chaba jwalo le tsatsi ke tsatsi la mqebelo le chaba jwalo le sahani le chaba jwalo le chabela wena o se twice ho hle mo le ngwana ti ke mo itse re kopana hape o le na le monnati la speak easy le o le tola nka magethe kwaano hanta tai abani le sotho ile mo nothing ke nang le wena ngali bitse ka ke tumelo fane ka ke mokwai ka go tla ka le khanna o tla kwaano hore nyena go raro ka khanna jo allo ka magethe we ke na hantle go nyane ya go tshelela sena le tholi ka balala thiba ka pele

sa più magica. Ke le ka tshwana na mme ka butle. Re tse ntho tse ntle ngwana mme. Ka ka mehla ya mosebetsi o e o qalo ka yona tselena ena. O e o qalo ka yona tselena ena ya mosotho le shoge. Go qala go loka thabela. Go qala ka thabela. Ere ke nge jabu wa tlongwane. Ke me too.

You're so much better than all the rest. And that's why I know

ki tlotla go nna he ngwana mme ha o le jwalo. Ke tlotla he go nna.

Utamajolo lesixhopha sa the Love Unlimited. Karabona waga. Mahasahai Claudine. Khazere khanne ka mino. Mino o kutsapa ngantori. O thabetse. Ha holo ha ile na kwena. O se taka ka pakae mo report la ke tsenteng he mosotho iso. Mm. Ka nne to se naka ka pakae mo report la ke tsenteng. Mashima mabedi a mso mmeri re ha ba hantle hore nyane ya bone. O ntsoma metse e PC FM e ha sa ngutswa kwa no motseng holo maseru. E re ke nke se tlopa ke sona sa the OJs. Ka pine monate re ng love you. Love you to tears. Love you to tears. Stop against the OJs.

so e supile ka morago re eno ya bone ne re khanda khane go le ka motshabiso wa Brand Courtney Wilson great work great work ya ntso ma metsi ene na mamorato ke bua ka PCFM ya sa ngotswa kwa no motse mo holo maseru ke mo ke dutse ngwana teng ngwana mme o di mathaba ya abane ku ne re tsona di di jwalo ku ne tsa tsona di di jwalo ke go tebola ke nke a o se bizwa nga Gloria Estefan words get in the way words get in the way Gloria Estefan

the bread of life.

mashimo mabiri a metso miraro re ha ba ho nyane ya botlhano.

estás sintiendo. Hay que hay de mona. Ukena kano. Yo baba mbare nyibuima. Baba mbare ebonolo. Hagasibona ibuima kapa ebonolo. Hagasibona etata kapa ebonolo. Empa motho e mong le mong ya nang le boithatelo o ya itjwetse gore nna le nna ke batla go ba ntate o sane ke itse ke qala ka bontate ke batla go ba ntate o sane mme tsatsing lena ke mona togo ena gago eo e sale o e labalabela go tlobe ntate e phethaetse o ntate kajeno ga e le mona o le ntate a ko etse gore o tlhomphe boemo boo o tloetse gore batho ba bangwe batle ba o tlhomphele bone. Bontate re na le bana ka matlong ka mona ka malapeng ka mona re na le bana mme bana bana ga ba tswalwa ke mang kapa mang ba tswetswe ke rona e leng wena le mogatsa gago le ile la rera gore le tlo ba le ngwana mme o phethaetse ngwana o teng kieno le amona o te e bile thabo ba gentsa lona le le babedi ha horo wena ntate o ile tlo la fela go di dietsa fela thabo ya hao ene senate kanyo ka mo o neng o thabile ka teng mohlang eno mo hatsa hao a sitswang ka ngwana eno empa ka jeno thabo yane ya gago e batla go e fetola maswabi o batla go e fetola tu e re ko o botse he ke kena tabeng ntate o se o sa tshepe yo mosadi ao o se o sa tshepe yeo mosadi ya gago tsatsing le o tlong ka gape o utlwa o se o na le maikutlo o se o na le maikutlo a mang ga o ya o lebane le ena potso ko gona molato o ile wa hlakae go na le bontate ba bang ga ke gane le poulelo ga ke gane le poulelo go na le bontate ba bang beotho ba boulela motlhomong bo mokwai ga re etsebe poulelo ena gona o boulela na ke ntho e iwang kapa ke ga o etsang motlhomong le tla re thusa empa ke gana gore ke poulelo ga gona gore ntate ga o se utlwa o na le pelaelo ka eno mogatsa gago e be o kenya ngwana ditabeng tsa lona le babedi ngwaneno ke ngwana bolo ka re tseba

le sa lebeletse se kgolo ka ngwana enwa. Ha eba ke tsela yeo wena o le ntate o batlang ho hodisa ngwana enwa ka yona, ke nka e fosaetse. Tlohella ho kenya ngwana ditabeng tsa hao le mosadi yao. Tlohella ho kenya ngwana ditabeng tsa hao le mosadi ya hao. O senya kelello ya ngwanena. O senya kelello ya ngwanenwa ho tloha mona mo ntseng o mo jwetsa ditaba tsena kapa o ntseng o mmotsa ditaba tsena. O so ntse o qala o siwa lerapo la puleng. Mme o tla lesuba ke o jwetsa nnete, o tla lesuba. Nwa ikenye ka gare ga seretse, nwa ikenye ka gare ga seretse, se tla go hlola ga o ntse o ya, gobane o tla lakatsa gore eke o ka fumana yaka o hulang a o inolang ka gare ga seretse se. Se wena o ikentseng ka gare ga sona. Ngwanenwa ha se wa mosading, ke ngwana lona le mosading. Ke ngwana lona, ha se wa mosadi eno, ha se wa hao. Ke ngwana lona le le babedi. Jwale ha eba o tla ikutlwa go tla nnogelose ngwana, tswela pele, tswela pele o nnogelose ngwaneo. Ke a o jwetsa, ke a o tiisetsa gore e tla re go le tjena, e tla re go le tjena. O bolela metsotso. Mosotho ke e kutlwe a re o tla llela metsotso o baloka lefetwa. Ga ke se bona lefetwa le kile la lla le llela metsotso. Fela ke re o tla lla ka tsatsi le leng. Go na le bontate ba bang, go na le bontate ba bang ba sa tshepeng basadi ba bona o fitlhetse moo. E tla re le ntate ebe o tlo tla botsa ngwana, o tlo tla botsa ngwana eno wa hae, e ka ba ke ngwanana, e ka ba ke moshanyana, ebe o tlo tla mmotsa gore na ngwanaka o tlo njwetse nnete ha ke le siko mo lapeng mo. Mme wa gao o a tšhakelwe ke mang? Ei! Ke a utlwa ke a tshaba. Ke a utlwa ke a tshaba. Ntate, o botsa ngwana o ngwane o eng? O tiile. O botsa ngwana eo gore na ha o le siko mmae o a tšhakelwe ke ntate o feng? Ai khona, ai khona ntate, ai khona ntate. O bapala hampe, o bapala hampe. Ko o jwetsa nnete, o bapala hampe. Le khale lapa lena, le khale lapa lena, le la hao le khale ngwana monna. Ha hona motho ofe kapa ofe, ha hona motho ofe kapa ofe ya ileng a kena
di tabenza tla ka khalala pala ha wena u ichaletse u ichaletse lapa le o na le sepiti sa go tlotla go botsa ngwana ha se le poso e nufela ngwana no se ba go na le modikae ha so tsebile tho ka thobalana ha so se be letho ka thobalano ngwanelo sa le monnyane ha holo wena ona le sepiti sa u botsa ngwanelo wa hao o gona ha o le siko mau ona go betsile mamu funa na we funa na we a se vanda ke hey o se bete sena seo o se bete sena sena sena seo itsinyetse ntate itsinyetse khala hala lenyalo lena ha eba o se o sa tshepe mosadi ya o fitlhetse moo o ka qeteletse o lo batla information ngwaneng wa gago ngwane ke bua ka ngwana gago o lo batla information ka ngwana gona mmae o check-elwa ke mang mmae ga o le siko o a bala le mang ee ka utlwa ba palela kotsing ena ha esale ntho eno ke ntho e tsalang malapeng a mang ntho eno ke buang ena ke ntho e tsalang malapeng a mang a o re be bana ba entswe badisa ba batswadi ba bona ntate ha a tsamaya o sia ditaba go ngwana o tlo o njwetse gona ga ke le siko na ke ntate o fenya ile a ba teng mona ga ke bile siko mona o tlo njwetse gona ntate a neng a gobala mona na ke mang ga ke nke le poulelo ga ke nke le poulelo a se poule ke tla ka honne me a go tshwarantle me a go tshwara hantle ke tshwaralo we a go itshwara hantle le bontsha bana ba lona dintho tse sa hlokalang gore di ba di bone le bontsha bana ba lona ntho tse sa hlokalang gore ba di bone ke tshwaralo ha ona mohlolo wa o le mme ngwana o hana a sa le monnyane modimo o go bopile re le babedi re sa tshwane monna le mosadi mme a go itlhomphe hlompha ngwana eno
hlompha ngwana ye le zantho tse kholo haholo bombe le zantho tse kholo haholo le sa ile luhoge bana bana ba hola ba ke itse wena ngwana o hana ile le siya ngwana le ha ka la thuthua ga shaba a sa na le mafa o bona bona ha ke bo ntho sa tsebe mo le mme ngwana le ha ntse mo hlapisa ke kgola o e bone na ho isa ranga ngwana le ke tlholego ke tlholego e lwa ngwana no mo shanya na mo hlapisa mona wa bona gona go etsa lang ka ngwana se sutu a setulu ngwana no letsatsi le letsatsi o ntse a hola letsatsi le letsatsi o ntse a hola hona le bomme ba o reng ha ba ile hlapa ba o e reng hana go yane e fihla ya maqalo ka ba mafelo a kgwedi wa tseba gona go etsa lang ka wena wa tseba gona go etsa lang ka wena e ka ba ke maqalong kapa mafelong wa tseba gona o e salang ka wena ebe mme a rwalo o ntse a re ngwana enwa ke ngwana ha a tsebe letho ngwana ke ntho e rutiyang ha bobebe ngwana ke ntho e rutiyang ha bobebe o bone ngwane no sa o bone fo sa no tla batswa a ilo bapala le ba bang o sane o tla ba etswa a ilo bapala le ba bang o ne gopola go ngwana ke ngwana o tla elelelwa phoso ya ga o mosupisa ya bona gore ngwana ka ke phoso ntho ena se ka bannetse ba o tla eetsa e le obane ka nako e nngwe a lebetse gore gana mme o ile a ra ntho ena ke phoso wa tlapa ngwane enwa ke eno wa hlapa ngwane no ke enwa mona dina go dia o fihle wa hlapa ngwane no ke wa bona me a ka tawo bona o tla ba swa ile bua o ba khotsi ba hae o mme a ka ke bone 1 le 2 le 3 hosane bo mmanye o batla go wena a e bo wena mosadituwe o ko o jetse mona bana ke bane mane ba ntse ba xoxa gotho ngwana ga o itse tjena tjena tjena tjena tjena ntho e bolo etsa itse o ke ba re ee etsa itse o ke ke batho gore ntho ene ke ntho etsa itse o ke batho o sošwelela ka gare ka mo letswalela le a o kgwebetha mantsiba a ngwana a fitlha o tlotla o moshapa o moshapela eng o moshapela eng o go buile ka wena o tlo shapa ngwana o gobane o go buile ka wena wena boitlhompho ba gago buile ba ya kae boitlhompho ba gago
o la bosia kae mwana no o bone seno tse o di etsang ka mo ne o tla bua ha na le ba go tsiwa ka ntle le tsa ntse kgolo bonne le tsa ntse kgolo go jela ka le imisa bana bana ba bua ka ntle ka mo le joalo ho jene re kgona ho bua ka mabitso a batho re tla bua ka mabitso a batho manyeo le ntata nyeo manyeo le ntata nyeo manyeo le ntata nyeo re tla di bua empa fela le bitswa la motho le le thuo le tsa ntho tseo motho e ka reng ha o dinahana o utlwa o sewa ke letswalo le etsa ntho tse kgolo bonne go jalaka la kgutla go jalaka la kgutla la hlompha maseana go jala kgutla la ka la hlompha maseana.

0: kwala kandle kamano ngale. Wase bona ntwe le ke ibone. Ha ke tla bua tjena ka taba ya bana. Ngwana mae din tatai. Bana ba ya tjago tje. Ba Ha go lo siya ngwana enwa le nkgono wa hae mane. Ga se bo phetha le to lena. Ngwana o tla go sukudisa. Fine. Ba ide. Ba tla ba mo siya ha bo ntata ngwana. Ba mo siya le nkgono wa hae e leng mmae ya ntatae. Ya ha ba mo siile. Ngwana enwa ke ngwana moshanyana. O tlo bona kotsi ya ngwana moshanyana. E nkisa mane mo ke ile kae. Ngwana ha ntse go monyane. Ha monyane wa bona. Ngwana enwa a se ba mo siile le nkgono wa hae. Ngwana o bapetse ka ntle ka mane ha ba ka tswa mo siya ba pala le ba ba nthaka tsa hae. Ha ka tswa ba pala le thaka tsa hae. Mkhono wa hae ka gopolo gore e ka nna ba mme wa hae le ntate a e sentse ba tla a ba re a re ke tlhapise ngwana eno e tla ga mma ya fitlha le ntate ae ba fana ntse a le sekolo ee ka nkgono o ilang ka leseya a le tlhapisa. Ya re ka motsotso o bua le a tlamehang go tlatla tlotsa ngwana ka ditlotsa tse ba tlamehang gore a tlotse ngwana ka tsona ya ba go kgalla metsi ka ga bakete nkgono o ntse re ema mona shanyana ke tlatla go tlotla go tlotsa ngwanane ka gopolo kapa ka o tsiba kapa ka o bona gore na hana mai le ntatai ha ba le mwalo mana ba etsa ha le tlompe ngwane ngwane no udi etsa kesu yena ho nkgono ai a mo tshege tlhafumona o tshege nkgono ai tlhafumona. Nkgono o na soka ba a elellwa tabena. Mme itse ha e elellwa. O ile a ka ema pele a shebella. A bone ka ha bone hantle. Mme a e bona. A e bona ke tsa lena. A le ka mo poka he wena. Ngwana a swaba. O swaba obane ngwana o swaba obane a tsiba o ntweo ke ntwe mpi ngwana no la swabiswa fela go ebe o a tsiba o ntweno ya ntseng a yisa ke ntwe mpi a motlotsa ya ga tlo motlotsa a go dile fase mo ntho o lentswe e etsa o e bone kae ke bongwana ke bongwana a re ke e bone ntate wa ka a ntse a etsa mme wa ka jena ha di tlhomphe ha di tlhomphe a re ke ke bone mme wa ka le ntate wa ka ba etsa jena bona ntse ba re ha a bone letho. Kieno salibo. Kieno salibo ni ngwane enwa. Le ring he. Re go le tsa o qetela. Ngwana ba ntse ba bapala. Le ba bang. Ya re teng ha bo yemo. ai thola plastic. Ai thola plastic bona. Ta re ta ho thola. Eba mwana wa budula. Eba mwana o emellane le budula. Ba etseka le ba bang. E la ba bona ba dune na budulwa ege. Ha ba bona ba dune na budulwa ege. Eba ba thotse ba mo shebile ba batla mo tsekisa yona le bona ba budule. Ke tota e bona ke motho a iphetelang tsile. Kgalemela bana bana. Ha kgalema bana bana. O bitsa ba baholo ka tlong. E koko. Koti koti. Ntho e ke ratang. Ko re lelapa leo. Lene lena le baiti. Tsatsi leno. Lene lena le baiti. Lapa lona le. Leo bana bana ba ntseng ba bapalla ho lona. Hundred ya hlaha. A re ntate a kwatamele kwa. A re ke a hao. A re ke ya ntate. Mme o kae? A re o te. A ga nke re buere le banna. A re ke a hao. A ga ko shebe gona bana bana ba nkileng. Ba ntse ba etsang. Itse a sheba fumana o. Bana bana ba nkile ba lu. Ha go sheba bana ba ba gago a fumana go ba tshehletse ba ba gago ke ba baiti ba ba tlileng ka lapeng leno fumana go bana bana ba tshehletse a bitsa mosadi ei mannye o hlaya ka ntle ka mannye o ha hlaya ke le tswalo ona o etsalang o bone ntate a satle I saw that was a hook. I'm on Saban. I want a bonaban. The ham is men who are at a mowry. I want to run a wizard. I want to be eating a yes. To be eating a yes, a who hit. We don't hit a big. I hit like a mau man in the Martina Zongolo. Na ba itiba ba ba ka tlhonye ha ba tswe na a mmalo ha ba tswe a phuthe phuthela ntho ka 12 paper a enka a la hlala toilet khanti e monga tlunga mane na go sabone e mongwa ba itiba ba sabone anga 12 people la ilahla tepa ene hai ai ilahla la 12ing a hlakola bana aba isa pompong aba hlapisa bitsong lang la bohlaswa bitsong la bohlaswa ya batla ba tsendi fellaka bomme le bontate hoja lagala le moha ditaba tseo le ntseng di dietsa ka ala matlo di dietsa ka lo boteng ba bana ba lona o bana ba lona ba bang ba seng ba tseba bophelo boo le bophedisanang ka gare ntlo taba ena ke ntho e etsalang metsotso e leshome le metso e mmedi ka morago ga botlhano ntshwara ha ba bona ntso mametse taba ena 21219956 le plus 266 599 566 ke hona mo le ka mphumana nte ya tshwa ke re ntho tsena tsentse ke bua ka tsona mo ke ntho tse dintse tsa hala malapeng a mana di a tsa ho jala ka la mona ka utlwa hona wena wa itse bana ka pa u ganna utlwa ka yo ntse ke sa buigile mo mona ba ntse ke sa buigile mo mona ba ntse ke sa batleng ke o rebe kana go e ketla mme ngwe a tswa ebe e tla be le wa mpona ka o bona ka mehafa mama medi dumela hello
1: pase
0: le fatsela
1: wa mpitsa le fatsa
0: ke utlwa hantle le fatsela
1: o tlo bua ka polo ka kere ai dira ga ba ke ba ke ba
0: wa ba
1: ke lo mo ne ke na di ya ba se ba concert di si ta le ka manta he ha ho fika sekolo thandi ane la ke so ka di mantlo o lo ga ke o go ya fa tsala
0: e ya fa tsala
1: ya le mo tsanga le nntse ga le ba nyane ka nnete fela he le lo yena le seng pele ke ya ba ya tshoa ke yena le ke yena le mo go jela o phane nga ho le ya ba ya tshoa mola mo e tsing teng mo tsena ja fika eng ka dikolo a e didila a e didila fa le re jiwa mo nntse na se ba lumina o ba se ke tsile a tloga ke dama ka moga ya polo ga ke yage ebitso la gage se re wena o polo ga ke yage o na sa etse dinthino a bona balomi fela ya e pelele ente bodulwa e mokipile ma batho ba botlhatswa lefatshe batha gobane le gotlhe monana mo o tla fumana batho ba sa bapakile teng ba fumana di-toilet paper ya se di latlhelatlhetse mono se puthe puthe ke a mo ya ofika ya fofa ya tsamaya mm ke bika sa go tlile mo tsa la mo ha ke tsela ha ke tsela ba ha ba tsile mo khawa o tsa destroy taba tsena tsa bona bona ke nna o ka wa puthe puthe la a ke tla go fika mo fika ding o ela hlele mo ga ya hlela di mm ke le ba ba o mo mo sa ifike ka ba di nda di mo sa re mo ba di ya o mo la rai bo ba tlo mpa ena sa le di ya ka mo ya le ba le ya le ba le ya ke na mm yo la kwa o tsela ka ba di puke puke la o ya la sa ka pa o ya ke di ene mo ka o fika ka ka ya o fika ha o ka o ta e sia na mo
0: bueno o shebe se tlo se o batho bona ba iketsetsang sona ka o re ebe madi hae a ntse a solla ka hohle mo hohle mo ha a nahane ke go o ka ba le dintho tsetse ruto ke bo bodoi or something ebe motho a ka qetetsa mosebeditse ka lego leo
1: aaambakakenyana ba sa dinaga o bone batho ba bohlaswa lefatshe laka le ka dipampa se fela ga o dilatlhela moo ga o nagane gore go na ke gala kwa note o ka se tsamaa tse o dira sebotho gotlhe mo batho ba tla wetsang o tla ba le mokunkela
0: batlaotakunkela
1: bala ba sa tshoa tate pampa se o elatlhelang mole fela ga ba tshabe mokunkela kapo yala ga ba tsebe mokunkela ke wamorago ke
0: a ke dumele ba otse ba lefatshe a ke dumele ba otse
1: ga ba tsebe mokunkela batho bana ranere sa ba mokunkela la o ka o ka kela kaekae fa le wena tlhatshwa ga ke mokunkela wena ona ga ba tsebe mokunkela bana ga ba tseba mokunkela lefatshe
0: ga ba otsebe batho bana mokunkela
1: Kala tu ela vai fazer a diploma de cena, se ela tá para dizer que é muito grande lá para lá para lá, vai estar grande lá em cima lá.
0: Ei!
1: Levo a lá se ela falar logo ele lá para o time. Estava pensando de tratar o. Quando está com o cara que é nem nem, ele fica lá na outra arma. Que ele só é lá na outra station, a outra lá para ir do outro.
0: Five double nine five six.

0: sini ka lota mo di ya tama
1: ya ki
0: eh ene le tlela ko ka yo mo ya mo tsase tsa go hotele ke le motlhona de tena o ka hlompha ha me no sa a bona de tena ke na le me ka go mo ba he ba tsa ba tsa bana ba si ya plastic e ke ke sa ke le ka go le wena go ka nka yona se se nna se me no sala anka e plastikin anka le go le la lata ke a le sika ya tsela ka yena ka ba mwana ba le nga lata nda tsa re nna ke so ka go foka na le meno ha ke mo dilo mo se e ne ha e hla le nda tswa ngwana yo lo wa uko ho gana ntate o support ye ngwana a so ka kopana le lo ngwana bo hlasa fela e shile ka ho plan tse le so se nne le se go tsana mo e ya ta e tsba ke ba tla le bo hlasa le ke mo kwae and ke sa tsaba na ha ba na pala ho ha ha ho lo ho ba ne ba ne ba na ke botla ba sa tsebeletse ba ja di tsiya tsena e le

0: ferrão na tem. Hacho o somo feti la masadi somo go tsaka tsa tsa thobalang. Jale o santa u kwa kana le bikagabello ba nthotse. O se bile mo tsepi sa di 1 2 3 4 5 6. Mana ha. Jale ho kale ya mogoshiwa na bono. Wa bona ntate na a sa ntse a fa ngwalela tšhelete ke gore sagisetswa ke ngwana lapeng mona tšhelete se sa fenne o sa thoma o bohlasa ngwana ka tšhagatšhaga o tse o reke di 1 2 3 so goba jale go sena 1 2 3 kotsang ka mmeela le ngwana mme ntaba eno ga ya tlameya go e tsale tlameya go e gaotse ganggang nna tama ya ha ba bolela go masadi ya ona le tshepa tsa dipa a bo o tama ile yena o se bana go ba bona pana ha ba bolela tla belaela go bona le tshepa tsa sala ntse di tsa ba tema ka ke nya ngwana ka ga ntse tsa sa dipeng ya monyanyana wa hao ka mo go tsentse ke ntse le tso o tso mo go tsentsona ke ke mamete tsena ba sa se se dia ka go bomme ona le nne yo nka te o ha sa bla le nne ya le ho tsongwa na ke mogatshane a 13 years ona na 13 years ena o ya ntse ke le tshwa wa nne
1: a a bo butle
0: e bile a se le jalala la ka kwana ka bona eh wane na chaba le ya a itjene la le mohlankana mohlankana le na fitla mo shapa ha ke bona go ba le a phafaela kwa mmm le mo shayena le ba kero fitla mo shapa bo ngwane eno o tshini ya ga di miti sa tsho ha ba le ngwane eno ka ne tumu nyane ba ke sa sa bo gatsana go bona
1: a tshumu nya
0: empa lo he ku le ga di di le go di le ntse ba tsena o sebetsa teng e leng sepoliseng o ba neng dinga ka dia tsane ke fatsa go huwe go tla ka pelenyana o ba neng go tla me go tlatlaetsa ntho mongwe wa neng a ke ke a tsiba go go tsene ya o sa le monyane ka ka ka di bo tsena tsa ga ha ke tsone ke ke tla yentse ba le ba neng ke re di e ke mo go di sembe ka di la ta go supa
1: seven
0: ka ne di ile go bo tsasa bona ba ba bontsa ke di go nne ka bala teng ka bona ka ta ba tsabana bo tsene go bo fela tate house ka ba palo ba ne house ka ba palo ba ne
1: o
0: ha
1: ngwane o di bona tse o sa go tlo monna at the age of 12
0: o ka nda tse
1: o sa go tlo monna ngwane o sa tsama monna
0: ka ka bo tlalo tlalo tlalo tlalo
1: a o ba nna
0: hai
1: a o ba nna
0: a ka go ntse go tlo go tlo tlalo nda tse ha se ka ba pala ba ne ba go ba go tsena tsena re di tsenga le bang di se ke tsa ma bana ba go na ka tsela e seng ka poesi e seng ka poesi a ke ne ke le ba ke se le ba bang wana le tla se ba re tla ka itsetsa ba ra ka la do a tshwa di a tshwepe
1: ka nke kwena
0: tsena ang ka sa le le ba ma ba le tsela ntse tsa le le ntse tsa tsa drink ya tsela sa la nya ndela ba ra shu ka sa le le le ntse ba le ka tsiela molo tsana yo wa se tsotsa he a o mo tlile go eng
1: ga ke go wa lutla ke se di esa it's a 12 or 13 she's pregnant o mo ne di me
2: yo wa
1: mo na me
2: yo Wanambe,
1: go tell the guy.
2: I just feel that when we touch and a

0: ba tsanga mo o ba tsanga mo di go bese ngwana tlo se ka ba jena ka mona di go bese o tla tsaka mona di go bana bana ba bua kwena bana bana bana ba bua ba le tsane ke mo ma ba nyala bona o re jena ngwana ka mona se di mo go ba di fatse mo nwe le di fetse mona le ntata ha ke re ke re ke re ke re tsaka le kutu a jere ge fetse ma jere go kwa ngwana na sa mpotsa tlase mana a sa go di tsa ke mme ntso ntso ntso ke ke ntso ri amaya ha ka le ntse go amme wa kuya o kwa o fa se mana wa mpotsa ntso ka amme ha ntso ke wa bana na ba kwa ka le na le monyane go bidi tsa molomo go le go kwa go je bidi o mpotsa gona a jere go swa ba go ka lwa je sa tse bana a je tla ke ngwa
1: Wana
0: no mamezi mo. Wana no mamezi mo ya wa go motho re o buya moya o tshisa ntate wa go ha u ja mwana me wa u. Wa
1: he. Ka ke
0: ja o bona ja ha ile ne ha ga ja mo go o tshisa mo ile ke mo go tshisa na we. Wa bona mwana a mo buwa. Wa le wa bona bana bana ba jwa mba.
1: Wana mamezi o he ma huna.
0: E o mamezi o he ma huna ntate go ka wa le ka. Me wa
1: ke
0: mwa ka re ka mwa kuya ke mwa ga bele ngwana a mana mo go tsa gona wa kuya mme wa selella o khaotsa go hema hwana wa ikwa na ke tswa ka le bana ba le le tshiba so ka ba tswe o ha ba le le tshiba ba re ga e zuma je go bana matwa a gone a gwa a le ba go ba la tshiba mana ba se ka ba u tsa le mo kuya mana wa ha
1: go ba di boele le mphembe hadi kere ka mo hadi no tele lu no tle
0: ha ke no tele mathata gone ngwana a ka bitla le budi a fela le go tshoso ya ba o tee
1: nna na we
0: de re go tswa ke ngwana mo ntate a Jesu go tle ne re swabisa ha ka lo re se re gola ba le ngwana na re se bile ke mo ye ke e tsa mai ba le ntate a ona re se bua le mafuing kwana ba le hona le monna mo ana ga ta go tshatela mo ne re se ba go tsana le mma ba le monna a ha tle mo na go go bena ba zwa o fika go bala le ngwane no hona ka ntlo nyona yena ba lla ngwane no fa tsima ngwane no ana bo sibu ya ba ba ma je se se sa mo ne ba ha di tsisa di di be se di di di di tswa ka le go go di o di mo mana ngwana ne
1: e ke
0: e mo tswa se lanta sa ona mo na ga di ana mo di no na le na go a tsa sella ka tsa sena ka muru bo sibu ngwane no a bo di mo di yona wa di wa bo tsuba tla fa tsi mona ba ba ba ga a ke le tsie ngwane no di mo kwana tsale ge ke tlo wele fa tsi kwana go e go ne fa tsi ga di ngwane no o pakami o di ma ba ke mo na ntate mpa tsa kwana ngwana ai a tsa potse a ntse ke nai campaign a di tsi o di ma ba ke mo na ntse tle le tsi di ke ha di o shebele ha di ha di o shebele a du jenere de ngwana a ba le tiko pa ma ma ba ha se e ile go loka le pe wa bana la go nga le pe a je bile sa se mane ise a me ha pa ma re a wa ha no wa bo tsaka o di mo re ne sa se re na se se u ti pe
1: a sing
0: ka ke le na o se to u ti pe o se sa ne ke o se sa mo ne ha ka ntate o na o kgannetse ntate o bane o gama mme wa tswa o se ntate wa tswa alosasa nne nka ntate wa tswa a je mafueng kwang e le wena o bite mo o gana ntate wa ka ketse note tsa le nna ke senka nne wa sebe wa mogama e re wa zati o ntse ge ke oe ke oentshwasese wa e bona na e bandi
1: Uta lu kantate. +266 599 56 21 21 99 56 Hey, la gigi, tu sais rien ça là. Ya tsala empa fela le tsaba o di bua go mme bua mo bua mo na go mme bua mo bua mo bua mo mami di dume a
2: tsala ma nna ke tsebe ke tshe
1: o tse
2: Itsena le fa tsena ya mokuke.
1: Wa o tsa mokuke.
2: Eh no le se ka ka tebe ka mona tsha la tsare ke ntse ka tsha mokuke ya ka. Le ka.
1: Itsena jo jo jo wa o ba. Hey hey hey. O tsha mokuke la we. O tsetsa. O tsetsa ka tsha mokuke la mo.
2: Ha tsonde ba se tswa ba tswa ho khalemela wa tsone.
1: Eh eh.
2: Eh, ene le ditshoso tsa ba se tswa tselo, ba tsena ho kunjela mo.
1: Ah, ona ho. Ba se
2: tswa mo kunjela ke.
1: Ona ho le si ho kunjela.
2: Ona ba le si go se ba jona ba khalemela ba hlaso ba ka tsebeng ke o wa ena ka tawe tsa bona ho tsana tsana ka nna ka jamu kunjela ka pele ka mo. Eh.
1: Thank you kwena, thank you. Yeah. Ah, let's go. That's a good idea, right? Hello, Sanjuji. Mama, did you mean?
3: Gua gua.
1: Daddy.
3: Gua gua. Gua gua. Ugo, wana hema ugo sa ugo kuna wana u hema ngan.
1: Ilo wana hema.
3: Eh, ugo kano wado ulo ba hema.
1: Eh, ufa ubani, ubani, ubani ngihari sa tlompi bana bana, ubani ngihari sa tlompi bana ba bona kontate.
3: Wane ubele, wane nga ugwa wano, aholo ba hetsa taba tsong.
1: U di hetsa le lukae.
3: Sela ye le di hetsa le lukae. Le di hetsa le
1: lukae, le di hetsa jwalo ena ukae.
3: Khonne le le tsasi mo a le tsasi.
1: Le tracing.
3: Eh.
1: Ah, ha e tloka ha.
3: Eh.
1: Ha e tloka ha.
3: Ho wa go tsana ga ha wa re na u jo ha di nga.
1: U sa fumana aduzi. E be ba le o shebi.
3: Eh, a la re ba re mo la da a o pa dia.
1: Eh, a shebi.
3: Eh.
1: Wa bona na ke ntwe go tlo. Wa bona ke ntwe mpe ka ka.
3: Ah, wa di go go go na we. La ga di la ga a le ka ile ka bo.
1: Thank you, Daddy.
3: Thank you, Mulani.
1: Where long we said in Tongo Banavana? Scan now of another one in Ovis. How about? You met?
4: The fuck.
1: The first lag.
4: I thought hanging out the way, Mosala fella. He already how sharp a heart to Mana. In my was sharp. Then I was sharp. Ntate wa shapa ke ga ke hata ni mona o nya go go tsena mo nang ta shapa o re o go ka ga ke ntenya le taba e e go tsena go na go na go ha isa le go ba ke ke ke bone le bo nna ba ya ga go ba ga di bana ba ha ba tsena ka lang ta shapa a tlo ba ba go tsena le ntata ba nang ta shapa sa ba ba go ke ga ke mwana ka e ka tsame ka ke phukule ke tla re tsose go tloga na mo ha ka la nna le di tlhomela la o tlona fela ha o shapa fela a tshe
1: ka nnete
4: yo ema se ka nna ke la bana ba shapa na ga ba banyane e ka bo mo shanyana e ka bo wa ngwanana ke khompane ka la tinga mola go go a ke ntse ke shapa ke seng ha ke shapa ke ha ka mola ke tonga tsa ngwela o tonga tsa mo ga yeng tsa shapa
1: ba ba
4: o tsena jwa ntate o tonga ha moge mo ga yeng tsa shapa o ya la bona ba tena ba sapa ba ke itse fela ga le ke mo ke tlo buisa a
1: o re ba o re ba o ba tena
4: ba tena le bona ba sapa o ile ba ga di ba bona le bo mma bona ba sapa ba ke itse mo ke tlo tsukong ga mo ga ntwe e re ke kwela o sentse ka ntaka mo ga ba ga ha ke ka mo ya le go le mo ga he re fa tlaka e le wa shapa ka mmu ya le mmai o ba ka o jena fela ntse ya ka mola he go nka le fiela ka mmu ha ga fuma le mora ga le futile tate e di se tang tata ya go e ha ye re ha o le ka mmu fa tlaka o ka nna he tsela mora e den tata
1: bolo ya ne ha o bua je ke hopola e mmu a timo bana ba batho ba tsitsing ke ngwane wa ntate mokwai.
4: Eh
1: ngwane o tsira leng kae bona? Bana ba batho ba tsitsing ke. Hela mme utlwa mmena wa kwa ngwe
4: o go bona o itse o nda mo bo nda mo sheba o tlo nda mo sae
1: o utla
4: e di go bona go yena di go feta ntata e feta ntata e wa wa sa ntata ka dire
1: a ngwane no ngwane no
4: a se bamba
1: ngwane no ngile phaka sa go ba ke phaka sa go
4: ke lo lo lantsa bana ba banga so
1: o lo lantsa bana ba banga so
4: ke le mantsa ke na fela ka montsa he ke ka mona ke ka mona nna mo ganza fapa
1: o se le ba khotsi ba ba buetsa mana wena mo salitu ka kena ka mana ngwane ona ntsa tlhapa a le khale motho
4: o go mfanye
1: ngwane
4: o bola go tswa mo kuvi a ja
1: ngwane no tsu ngwane no tsu le mala
4: ha e se ke re mmane ba le ba ke o sa se ba hoetsa ba go tame a se ba mmane mmane o go go mo tswa di re tsa ngwana ha o ntse o ona ke re go ba tsaka le go mphala lo u bonela motho fela ntse ntse ntse ntse
1: mmh
4: lo papa
1: hantle
4: ke mwana a fika mo tsapa papa papa papa lo sopho bugwa re tsaba go bona ba ama le bana ba ba nyana ka tsatso o ka ga bonela
1: le patsela
4: ba go motho a u bone tsela ke tlo ya mola ka tsaka o mponetse o tla mo tla me o zwa ga ni go
1: jwa lo ga ni patsela go jwa
4: o ba yo sompo
1: le patsela
4: alala
1: ai mama le ditumela
5: ke a ka tla go ene
1: eh
5: ke motho na ntse e la simela ha ka re bue nne ke fela ho bana no go na go hotse ha bo gona ge e le mogogo le mong fela hona le bana ba 10 ba sa itse ka mogogo ka mong. Yeah, no, no.

0: Hey, I'm going to go to the house.
1: Ke go

di ba ipota ka tlhoko kapo ya bathetsi mme ga e sa bathetsi system eno ga ya tsaya le jalo ke yona e nngwe ya tsedi e tsa ntho eno gore go be jalo jale ga fitlha mane master sfom thuni e tswela pele system yane e bapala ka tlhonyagane ke mona mo tla bona go ntse o thaga o se ka batse ngwana a le monyane system e sentseletsena keta go tlhaga system e teng ka go yona ka tlhoko mme ntho eno ga e bapala ka tlhonyane e ngwana o tlhoe bonolo go feta le motho wa mogolo ba ntho eno e nka ka pelenyana and-e e a dula ka tlhonyane ke ntho e tshwanetseng batho ntate le mme ba e tsebeng jono ngwana ona o monyane

Mamma,

0: ngwana wa ngwana mantate o ntse mo sheba o le nne o ntse o sheba o ntse ba le matshwao ntse dithute ona ngwana ngwanana wa sheba gona ngwana o ntse a phuthulwa ga a papa ga ke le teng wa sheba gore ngwana o sa apara kobo ga a sapa go etsagala eng o sa nswabela ga ke kena ka mantse a sapa o sa sheba kwa o sa nfogalela ebe ge a ithuta gona he ntate ga o kebe wa tswa ka mo ngwana-ngwana ne a papang ka teng a go itsenela fela o nne mo shebe o nne mo kekotse mo otla ka seipi fela o fete o nne o shebe gona ga di shege mabele na ae bona tabeng ebjale ga betloela ka maana ya tsa dintho tsa gae a le mong ka maana o apela le wena motlhago ngwe tshwere ke malati ke motsetso
1: I was like,
0: I can't.

I'm going to go to the house.

0: Go feta mona hemo wa media ga ditaba tseding se o re boneng ding tse di hlahella ke mo jwa le tlhaloso e lenya gore mo president wa umkhondo esise party eleng mongadi Jacob Zuma hemo wa media ha ga ditaba tseding tse wa edie tse di teng qeto hemo wa media ke ho ikgetha na ile yena gore e tle ibe yena accounting officer me hemo wa media kamara di kato tsena hemo wa medi ke hona mane mo bua le huileng wa freezer di accounts tsa tsa banka hemo wa medi ele ha ho tla nkuwa di temporary measures hemo wa medi ho di maditaba tsona tsena medi taba tsena tlhaloso ke ya hore di tswa ho internal letter e bona hetseng ntse e arolelana le mokgatlo ona wa umkhondo wezizwe me hemo wa medi ke tsena ditaba jwale tseo ge di utlwang di hlela ditabeng tsona tsena tsa matšhabeng me hemo wa medi ha re feta mo ditabeng tsena tsa matšhaba re hatela pele hemo wa medi re tla ka hae ka kwano ka gare go naga ya lesotho o tlatla go tlhagisa maikutlo le go tsona tseno tsa nyewe ya moporesidente Cyril Ramaphosa nyeweng ena ya hae ya phalaphala wa medi ha re sheba hemo wa medi ka ga go naga ka mona ha ga ditaba tse ding tse bonagetseng jwale di le melomong ya setšhaba di le ditsebeng tsa setšhaba ke mo utlwa le hemo wa medi go buang ka taba mona ye o thweng ke SGK mme hemo mamedi ga re ke re utlwe fela hemo mamedi gore na ga ga ditaba tse ding tseo banka e kgolo ya lesotho ka mmosisi wa yona banka ena Dr Madukele Tete hemo mamedi o itseng ga a bua ka ditaba tsona tsena tse amanang le matsete a na a senang ona letso a qeteletse jale a se a ja basotho a utlwisa setšhaba botlhoko ga re ke re utlwa ditaba sa gae
1: o se tu ya re wala sa o tle o lo re pei fikela o ba so tu tu o bisi bona ya communications di skills ga dzina di ko di tla re fulisa di jazz ya ba so tu ba re wa ka le di wa ka le ba ka tsamola ha go tlo ba ka go ntsha mo go sa ke le ka di bona ha ba tsi ba o feta lo ba tsi ba o feta ba ba mme ba ka mamela e ba ba mme ba go ka di Facebook mo go ya ba ta din dina ntshina yo ba ba ke investment ka le di wa di e ba o tlitu lere ke reng gona ngwana mme aa kgege aha kgege ra gongwe lone tlwela mo etsa je ngwana sa leng go utlwa ka ka lekwei mme o tshwanetse go itsagrepeta fele even in the future you must listen to your regulator kgege ra re ena motho yo o thweng SGK
0: ha ga mo license. Amedi re nge ke re ke se tla ga mo ga thekiso fela hemo amedi. Ge tswela pele ka ditaba tsena.
2: ShopRite's Major League Birthday is back. Save on deals like Clover Tropica Dairy Fruit Mix, any 2 liter for only $34.99. Clover Bliss Double Cream Yogurt, any 1 kg, just $39.99. And Danone Ultimel Vanilla Custard, 1 kg, buy 2 for 50 maluti. Valid until 10 August, only at ShopRite.
0: Amedi ha re hatela pele metsotso e le shumele metso e tsheletseng re fra le se hora ya bo tshelela.
1: Ha ga motsebi. Na ha ya se busa ka ka mola. Ya ba nyere hela o ka tshiko mola. Mme le ga bela ka go bona tabela. Tlhole lo ya force me bullies. Le ba bang ka bona ga hoye. Ge se re bona pele mathata ke yana. A tla tsana. Mme ka nnete re sa bile ke bona gore ebe basotho ba dumedisile tsa bona fela kanto eo re ile ra tlhaba metsana o ra qalong gore tswa hang dintho tse ka tsena mme ka nnete ntate re tle ke ipiletse o sa kute botsena basotho o ile ga le gape re kgetlhonena ga ke re emise ntho eo le reng ke investment mme tseba gantle a se investment le nka ditshila tsa malapa le ya ka hanga ntle yo tsa tsia dikela e le ntshamo bo o ile ba ba lang tshelete tsa mala ba rona le tsa rona le tloela go tsala ntho tsa tsiu ye le di tsaisang le le batho ba e ka mo ha ba fer Rebusi mona se na benki mo kwa go batho ba ka kenyang tshele tsa bona tla santho dingi financial markets kapo cap bonds kapo otherwise so batho ba ka yang mo ba kenyang tshele tsa bona ba ka di banki ba kenyang tshele tsa bona ba investor ding thong tse di metse ka mola mirebe ba sutu ha go tlo ba lo ka mo so ba di ina ina ise le go leka o batla le selesele le kgalaneng ka bo go tsoma na le bofego rule wa jwe basotho and hard luck that's what it's supposed to say that we engage my colleagues when come on this meter we were sa batang tools o rale putsa go beriwe go ebutsitse hala ya we need in the export ka popisa ya China rule ha ga ta tsaitswa ba sa ma kwa kwa ka mana ka wona ba go dire ba ya kwa le go sa nna dire tsaitswa mouth and disease tetla re nyetsa ha holo in particular on the world economy ke se ke re mpose wa so twa itlo majority o ho ga population e phila ka tshelete ya go majority of the population if you look at the data yabo mme wa yeye no thank you bye guys are living in ha ke contain da wa ina ho fihlela ba le boya bo thibela ho re bo ske ba ya mo se ma wahle batho ba le ga ithabeng ya ka mo go khethile mme ga se ba so se na tshelete ba so sa go nosela ba so sa go nisa bana dikolo ba so go ba sa go nosela ntona da wa ina na ire ke tsa ke ho botsa ka tsa dilile taba ena ya moya go na nako eo ile ya ka ya ta thuntsetse ka re nae
0: Mamedi he ke yena mmosisi wa banka e kgolo ya naga he Dr. Maduke letete he Mamedi ka moo a dibeileng ka teng he ha a ne a bua le baqolotsi le baphatlhalatsi ba ditaba he Mamedi godima tsona ditaba tsena re he Mamedi ditaba tsena re ke re di fete re hatele pele ditabeng tse ding gape tseo re o tshwaretseng tsona go seng gona lenaneong lena la molodi wa taba kwano ho PCFM re hatela pele he Mohamedi ka tse ding tsa ditaba o tla tlaisa maikutlo godimantlha ena e 20 metsotso re feraletse go ra ya botshelelo.

0: Mamedi re ha ga ditaba tsheding he re tle ke re re khalo ka mona ka le khotleng la sechaba teng he mo mamedi re shebe committee na ya buiketlo ba sechaba e re shise mo iketlo ba sechaba ya le khotla la sechaba eteletsweng pele ke mongari mo khothu magalanyane. Committee ena he mo mamedi e potuluhile le tikolo ho ka pastegeke sa kuting ho lekola dikolo ho hlahloba dikolo ho hlahloba di ofisi tse ding tsa mmuso le hona ho sheba he momamedi moo batjha ba lokelang hore e be ba etsa mesebetsi hona teng. Mme he momamedi ha kgutshwane re ke re ofe hore na ditaba tse ding tseo re di fumaneng tsa tseo e leng ditlaleho tsa komiti yona ena ya boiketlo ba setšhaba na ke dife. Ha ga ditaba tse ding tse fumanehileng he momamedi tikolohong yona ena ya Kuting ebile taba ya hore metsi a mangata a bonahalang a phalla ho latela dithaba mekgwabo eo e bang e teng fela jwale metsi ana a bonagala a le siyo mane dikolong mane ditleliniki moo jwale a lokelang gore a sebedise ka bongata ke setšhaba metseng. Mme se tlhaloswang he momamedi o le atlaletlaleo e re e fumaneng ke ya gore ga gona dipeipi tse tlileng di channelang metsi ana go a isa moo a lokelang gore a ye gona teng gore a yo tswela setšhaba molemo e ka ba dikolong dipetlele dikerekeng gotlhe mo setšhaba se leng gona teng. Ke tse ding tsa ditaba jwale tse tlileng di tlhaloswang. Mme taba e nngwe ya bobedi ke ya gore he momamedi dikolong mona jwale go bonagala go sena disebediswa tse tlileng di lekaneng. Mme modula setulo wa komiti ena o tlhalositse he momamedi ga re buisana le ena kwano PCFM gore taba ena ipakelwa fela ke gore naga ya Lesotho ga e a beya thuto ka pele gagolo gobane ga e ne eba e beile ka pele dithusa thuto tsotlhe tseo e bang baithuti ba di tlhoka barutwana ba di tlhoka di ne di lokela gore e be di teng empa go fitlhelela gona jwale boemong boo le ditaba tsena tsa artificial intelligence se di seng di nkile kagolo empa go ntse o sobeng ko go tswa lemina dibakeng tse di ntseng ngata gagolo setegekeng sona sena sa Kuting ka gore he momamedi ga gona di-computer lab tsena tse ka sebediswang ga gona le di-lab tse ding tseo di ka tsa sebediswang ke baithuti mme ga gona le meago e tlileng kgotsofatsang e e tsang gore tikologo e futhuma le batho botlhe ka senye sebane o tla thwe environment be conducive. Mme he ka moo he go leng ka teng ke tseno tsa ditlaleo tseo he momamedi di tlhagang gona Kuting mona. Mme taba e nngwe gape momamedi e tlhalositsweng ebile taba ya moo jwale go nang le metšhini eo e saleng e dula moo go tloa ka selemo sa 2014 metšhini ena ga ga mesebetsi e meng eo e neng e lokela gore e be ya e etsa he momamedi ke ya go baka bogobe motlhomong go baka dikuku go batho ba ka tsebang ditabeng tsena tsa mophego le catering ka moo heng ka teng fela metšhini eno go tloa ka selemo sena sa 2014 mo a reng e se e atamela gore e be dilemo tse 12 e ntse so sebetse mme ga ona tlhaloso e tlileng e tlakileng gorena gantle gobane metšhini ena e soka e sebetse a supa taba ya gore he momamedi ga ga thepa e nngwe e teng ke lelwala le neng le ka la thusa ntlheng ya go sila ditlhaka mme ditaba tsena o di supa tabeng ya gore batšha ba kabe ba ntse ba di sebedisa go thega mesebetsi go etsa mesebetsi go etsa phokotso ya tlhokagalo ya mosebetsi ka ga gona ga ya Lesotho ka monang fela jale le boemong bona bona he momamedi go bonagala taba eo e ntse e sa phethagale ya gore batšha ba bonagale jale ba sebetsa setegekeng sena sa Kuting mme o supile taba ya gore ba tla ke ba nne ba tswele pele go susumetsa lekala lena la social development he momamedi go bona gore taba tsena di fela di phethagala go thusa batšha gore ba tle ba thegelwe mesebetsi metšhini go tloa ka selemo sa 2014 ga e sa le e thethebala moo go sena letho le e tsagalang mme thepa e nngwe tlhaloso ke ya gore e nngwe ya teng e sebile e ntse e senyega mme ga se seterekeng sena sa Kuting fela le seterekeng sa Thabatseka go na le thepa e nngwe e ntseng e senyega fela mme ga ona lebaka ga ona tlhaloso e tlileng e tlakileng ya gorena gobaneng empa jale e le tšhelete e rekilweng ka dikete e rekilweng ka dimilione gore e tlotla e tswela setšhaba sa Basotho molemo momamedi ga re gopotsane gore komiti ena ga ga ditaba tse ding tseo ileng ya di etela kapa dibaka tseo ileng ya di etela ke kamane ka bokong he momamedi mo gwele ene nyo sheba di facilities tsena tse thusang haholoholo ntlheng ya dipapadi le mesebetsi e meng ya boitlhabollo mo gwele batjha ba kabe ba ithela mesebetsi yona teng e le tlhahiso ya mesebetsi mo empa gwele metšhini e thethebetse fela le di thusa thuto mohlomong tse thusang batho gore ba tle ba ikwetlise ka tsela e nepagetse meng di dutse fela go ntse go senyaya fela mehao ena mongwamedi ke ka moo ga ditaba ge di tlhalosang ka teng le go ja a tlhalositse mongwamedi gore mo nakoting le ga thepa e nngwe e ntse e senyaya fela bogolo ba yona yona e bonagala e ntse e bolokeile fela e tlhoka fela gore e sebediswe empa go anyagamisa gore e be jale mongwamedi thepa e jalo e dutse fela ga e sebetse ke tsene tsa ditlaleo tseo ya mongwamedi ge di fumaneng bekeng ena Mamedi ya hare hatela pele re ntse re le ka mona ka lekgotleng la setšhaba gona bekeng ena hemo mamedi go na le ditaba tse jale di tlhaeletseng ka gare go lekala lena la bophelo boteng ba sepetlele sa Queen Mamohato Memorial mme hemo mamedi komiti ena ya PAC e alositseng ditšhelete tsa setšhaba pitsong ya yona moweneng e bitsitse baokamedi e bitsitse mongodi wa lekala e bitsitse motlhomong le baokamedi ba bangwe batlasa baokamedi ba bangwe le batlanka ba bangwe ba lekala la bophelo mmogo le sepetlele sena sa Queen Mamohato Memorial gore ba ke ba tlotla ba itlhalosa ke moo hemo mamedi komiti ena ileng ya tlalegelwa gore mookamedi wa sona sepetlele sena Dr Ranyadi ga ka ba iponagatsa hemo mamedi pitsong ya gore a tle ka pele go PAC mmogo le motlatsi wa gae he moamedi Thenjiwe Dlangamandla mme he moamedi go se iponagatse gona go a bona go ile go a botswa mongwedi wa lekala ya ileng a tlhalosa he moamedi gore ga gona motho ya sa tsebang gore ba lokela gore e be ba teng e le batlanka go tla araba ditaba tse dintsi amanang le sepetlele sona sena sa Queen Mamohato Memorial mme he moamedi go feta mona PAC ile ya tlhalosa ga e fumane lengolo jale le tswang go agente le hlileng le toboketsang ka gore boeletsi ebile taba ya gore ba se ke ba tlhaga ka pele go yona komiti yona ena ya PAC mme mongwamedi mosebetsi o ile wa tswela pele wa matsatsi a ka ba mabedi mo jale ba neng ba ntse ba sa tlhaga letsatsing la bobedi momamedi ke mo jale ga ga ditaba tse gegeileng ga utlwela ka tsona ile a ba taba ya meeting kapa kopano e potlakileng e ileng ya bisetswa basebetsi sepetleleng sona sena sa Queen Mamohato Memorial jale gore ba ke ba tle ba ye phutheong eno e potlakileng mme ditaba tsena di ne di tlhagelela e le ga komiti yona e ntse e tswela pele go etsa mosebetsi wa yona wa go batlisisa tshebediso ya ditšhelete tshebediso ya ditšhelete tsa setšhaba le tsamaiso sepetleleng sona sena sa Queen Mamohato Memorial mme momamedi ga ga ditaba tse dingwe jale tse ebileng di tlhaeletseng ke taba ya kgiro e senang ponaletso sepetleleng sona sena sa Queen Mamohato Memorial ntle le kgiro fela he momamedi le tshebediso ya ditšhelete tsa setšhaba he momamedi go dikgelosa go etsa mesebetsi e sa lokelang gore e be e a etsagala ga ga dintlha tse ntsetse tlhaeletseng ya momamedi ke taba ya gore go na le tšhelete e ne e kopiwe gore ke ya contingency he momamedi e leng tšhelete ene yo ka wa thweng ke ya tlokotsi e tla tla ga go na le mathata tlokotsi a kareng thuso ya ditlhare mme tebelelo ke ya gore kapa momamedi kopo e ne le ya gore sepetlele se ne se ile sa kopa tšhelete e jalo molemong wa ditlhare le mesebetsi e meng e potlakileng empa ga morago gwa bonagala tšhelete e jalo e se e fetela meputsong e le mo PAC e neng ipotsa ditaba tsena tsa gore na go tla jwang gore taba tsena di etsagale jale e be di se di fetela kwana moo jale hemo wa medi go lefuang basebetsi go tlile jwang taba tsena di etsagale mme ke tse ding tsa ditaba tseo hemo wa medi di ileng tsa nna tsa tswela pele ka pele go komiti yona ena ya PAC ga re ke re utlwa ga gotshwanyane fela hemo wa medi gore na ditaba tsena di tlhalosega jwang ka pele go komiti yona ena eo ke seng ke e boletse
1: Ah, how's that? A tu la pula de fin. Ke a khona ha secretary mo sebetse. Khona tlo mo sebetse lo go etsa secretary ke le mo dipotha tleniki. Ha ke fihla ene le na ba transition yo go no tweet tleniki se tlwa ka muso. Ba tlo go fara ene le na ka nate ka office e tsama ke tsama tlo mo mo fa tso sala ha ile fa ile one entry.
2: Ya
1: bo wa mo ga wa go pela hore ke ye to each other instead.
2: Tsalo ha ne la ha ke bo tsi e wa ba tlo le. A tla ne tso tso e fitile o tso le o di mo fa. Tso le mali la. Ho ha le la. Ka ba o mali la.
1: Ya assistant.
2: Ya o assistant mali le ho ha le la. Ha ke mo tso e tsha go fisa o tso le o di mo yo.
1: O ne ke sa tso ha ke tsho na ke le ka ka ya ona.
2: Ho ba tla ne tena o tso le fitile.
3: So so bo yo.
1: Eh ya,
3: o mo la di mo yo.
1: Ya o mo sis. Fitile. Eu bo assistant.
2: A kuma ma
1: ka 70 in March 2022
4: 20 20 ke ntse ka nna ka hopolo ya ho ke batho ba se bo ba hopola ba ke neng ka mo bona ke neng ka ona mo sentseng le
1: ke ba hopola ma bit
4: e ka ba maditso e ka ba o re e bo o re e se ke mo khwa tshebetso re sa papatsa batho ba kena mo sentse. Na o se
1: so
2: Ntoma metse ona ntse re bua ka. Ho tla mo khampe. Lo ena o fumane mo yenyetse.
5: Mwana la ho rutsa ho tsama ho yema ne ke ke ho fa position e o di mo e bona wa. Ke mana a tshola ho ba.
1: Ka na kwa transition ke tse ke le ka le ka ho ke. Ke le ka fuwa ho sebetsa wa ho thusa se ke tle ka ditaba tsa mana le procurement.
5: Ke putswa ka ke bona ke manga e le nya re le se ke mo isa mo ho fana wa. Ke ho e jema.

0: na mhlomo ihlohlo tswa ke nthwene ba e bona go ba le ba sotho ba re le dutsile mapone sa mo nontse le re di chalete di jowe empana ha ona batho ba tswa mo ba ne ba le beletse ha batho ba no ha ba tswa ka mono ka olo mapone sa aba fase ka di hana bo ba be se ba ya sele ha ba tswa sele ba e correctional services ha ba tswa mono ba e ha mastrata ba rimandwe or whatever sequence so ntwene ya go le dutse le maponisa ho thwe bushudu ke bona ke yona ntho batho ka nako e nngwe bana ba tlhomang gore le laela maponisa ka podisi o ga tlaleo ke eno tsamayang le tshware motho eno jale le dieya gobaneng ke mogopotso e reng ke gobaneng sepolesa le DCO di le lesisitha go sebetsa go latela tlaleo ya PAC as if these institutions implement your recommendations. Re ukwana ba hlompe. Ke perception e teng ya batho. Jwale ga ke tsebe na le ka e tshori-tshorisa gore na le amana jwale le bitsa maponesa a dule le lona gobane le batla maponesa a etsewa. Obana, I don't think maponesa ano ke di-bodyguard a ba le mono. Le a ba le mono ga le re tlong le tlore mamedisa taba mo. Obane, the last time I read the act of parliament or the constitution as interpreted, kore motho ha o se a member of parliament, you are called a stranger. You are a stranger. So you are sitting with strangers in those committees. That's the last time when I read, you know, constitutional jurisprudence. Sorry. How is it a parliament or you are a stranger? You are just a stranger. You are a stranger. Committee I do see, the parliament, sitting as a committee. A kore routing here, but from Piona Gajinle. E le go ba sotho e tle ba rutee maponesa a le dutse le ona ka moo bane
1: ke ke a leboa dikomiting ha komiti o bisitse ga o be strange ga bane o tlile ka tumelo ya parliament mme taba ya public participation
0: ako re thuseng ka dimike tle dimike tsena di a falesa ako re thuseng
1: mme taba ya gore nako dikomiti di dutseng e ba di batla ditaba di ikapesa ka botsebi bo ditho tsa paramente di senang tsona. Like when we liberate with the PC, hona le mo re ka botsang motho e re mo fiwa le PC e re mo bisitse gore na ha o le chimo ha o le ka tlwa mo ho iteng o tla re ga re ite me se le tsa ha e mono tla o di sebetsa wena di CEO taba e ha o le ka go hoti ba tla re letsa ba mono le ba eletsi ba the committee ba mengwe ke committee means they don't become strangers ha ba bitsitse ba tla ba re thusa ho re etse mosebetsi ke a leboha mhlomphe. Oh, o tlhikira bale ya rena. Ha ba le ka mo ba ke se ba nka taba fela se ba fasa motho ha o jwalo. O na le procedure ya magotla rena mo belaelwa o sebetswa jwa. Ha tlhika ka mo fela sa fasitse. E lore separation of powers ntse ile thing. Ha ba le ka mo ke ba eletsi. Fela ba ka ba information e ka ba sebetsa di office tsa bona to process prosecution. Mane mo se ba ikemetswe ka mo se jwa bana not being influenced by us as parliament. Ke a lebo.
0: Honorable Lehat, re bua ka perception age ya batho. One, two. Ha o ka ra gore leponisa le tlo mmamedisa taba ebile ga o mametse taba jwale o utlwa o thwe tlolo ya molao e ntse mo. It follows as a matter of course gore na leponisa le etse Because Maponesa has a violence. They shouldn't be advising you. Babata Dinyawaza Dikolo Zamala. If a policeman can say, I'm an advisor to a committee of parliament, there'll be serious problems. Who are now who's only advisor? The chief of police would have to answer. So you deploy your policemen in parliament to go and advise members of parliament. Why can't members of parliament get their own experts to advise them? For example, you have a university, lecturers. Who'd advise you in that area? I have a problem only now. The accounts or whatever you want. Impani, Rona the strangers. How can I be on the police? If they wear a uniform, was all that they were in private. But these guys, I would understand. You know, they are disguising. You are never wear a uniform, Momo. If they are armed, banali decide, Momo. You are the hasi. Have I seen the story? The party, the kind of one. I would understand how it's for security reasons. You see, I'm not aware that other parliaments, the police sit in parliament in the manner that they do in Lesotho. I'm not aware of that unless I'm advised otherwise, Honorable Speaker. In Westminster systems, how the committees are parliamentary duty, my police are shut down anymore. If you answer, I will now and I will tweet. Elo haiba pakika eka wa ka mhlumpe maponesa ba sa mothaudi. You see, maybe I'm just exciting, but those are genuine concerns. So tholang hore ya ntweno ya ho ya ke mkhoba sotu batlare who emetsweng o tutshelete e juwe parliament has pronounced itself but u baba fasuki ke ona puso e bua. But we are not going to be able to do it.
2: A me di gene ke re ke ho hopotse tsona. Tlhaloso ke ya hore na gwale e lore mapolesa sebetsi wa lona ko ho advisor. Mme ka kotlo yena ya ho mookamedi wa sepolesa. Ya ho mookamedi wa DCEO. Mo gwale perception ya batho e buang ka yona taba yona eno ya hore. Ditjetse pedi dietse fela ho eletsa jwalo ka ha mo paramente mo tsile hata le mo paramente wa magaleng ane a hlalosa kapa ho ho bolelang taba ke hore na batho ha ba fa sweking jwalo ka ha motho a utsitse pudi ha e mane motseng motho a khakile shopo ya motho e ba hang hang o tla tobana le sepolesa gwele a bua ga ba diposo tse we ba mo dientse tsa dikolo sa mona gwele mona ho thuna batho ha ba fa sweking kapa gwele mo kamedi wa sepolesa mohole mo kamedi wa di CEO ba be ile batho fela hore ba yo fana ka bo eleji me ha mo amedi ke taba tsena ho latela ka mo he ho leng ka teng ba dulang hona mona parlamenteng ba bona go tlalela ba be bang gale ba lokela go ba nke dikgato ke bua ka bona bana ba di CEO le sepolesa e ba batla bokeletsa information ho isa mo gale lokela go tlalela ho teng ba lokela ho fasa ha ba fase keng ha ba tshware keng ke yona mo perception ya batho e leng hona teng ha ditaba tsena di ntse di hlaella ke ne ke re ha PAC ntse tswela pele mo mamedi ke ne ke o hopotsa ditaba tse e leng tsa hlaha mo ke ngwane wa boikarabelo ha re ke re utlwe maikutlo a hao 21219956 kapa plus 266599 56 mme mo mamedi ke qetela fela ka taba ya hore komiti ena ya PAC e hlalositse hore bao e bang ba ntse ba hana ho hlaka pele ho komiti le mookamedi le motlatsi wa hae ho latela ka moo committee hlalositseng ka teng ba tla bitswa ka samane samane ye ke ya to compel to compel ke arrest to compel to attend me go ka bo khutshwanyane fela he mo mamedi ke taba ya ho ho bitsa go tlo ho tlwa gaba e seng ho tshwara ho iswa mapoleseng ke mo bua le tlhaloso eleng ya hore molao o supa jalo gore tlo re tlotla ge utlwa gore na o agaba ka goreng kore ka mantswe a mangwe o se o kobelelwa ka samane gore o tlo agaba tlhaisa maikutlo a gamo mamedi ge ke re utlwa PC dumela PC dumela
3: ebale ke nne mogatho
2: e yame
3: ekam dite o kore tlhetlhekena tsenatsena tsa sepetlelo sena se segolo tansasdkn ke sene ke tlaloso gore balaele bane taba tsa gatlhonge tse motsitse tsena tse ntse di e tsala ka mono ga di a fapana le tse di a nnang tsa e tsala ka pela PAC kaka motsitse matshwafo a basotho ba bangata a ile a phaa magolo ka ditaba tsa ntsamane tsantsa ka LEC ka mane mme ditaba tse ka ntseng kate motsitse ka mogago go utlwa botlhoko re bona ntho tse botlhoko gore na gona le batho ga jantšhete kae ka gana ena a tsa di feleletse fela gore gaba gothe tšhelete ya ntlo fela ke 12,000 lela otho mapolese a teng ka mo ebe mapolese a tla tlwela go ija tlotso nake motsitse ga e bakere le 12,000 ke direlwa ka sepoleseng lepolesa la boemo ba na le ditse tlhago kore ga ke dumeleoreaoe ke senya se inspector ga ke dumele le gona tšhete e tshwanang le ena batho bano ka moo taba tsena ka tshepong go na ba bange fene go dia ga nna a utlwaneng yenyetseng kake motsitse ya gore go na le batho ba hiruweng mono ba sale ba tweng le sanang sanang le ka gamma mogato tsena ebe le le o kamela bana ba batho ba sa ntse a ba fumana ba sebetsa mono gobane fela le motho wa mokgetha ebile le motho wa letsona mme ka nte taba tsena ke belela go santsane le tsalong go ntse o tla tsebagala gona gantle o ile wa e tsalang ka mono ntate motsitse ntho tsa dingwa tsewa mosotho wa go seka wa iketsa mogalo wa mabitla gore go na le ntho tsela e ka ga di buang ntate motsitse fela ka lebaka la gore ga re batlhogo re iketse di-stranger ga lelo ka mokgatho wa magaleng a tlo o ka lebua ditaba ka nang a ena dithata ntate motsitse fela o kwa kwa bua ntho engwe le ngwe ba bane ba tla o pata ke gopola motho yo mongwe nanne a metsa batho ka ena mona go bolaue go ne o tlwa le gore sesofaentse le taba go nang yebekolle ditaba tsa ditsha tseo di dulwang ke batho ba bagolo ka go na ena ntate motsitse ga ope ke mongwe directara ya kompone e ngwana lesotho mone go na thuru ka botlolo ke bana ba batho ba bakae ba ilang ba nyamela ka lebaka la ditaba tsa nae aka motsitse na ena e bodile mme a ona se ka tlang se etsagala le nna ke re ke batla go ya parlamenteng kafo gotlhamanka ka tsoa lesoba la go ke bole ke fane tšhelete ke tlae banna ba sa ite bawitse banekake sekgana le buile ka parlamenteng go tswa masea le otsa masea seven ke ba go itla mosolo hele bate motsitse ke a leboa e kane ya 5,000 hele kare mekeile ka ganae
2: o tloetse bobodu ba tla go fase gantle odi matlhogo go raja bo supa e re ke tswe le mo nathekisong tse keng ka maikutlo a gago
4: Checkers brings you better freshness, better choice, and better value every day. Save on deals like Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink. 2 liters, two for only 47 maluti. Kellogg's Corn Flakes, 1 kg for just $76.99. And Oma Auto Washing Powder, 3 kg for only $119.99. Valid until 9 August. Only at Checkers, Masiru Mall.
2: Mamedi me tsotso o mo re fra le se gora ya bo super PC dumela. A koleke e nngwe o ska tsena ka ina koleke ka e nngwe hape ha ina e gaua 2121995 6 ka pa plus 2665995 6 ke tsona dino mogotso ka tsena ho tsona he mo mamedi ho tlwa ditabeng tse re qadileng ka tsona ho seng le tsona tsena tsa SGK tsa machaba he mo mamedi tse o fileng tsona ditlale ho tsena tsa le gotlala setšhaba o ka kena go tsona ge ke nne ke nke maikutlo andate letshwara ka kwading tsa PAC bookamedi ba sepetlele sa tshepo maikutlo motho belaela PAC e sa nepa ka go laela fela ntle le go fana ka tataiso ya seo e tlhokang go bookamedi ba tshepong go tlisitswe ena e tliswa ke tsebo ya gore ngaka ga iphekole ke supe fela gore nnate letshwaga ke a gola ditaba tsena di ntse di tswela pele ka pele go PAC motlho mongwe ka tla utlwa le o ya qetellong tlaleong gore na di tla fitla pheletsong ka le reng e ho tsena tsa machaba o boetse hape o rena dile tshwara mo hlompe president Ramaphosa o hlolanyewe maikutlo boipotso ba bo rena hana paramente e ntse molao le ho supa tsela ya tshebetso ya ona e kena jwa mo e hetsa hetseng tlolo ya molao na paramente ka ho iphathahanya ka telekiso ya tlolo ya molao polasing ya presidente ha se boikgeloso le ho tima setšhaba tokelo ya ho rarolla mathata a paramente ke maikutlo a ntate letshwara ana mamedi ha re ke utlwe maikutlo a hao 2121-9956 kapa plus 266-599-56 pc dumela
5: kgotso ntate ke memamphotane jane ka ha mosalla ntate
2: eyame
5: nna ke ne ke ke kene ho tsena tsa bo di-PAC tsena tsa batho bana ba tshepong ntate mona Lesotho molao nna ke bona ka o sebetsa ha fela o sena le tholo moheshetshane kang rona kena gobaneneng batho banene tlamehile e be maponisa ano ga eme ka moo bone kwa ntse ba ga ke distrange e tlhile ke distrangea ga phoso e le teng maponisa a bitseditse gore a tshware batho ba ba ise magotleng a tlola
2: eyam
5: ee ntate jale gao ba sa etswe letho and ga keta ba sae ga ba biswa eno ona ke phoso e tshwanang ke o telela molao ke mo re tshwangege mmuso ona ona tlile ka nete ona o ga molao ga ba onke letho le magotla banke le letho ga o ne tsela gore motho a ka tlatlaga gae gobane agente ga e re tsena ke phoso e tshabeyang gona re sena diagente re tsebang se nne re latlhelo ka ga ditoronko fela bona ke bagoi bana le ditšhelete ke bana le diagente ba keke ba mamela molao tšhelete tsa basotho di dile dinofiwa ba dinofa ka mo
2: go mo mme ke lebule gagolo ke e maikutlo a gago pc dumela kgotso mme
6: ke go matisetso tjane
2: eyam
6: ke ne ke re tlatla le nna go tsena tsa PAC sa golo ka batho bana ba ntho ke gopola ganyane ka nako eo ntate motšhobogane e ne e le modulasetulo wa PAC ka nako yane mmusong wane wa o feta ke utlwe a botswa dipotso tse kang tsona tsentsentse di re makaditse tsa gore na gobaneng a batho bana ba sa tshwarwa a re PAC e etsa mosebetsi wa yona fela ga e tshware batho le yona mapodisa a tsa o na buisa ntho nngwe tlang le bona ka kamane ka paramente ka gona le karolo ba tshwantsweng ka pele batho bana ba tshwago empa ka matlatswa ke mmeane a mogolo e neng ba mo bitsa mama ba ntse ba rekisine wa bona e ne ntate motšhobane gone a neng a re a nkwe ka baka la gore o ntse a bonala gore o gana go tswa ka nnete ya ba go thwale le go abala seleng e ka gona go bae jale kere ntho tsena di a serekanya gorena nne ena a laelwa gore a tshwagwe ya ba bana ba bang bona ntate a re ga se bona ba tshwanetseng go tshwara batho kapo maponesa a ka mono o tshwanetse molao o tlhae kae kae gona mono o bona paramenteng empa jale gona jale ga e se e tlile a dutse ka paramenteng ga tla tsatsa go kamela ke a ipotsana kgothaletso ke e feng ya gore jale goba ntho tsena o ntse o bona gore e ka re o ntse o tho fela re to le tlaisa mo le bona gare ebe ga re etse letho ka lona ga e sa le di-PAC tsena di ntse di na le badula ditulo di ntse di na le maponesa empa re sa bone ketsagalo e etsagalo seo ke a ipotsa gore na e be ke molao wa teng gobane jale e ntse theteya e ntse e tla o fitlhela e tle go kena mmusong ona gore na e be ke molao gore ga ba dutse ka dikgone ba ne ba re ae ge lo ba tlaisa fela kapo le lona ge lo ne tlaisa fela goba ba bangwe gona nakong e fetileng ba la ba banka diqeto tsa go bona ba ya kgotsa ba se nne ba bitswa ba botswa gore na jalela jitse ditšhelete tsa naga e ba ga le botswe ga le bitswe le gana jale ga ba keta go gana ebe go ba tloelwa ga ba tibelwe ga onkwe dikgato gore ga ba se ba gana kere ba gana ka ntho e ba epokotetseng ba tshwanela gore jale lekgotla le lone le ke le isebe ka tsela engwe jale atha ke utlwena jale go etsalang ka bona nka tseye motusi batho bana ba re makatsa ke tla gutlha se ke nkile nako e telele nke kesithele ba bang
2: olokile ke ne ke re momamedi re gopotsane gape ntlha e nngwe gore mapolesa ona ana ao e bang jale a tla fumana gore le bana ba di CEO motho wa di CEO ka ba di CEO ba ba nteng ka mona ha ba itaile bona le mo ditaelo di tswa mona teng go re molato ska wa bewa ho di ma batho ba we ba ba teng ka mona ba nwele e ba laelwa ditaelo bona le mo di tswa mona teng PC dumela
7: e da dempit
2: ha tswana teng
7: yo wa ya wa go demo
2: da dwaka
7: e re ke kala ka anga PC PC le sa lo jala ho re be e re bona la ho e tla e tla ntsha tsama tsela re tse ba ho mola ho re e ka ntsha tsama ne o qobella motho wa sa ga pele e ne re ke tsebe sa tsa dira la pele ha ba ka tao bua bo paki ba ho ha motho a fatse ba ne re ke tsebe ba ntse tsama ne a go gona e ba re ba sa ba re ba emetse ya le ke a ditse ba ntse ba di kolo mo ho ka la di tsa tsupu ha e le ba ho no ka tshoko ke tsela e ya sekolo teng so ra o tla a go fela go bana ga le di tseleng ke mo di kgwebo tsa bona di leng hora teng ha e le di taba tse tsa halang ka hare ho dikolo ka nete ona e tsa ba botata ho ho re ba ke re ga le ke tlela ga SGK SGK ba tle ba mmuso ba e ba ba bua mo ba mpa ba ne ba kena ditaba tseno go ba ne ga le ba e le le jori ditaba tsa le tse mmuso ga ba tse pitsa tsona tse a gang tsheo ya mesebetsi ya rona e le ntho tse tsang le kene ha se ntho tse tsa tsa di ba di ne motho ga ba tsitsa fela ka hore di dotto ke le fala ba bohlale le jetsi ha le le bana mahana ke tswa bona ka le kgwa ke a le bona mana
2: lo ke le na de ke le bula ha holo PC dumela
8: Ha
2: tsomi.
8: E ke nna ba selanga.
2: E yam.
8: A o ko go taleng ka mona ka sekeleng sena. E so go. Ba ba tsa teng wa le ke dumela ka o le teng ka le go. O mo kolo le mo phatlala di wa khala ha go. Ba ba tsa mo lo khini tsho. Ke khini mama ga. Memoria.
2: Iyam.
8: Khon to una le PC ka dilemong tsa sa gale kwa na me bisong ya ne wa gale gale. Ke gola o tona gole ya teng ne le ntse ke pa ka di tsa ona le bo mme matona ba teng ka mo. House of money ya PC e ntse mo sebetso mo kana kana. Ula fumane ya o rezwale batho ba ba matona a puso eno a fumane ile bana le di share le mat le ba wene le matona mono health kana go eno jwa le bana le di share le tabe na ene e sa ka ya sebetsa hala ba ne batho ba uno ho komele ile hore ba ka thusana le yona PC eo le ne le batho ba ne yang ka mono ka sepitlhele ne re di taba tsa teng di selela fela bohloko ba ba ena ntate ke hore go hlokomele ile hore mmuso o molomo ha o fisa o ka ba motjha o tla bona letshwaetso ya batho ba ileng ba ba teng ka hara makala moo ha ho batlisiswa bobodu bo ntseng bo etsahala ebe ho fumane hore batho ba no ba ntse ba le teng ke bana batho ba neng ba amea tabeng tseno tsa mono ha ba shwa ba ntse ba phela ha ba na ho botswa le thobona o tla nne ho botswe batho ba ntseng ba kena batswa ho botswe le bona bohlanka bono ha motho o mametse jwale batho ba ka radelang ba o ne bana e bana le dishere ba ke wa tlo ho bona hore na
2: bena hale
8: na le di
2: sheretse na mathata a sepetlele sala go le ha re shebe boemong bona ba hona jwale ko re re bue current issue e teng ha jwale bona ke manyalo ke seng ga ebe wa agabela go bana ke gona le chief accounting officer ga bona le ba o tabile
8: ke re e tla nne bentsetso pele ya ditaba tse tshwana le tsona tsa le tsa gale ntate go bana le hana le letsi ona ke e makatsana ya hore ha o bua ka maponsa ha le ka hara paramente tsenya PC ha ona go tswa maponisa a tswile mo fifing tsa ona a tlaka mona ka paramenteng go bana lona a le le ka mo le tshile ka mabakase go ba ke ba gabele go bana ha ba go ba ke ba tswa ba ba ile mo ye le go tswa go tswa hala
2: fela gwele ke ona nta
8: maponisa bana
2: e me matela gwele ke re ke hona mane mo kitseng ditaelo hona le mo ba ding ka hona ding a jere le bona ha ba itaile
8: bona ba tsatso wena jwalo ba ne u tlisisa ka ka ba jwalo ke bona ha ba se ba tlwa ke dipotso gore na je le se tshaba se re na ha le tshabe batho ke e be bona ba arabela potso tseno jele ho botsa batho ba di tsiseng batho tsela batho ba sa hana ho tshaba le teng ba tlile di ofising tsa bona mo ntabang ha ba tloa teng ho tshwanetse hore ebe go na le bogolo boikarabele le ba bona ba tsebang hore na ba ya kae
2: a ho lokile
8: mme ke ka mo go sokhe ke batho ba sa tseba ha le ntsela ka sa tlile se ba ke ntse bona ba ikarabele la ho tsona e ba ba ya bo
2: mhm a ho lokile mme ke le bile ha ho lomme
8: hai hai hai
2: ke ka le bua mme matelang ke le bua ka maikutlo a o PC dumela hotonadi
9: ke mantsweni wa hakeng ntate
2: e yana
9: ke fatha fatha la matla ntate ke tsamo tsena na tse tsa speaking seminar ka hore haiba ba bonisa a ding ka mo DCU e ding e le ba tuba ikagabelang go di mama fapao mo bankeng ba utlwa gore ditšhelete tsa naga di sebedisitswe hampe ebe ba thotse tu ga gona taelo e ba e ntshang gore hela salang taba ena na morago taba tšhelete tsa naga di gutlwe ebe ba thotse e le gore he monana go ntse o bonagala he ditsitsena tse pedi DCO le seponesa sena go na le ho hong e ba o tsebang e ka nna ba go jua tšhelete ena mmogo ga eba
2: fela ele ga ona bopaki ba taba eno ntate ga ona bopaki ba yona taba
9: enoke pelaelo yaka
2: onda
9: eya ntate ke pelaelo yaka gore go na le ntho e ba e tsebang ga eba ga ba ntshe taelo fela ba le teng ka moo bookamedi ba batho ba ga ona taelo e ba e fanang gore taba ke ena salang taba ena morago le sedetse e tsweka metso aa ka nnete nna ke abelaela ntate gore go na le ho hong ke a ikokobetsa ntate
2: ke lebule gagolo ntate mantshwenyane ka mona ka gakeiso phisedumela
10: ke kopa o qetela nyane sa mongaka
2: e yam
10: ke kopa ke hopola ka ga go na le ka po ke motho ka medio ne lo ka bo ka ntshanganeng ka mo ana le mola wa hore motho ha ngwana bo a shile ka po mma ya ska ba pata ba se e ne le ka kana ko mo ba ho shile wa ha bo ya ba se tlo ya mo ke ne le tlela le ndate man ndate ndate mpitse hore ka tlhana ka tsamente ka tlhana ke bona ba tlhana go ba itsa dikato tse ka rentse ke ne le ba tlhana ka le ba ka la hore dikato tse dingwe ba tsela go dikala ama e tle ke bona ba thatafatsa melao kana maparamente ana ke ba bone go tlhana le bolotsana bane ga ba le bane di-chat tsa tsala ba utlwana le go tla tshwele boganyetse le mmuso ba utlwana ke tshwetse le ngate motutsi bane ba ha ba ke mametse mo gatwana gale gore go ne re ala elwa go ba le maparamente a sa itse tsetse ya gore ebe batho ba ba ketela ba tlhile ba tshwa ka bo ba tronkong ngate motutsi ge na le batho ba ba tlosana masole a ntse gatsetse ka
2: tlhogongfela ke go a tseba gore go na le taba ye ya separation of power karolelano ya maatla kore go na le mo paramente e fitlhang e felela ona teng o kampa ba e tshwaya phoso mo yona e lokelang go etse molao
10: ke ntse ntate ke a tseba go kane ditlhena le karolelano ya maatla go le magotla fela kere maparamente ga a tisa e fetse e tshwaya phoso ka gotele ga ba tisa taba go itse batho bana ba tshwerweng ba e kamane ntate ntate motutsi gona jale ge na le batho ba katsanele le motlatsi wa tsona golo wa meseng e le tshona le ena le ketsang go tlhosa gana bophelong moo ka ntse a tlo feleletsa le masole a ne a ka tronkong fela batho bano bona
3: ka politiki ana le ale mong a ka thongo nga tswa wanga teng tsi le sotho mone ke na le tsela ya mapane ndi ha ba tsi go tshintsha le ba ba tsuba go re go ba a nya ntshonse nga ka mona ba tswa ke bana ba go di bana nga teng tsi ba tsema go ka le tsatsi le di tsaba di tsametse bona e tshinela le tsela ba ke bona ba tsisa mela bona ke nge ka tswana mapolisa ana mo dimo o ba ke le la go ikatela le di yang sa le di tsaya ke tsatsa ka ka mbe ba tswa nga tsi ba nge ke se lwe tshela ke di le sotho ke ba ka nge ka lwe tshela ya le wanga teng tsi
2: ke ke le bula haholo wa tseba taba yenwe e etsa halang yeo ke ne ke re mo mamedi nke ke hlalose go dima ditaba tsona tsena tsa tse amanang le PAC hona le ofisi ya ombudsman hona le ofisi ya se ombudsman mo mamedi auditor general hona le ya DCO hona le sepolesa tseo e leng ditho tsa PAC jwale perception eo ke buileng ka yona he mamedi ke ena yeo ho thweng na go baneng batho ba sa tshwarwe batho ba go baneng ba sa tshwarwe ga motho a keta go bua ko taba tseno di nka nako e telele dilemo tse tharo ntse o thontse e tswa dipatlisiso ga a tshwarwe ke ngwe e tswe dipatlisiso taba e gona gona mone jwale mo mamedi mo taba e leng gona teng ke re maponesa batlhanka ba di-CEO ba bang teng ka moo ke ba bang teng gobane go na le bolaodi bo teng di-institutions tse ka reng tseno mo mamedi ga o tloe o soetsa ntho fela wa laelwa go na le taolo e tlileng e tlhakileng gore na o tloa kae go ya go kae ke apele he mo mamedi jwale kere ga ka ditaba tsena tseo mema mogato a buang ka tsona o bua ka taba yeo a reng o nka taba e e le godima ba polotiki e le bona ba sa rateng gore taba ena e tle etsagale ke ke maikutlo a gae ana jwale mo mamedi ke tla tabeng ya gore ga re tle re shebe gore na komiti ena ya PAC ga e qeta go etsa diqeto e etsa reporto e leng tlalego tlalego e ya go kae e ya ka lekgotleng la setšhaba e leng kamane ka paramenteng jwale ka moo jwale go leng teng ditho tsotlhe tsena tse 120 kamane ka paramenteng ga ba fitlha ka moo e ba ba fitlha ba bega tlalego e le PAC gore mosebetsi wa rona ke ona ona o re o entseng jale go na le bao e leng matona bona bane ba okametseng makala tlasa moo go nang le di-PS batlhanka jalo ona matona le kagolo e nngwe ya maparamente gobane re a tseba go he mo mamedi batho bana ke ba kgethiweng ka dipolotiki mme go a kgokgaswa go bobebe le yona tlaleo eno gore ba ka enka ba fitlha ba e latlhela kwana ga e fitlha ka mane ba ra PAC o iketseditse tsa gago fela gobaneng gobane go holdwa bona accountable ga re gopotsana ya ditaba tseo ya mo mamedi di neng di le teng jale ebile di bakile ditaba tse amanang le moshwashwa one airport tse o neng go bua ka taba ya gore jale ga re utlwe rona ga rona re le PAC re sebeditse jale ditaba tse di latlhelwa ka thoko go ntse o se sempha keng godima tsona ditaba tse ke ne ke tla tabeng ena ya me mamogato fela e re he mmamedi nke ke tle ka mo ke nke maikutlo ke yang
11: mamotlotse ke kopa ke tle ke kene fela go ena ya PAC ditaba tsena tsa lesotho ke boiketsiso le go bapala ka dikelelo tsa batho fela ke taba e ne e buang ke batho bana le ka gabo e ne e fanneng ke mokgetho wa magaleng ka gore ba tsamaya ka di-principle eng motho o tla tsamaya gore ba lo batla tumelelo masterata nka batsa motlhala mokhutshwanyane fela ga o sitana mo motseng re tsamayang teng ga motho a ntse phoso batho ba nka motho ba mo isa moreneng kapa ba mo isa seponeseng ba sa batla kotota kapa eng ditlolo tsetse ka lekale tse ntseng o bua ka tsona ka moo ka paramenteng komiting ya PAC jale ba bang ba tshwara jalo ka motlhala ka momabedi a ketang o bolela mono gore nakong ya late motlhobo one mama o na tshwarwe ditaba tsena ila ba tlwaelo e mpe ya dipuso tse fetileng mo bathong ba e sa le banka ditšhelete e mong a reng chekene jo ke dituya ba ba etswe leto e mong a rona a kale ngopeng ko go ntho tse kang tseno o gopole kaleo ya PAC ya nako e fetileng moo ntate Malebo e ne e le modula setulo na gone go etsaleng taba tsena tsa lesotho mona ntle le gore go tiswe molao go tiiswe kano dikeke ba tsabatsa loka go ba jwale ba bang ba ba parliamentary le bona ka mono tse di ditlotsa molao batho ba jolo ka chief justice a boletse mokeng go tswa feta maponesa a le teng ka moo go tuke ba shebelle fela ha o tsena maponesa a ile ne ba leng ha phoso e tsala ka le ba leng o le wa molao e ba teng maponesa ha ona motho ngwe ya ngwana go hono huwe magotleng motho o tswa hang hang ka motho a e ka mane ka moo a tshwantse a e ka teng jwale o tla gutla ka tsela tse di ga sa tlo ikagabella ya ya batho ba ntse o tse maponesa ke ba shebelle ka moo ke ba eletse gore ke dintho tse kgopisang ka go fela tseno motho ha a ka le ka mono fela motho ke ona ha e ba PAC ya tsa mosebetsi o tsweleng matsogo DC wa boiteng ka mono mautlwela teng ka mono go a utlwa go motho batho ke bala ba ntse phoso ke mogolo batho ba atelela le PAC ena ba ntse ba itjela ditšhelete ba ntse ba tseba go gaona ntho ba tla etsiwa oe mmuso wa letsobo ntate ga o ko etse tla ba tsene paetseng ke seo di ntate tlhe ka bere ya ka mono
12: ke ngwana masaluti nna ntate motutsitsi wa tseba tabe e bohloko tui ka nako yotlhe nna ke ipotse gona PAC e thehelwa eng gore ke ipotse nako yotlhe gobane ga o ka utlwa go tloa nakong tsa pele PAC ga e sale ntse etsa mosebetsi fela ga ona batho ba tshwarwang ka ga ke ne se ntse ke le mogolo ba o bona dintho tsotlhe tse ntseng di etsagala nna ka tshebo yaka ke bone ka go ile go a senyega nakong ya puso ya congress gobane wa tsaya nakong ya pele le mekoloto ya bo maparamente jalo jalo e ne re ga bamme mmuso o entse ba soka ba qeta tšhelete e nne bana ba jalelwa matlho ba jalelwa dikoloi ya bataba eno ya fela tonagolo ya ka nako eno ya congress e re e tla ba lefelela mekoloto taba di kadile go senye gona mono ka lesotho ka mona gore ebe ditaba di tsamaya ka tsela eno e jalo jale ntho tsenana tsa bobodi ga se ntho tse tlabe di fele di tla nne di ye pele go fitlheleletse gobane jale PAC ga ena meno e le nnete jale nna tse dingwe tsa tsone ke bone di fetoa jalo ka yaka kare ke ntho tse qalang go etsagala mmusong ona gobane e le mmuso o sa ratuwing nako ena kao fela ga o bua go tla mesalo ntse o thwe mmusong atšhe ka nnete ke e tshaba RFP
2: le ga ke sa utlwe ko lena RFP kena kae jale mona ga o qetelela mona masaluti ga re tle ka mo
13: kgotso ntate modutsi kgotso ke ntate pekwa thaba tseka atšhe ntate taba tsena tsa PAC gona se re utlwa di re boga ka nnete gobane go bona fela batho ba iphetlhile gale fore ba utlwe di ale moyeng mona belo ka ga o ntse o ba tlaisa mono ga o bone ntho e tshabisang batho go etsa ditlolo tsa molao felo ka ga o ntse o belelelwa gore ditšhelete di nyametse ga re bone batho bana ba tshaba gobane ba utlwa ntho e selemo le selemo go tla dula go beiwe batho dialemoeng moo PAC ntse e ba komela ga re mametse fela ka ketelelong ka mone re sa utlwe na pheletso ile ya ba efeng and-e o bona ntse e tsala ka ba dula ditulo ba fapaneng taba ele e le gore ga se ntho e tla fela ke ntho ena go utlwa e se re boga gona ka nnete goa re boga tlhile ntho tsanaga ena di a boga mpa o ka ba madimabe fela ga e le ngwana motho e mongwe o tla bo sa tsebena ena o e ntse jwang a tlangwa ka phutheo ya motsa a nkwa gegithalo diketswa tšhankaneng kwana goa bia le matlho molao wa lesotho wa kere o na le matlho o na le batho ba sa lokelwang ko o tshwarwa fela ba loketse ko gore ba senye go na le ba loketseng gore ba ba sentse ba tshwarwe ai kgona ga ona thuso ntate tle ba re senyetsa nako ka taba tseno ke reka letswela pele ka manane wa mang
2: ntate mohale naga e ruta bana ba yona gore ba tlo etsetsa ba tlo e ntshetsa pele empa bona ke bona ba kokonang gore go tlhae lesapo ebile ba sa gotlise tšhelete eo ba e thusitsweng ka yona ga o tshaba o tshabe human rights ke maikutlo a ntate mohale ana PC dumela
14: kgotsona Leo Recaren, Little Jumala, Lake at Tiberan PC, Huisa, near Hole. Little PC, Cabello and our Parliament, Opane, more Bona of Tula Malawiti.
2: Oh, eh, Jenga, what's one at the Gopano? It's about a ray petal bee. Repetal hurry. Eh, it's Lihona Mugale, eh, Hanan, and really Hara, Taramula, Woodwall, Moonmo. Haholomona Mug and Gata by a hurry. Ha hona ntheti bela ngore PAC yona ka nka motho ya moisa khotla gwele re bua ka taba yane ya ka golelano ya matla mo ka nna wa fumana gore ha ke se re phetla molao etla ga PAC wena wa hao o tloa mona o fella haka ho tloa mona ho ya mane e seng kwa ke motho yena ke mo gona ke neng ke hlalosa taba yane ya hore hona le mapagamente 120 a o ile ngwana a tlotla e tsaqeto godima tlaleo ya PAC
14: eh jena ha ile bona e tsile ba ga le o tshwere mapatsi o bona go tlwa molao teng mona na hona le ntho e ka o thibela go isa hotle o ile wena nda ke go tsona ba
2: individual
14: ile wena ona ba
2: eh
14: hona le ntho e ka o thibela go re mo bona go tlwa molao e tsae o ka hotle o bana batho ba no ba fumane ba o bana le mapatsi a tswa ntse ba a ntse ba fuma
2: e fela go le ha re tleta benya hore wa uka hore ha e ya jwalo e se ya botho mo wena o le motho o tlo sebetsa ka ditshenyehelo tsa ha hore taba eo e jwalo e etsa hale empa hona le di institutions tse re retsong re ditledietse jwalo
14: e ding genesle hawa ha se toka empa wa re bo mo mola bo re sengwe le go bona na jwa e le mapagamente e bile e le kemedi

0: on that. I hulu jile nda de yale bu.
1: Fela. Fela le ona le ona le PC le PC. Tai si ona ona ba ka lawa nje nje re nya ku gere ka botio ona ifle na. Na. Gona le letlo le ka ba thibelang. Go ya gotlana go bane. PC inte gona wa ikosi. Na na e ka kuswa fela. Ibe ona ha e khono e ka nyanya na.
0: Anda du o sa kile na de fela go le nna ntsere hopola go bjale ke oversight ke parliament me mosebetsi wa yona wa yona ke ona uno a ho di sa di chelete ho aba di chelete ho di sa melao go re ke yona taba ye hlengeleng yona ya PAC ka parliament ka kotlolo ka ntlo yena ya National Assembly ke mpa fela ke re mo mamedi di taba tsena re sa di emisa mona fela ha o di mamedi wa utlwa go he dintse re tla hloka gore he mamedi re tlo tla ga di ntsetsa pele go bane he mamedi ha ke re mosebetsi wa PAC wa naiba ntse we etsa mosebetsi wa yona hantle e be ya ditaba ke tseno poane se tshaba se a di bona se a ikukwela se tshaba ha motho a re ke hiruwe mona ka thoko go mola ba le ba ha ona dikhato tse we bang di yankuwa gore na ke manya loketseng re e be o nkile khato ka pele ka potlako na ha se yena ya loketseng re a gape go bane PAC le ha isa ditlaleo tlaleo tsa yona di ya ka mane tseo hlahlouwa kapa le gona gore di etsetswe qeto ke batho ba 120 ha bongata bo ka ba re PAC o ntse ipuela ntho e yang kwana ditaba tseno di tla welela le ha e le gore ditsebeng tsa gao le setšhaba e leng gane o e leng perception ya setšhaba e reng ga re utlwe na batho bana ga ba faswe keng ga di fitlha ka manehe mongwamedi di tla fitlha jale di qhelelwa kwa kwana di le ahlwa ge e bua bekeng ena bekeng e tlhatlhamanye ge e lebetse fela go ntse go nyamela dimilione milione mamedi ha ke re calculate fela hore na ha ba sebetse mohlomong re akanya mo re etsa mohlala e ba seketele magolo le magolo a tsheletseng ba sepetlele sa Queen Mamohato ha ke re ke taba e hlengeleng jwalo ke etsa mohlala fela he mamedi hore ha ebe ba le bakalo jwale ho bua ka taba ye ho thweng ke ya hore ba tle ba ithute ho ntsetsa dithuto tsa bona pele jwale PAC re ha ke utlwisise hore na tjhelete ena ho etsa hala jwang e akanyeditswe hore e ka nna ya mathela ho le magolo a supileng a na le mashome a mane a motsomong 741 jwale ha o e multiplier he mo America yona sekete le magolo a tsheletseng e isa ho 1,185,600 mme tjhelete eo ke e tswang kgwedi le kgwedi ha se tjhelete eo thweng e tswa ha nngwe fela e tswa kgwedi le kgwedi empa le a le jalo he mo mamedi jalo ka ke hlalositse ditaba tsena re ntse re tlatla ke di ntshetsa pele go ya pele go tloa mona ke ka moo hegedi o tlileng mokgatlhelong oo he mo mamedi ga re gatele pele ka ditaba tse ding gape jwale re kena go ntlha e nngwe gape go ntlhakgolo ya rona. Mamedi jwale mona moo re kenang gona teng ke moo jwale re tlang ka kotlolo hemo mamedi go tlhatlhoba ditaba tse amanang le monamodi ka gare go naga ya Lesotho ka mona mme hemo mamedi ditaba tsena re tla di qalaqalong go ya qetellong e renke ke dikela le mona fela jale ga re kena mokgatlhelong ona hemo wa ditaba sa monamodi hemo mamedi ga metsotso e le 20 ya metso e metlhano tsena fela ge ke re tswe le mona fela ke tla re gang ga ke gotla fela ge e gatele pele ka tsona ditaba tsena tsa monamodi.
2: PCFM e utlwisetsa mokete o mogolo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane Bawa. Dintlhagolo di satla thea tsebe.
3: PCFM, your pulse, our beat.
4: Come home to Pick and Pay with more savings every day. Get 1 kilogram Pick and Pay No Name cornflakes for only 54 maluti 99. And smart shoppers get 2 liter Be Well canola oil for only 79 maluti 99. Come home to Pick and Pay. Valid 23 July to 2 August. T's and C's apply.
0: Mamedi re re ke re hatele pele ka ditaba tsa rona he tseo re o tshwaretseng tsona ntso mametse molodi wa taba kwano PCFM me jalo ka ha ke hlalositse he mamedi re kena mokgatlhelong ona o wele ntlhakgolo ya rona he ka jeno ya monamodi he ka mohemolengka teng mamedi ha re ke re shebe rona re bua ka mona modi ofeng re bua ka advocate totliso plaki me he mo mamedi ke kala pele ka hore jwale ge ke re shebe hore na ha re bua ka yena na re bua ka ma advocate totliso plaki he mo mamedi ke ombudsman ya mmuso wa Lesotho ile mona modi wile a kgethwa he mo mamedi ke motlotlei ka boeletsi ba tona kgolo ka Phupjane selemong sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e mmedi mme ke o hlahella ho karolong eo ofisi ena e ile ya tshwarwa ke mosadi e le wa bobedi e le gore e ne le yena mme wa bobedi jwale ya bang teng ka gare ho boemo bona jwale advocate polaki hemo mamedi o sebetsa e le mookamedi ya ikemetseng ya kgethilweng ka molao go sireletsa puso ya demokrasi ya molao wa motheo le puso e ntle mosebetsi wa gae o kenyeletsa gara ditaba tse ding go kgothaletsa go bega pepeneneng boikarabelelo tlhompho ya puso ya molao ga mmogo le tshireletso ya ditokelo tsa botho le tikologo tsa mantlha o boetse gape mongwamedi o ikarabelela go maatlafatsa puso e ntle ditshebeletso tsa setšhaba ka go kenya ditlwaelo meetlo le botshepegi le boikarabelelo ka gare go ditaba tsa setšhaba mona mo tlhompho ya ditokelo tsa mantlha tsa botho di ka kotlolo jwa lehemo mamedi di leng godima gae go bona gore di a tlhomphuwa ditaba tsena ga di sa tlhomphue ke ena hemo mamedi ya tlang ka dikgato gore di tlhomphue mme hemo mamedi ka kotlolo ofisi ena e se ikarabelela go latela setlhomathiso sena sa lesome sa molao wa motheo e ikarabelela ka kotlolo go paramente nakong eo hemo mamedi a ntseng a sebetsa e le monamodi he kapa o qadile he tshebetso ena ya hae hemo mamedi mo jale a ileng a etsa diphuputso tse batlang di le ngata mme diphuputso tsa hae tse ngata ke tseo tlhaloso e leng ya gore ke boikemelo ba ofisi ya hae ntle le go emela ditletlebo tsa setšhaba empa le yena o na le monyetla ono wa gore a ka ema gore mona ke bona e kare ditokelo tsa mantlha tsa botho di a gatikelwa ka gore mo mamedi ntle le gore go be le tletlebo e kenang empa jale ga a utlwa a mametse ka ditsebe tsa hae ha u tla go na le mo dikgatikelo di bang teng a kanka dikgato o boetse gape mo mamedi o eteletse pele matsholo a kgothaletsang le gona go sireletsa ditokelo tsa botho mme o entse dikgothaletso tse ngata tse reretsweng go ntlafatsa tsamaiso ya puso le tshireletso ya ditokelo tsa mantlha tsa botho mme he pele he mo mamedi a ka kgethelwa boemo bona ombudsman advocate totliso plaki e kile ya ba modulasethulo wa teaching service tribunal o ile a boela gape a sebetsa e le chief legal officer nakong tsane tsa COVID-19 national e leng taba yane e ne bitswa fela ka gore ke national COVID-19 secretariat ka dilemo tse pedi nakong eno ya sewa sona seno sa COVID-19 boemong bo he mo mamedi e ne ntse e le moeletsi wa molao tlasa ntho eo o neng go thwe ke cabinet task force of ministers mo a ileng a thusa go rala maano le go ngola melawana e amanang le taolo ya sewa sona seo sa COVID-19 pele go moo hemo mamedi ka 2020 o ile a sebetsa e le legal counsel ho national nuclear regulator o boetse gape hemo mamedi a sebetsa e le moeletsi e mogolo wa molao national gambling board le Mvelaphanda group PTY LTD naheng ya Afrika Borwa hape hemo mamedi ke sesibi sa kwetliso ya forensic investigator mme o kile a sebetsa dilemo tse mmalwa Kobondo forensic investigative accounting PTY LTD mo a neng a etsa dipatlisiso tsa ditšhelete le tsa bomenemene a toke ditlotliso polake hemo mamedi ya hlahetseng ona masego mona o fumane lengwalo la Bachelor of Laws hemo mamedi e leng LLB university ya naga ya Lesotho ele National University of Lesotho mme a morago hemo mamedi o ile a fumana lengwalo lena la di-masters university ya KwaZulu-Natal Durban Afrika Borwa o kradile mosebetsi wa hae wa molao a ntse e le moithuti hemo mamedi moo a ileng a sebetsa gara difeme tse ding hemo mamedi tsa babuelele ofising e bitswang fela ka gore ke jobodwane pheko attorney PTY LTD go tloa ka selemo sane sa 1997 go isa selemong sa 2023 o ile a sebetsa gape hemo mamedi e le maseterata lekgotleng la maseterata la maseru mo a ileng a fumana boiphitlhelo he bo bogolo gagolo tsamaisong tsena tsa toka mme hemo ka jeno go tsejwa e le e mongwa ba etapele he ba matlafatsang ditaba tsona tsena tsa go sireletsa ditokelo tsa mantlha sa botho go thaletsa boikarabelo bo pepeneneng ditshebeletso tsa setšhaba di bonagale di na le tokelo ya motho e sireleditseilwe dintlheng tse dingwe he momamedi mme he momamedi ga re sheba jwa lehe ditaba tse dingwe tseo he re ka ga di tlwayang advocate Tlotliso Polaki o kgethilwe go sebetsa e le ombudsman wa Lesotho ka nako ya dilemo tse nne nakong ya ha ya tshebetso he momamedi o ile a etelela pele dipatlisiso tse ngata tse kadilweng kapa go tlwa ka yona nako yona eno ke ofisi ya ombudsman ka boikemelo ka go go ka gathweng fela he momamedi ke own motion investigations ga mmogo le ditlaleo tsa tlhatlhobo he momamedi tsa ditsi tsa setšhaba le ditshebeletso tsa mmuso mme he momamedi ditlaleo le dipatlisiso tse entsweng ke yona ofisi ena go latela diphuputso tsa rona he momamedi ga re ntse re batlisisa re fumane gore dipatlisiso tseo re di entseng o ile a etsa dipatlisiso ka boikemelo mabapi le setraike sa National Manpower Development Secretariat e leng NMDS University ya Lesotho le tshebediso ya maatla ke ka sepolesa sa Lesotho e leng LMPS ka la 16 Phupjane 2026 mme tlaleo e nngwe gape ya mamedi ya bobedi mo na re tlotsitse fela tse ikgethang se ka setlhogong ebile tlaleo e kgethe

tlaleho e nngwe hape ke tlhatlhobo ya sepetlele sa sesole sa Makwanyane ka 2023 selemong sa 2023. Tlaleho ya bosupa mabapi le tlhatlhobo ya ditsitsotlhe tsa ditshebeletso tsa tlhabollo ya batshwaruwa Lesotho Correctional Services ka selemo sa 2023. Hape he momamedi godima tsona ditaba seo go boetse go a tlhatlhoga taba tsane tse neng di amana le ntlo yeo ne thwe ga e sebeditswe ka nako eno jale e le ya LCS re tla e gopola tlaleo eno he momamedi. Hape jale e le mo go neng go e tswa tlaleo ya tatelelano ya tlhatlhobo he momamedi ya ditsi tsa ditshebeletso tsa tlhabollo ya batshwaruwa ka selemo sa 2025 go isa go 2026 e le inspection number 3. Mo o tla hopola bjalo ka ha ke bontshitse ena ya 2023 mo mamedi ga ka yona go ne go tlhagile taba ya gore go na le ntlo e nngwe e o sa utlwagaleng gore na why e fetoile dithako he mo mamedi e sa sebetse fela e qetilwe go gauwa. Hape he mo mamedi taba e nngwe ya ba e le ya borobong dilemo tse tharo he mo mamedi tsa gore go seke ga nkuwa mehato sepetleleng sa kelello ka mora tlhatlhobo ya ne ileng ya etswa ka 2023 o la a boela gape he momamedi a etsa tshalomorago ya gona katelelo a etsa tlaleo e kgetheileng he momamedi ya bobedi gape sepetleleng sa Mohlomi inspection ena e ne le ya nomoro ya bobedi ya 2025-2026 he momamedi mme ga ga dipatlisiso tse dingwe gape he momamedi o ile a etsa patlisiso e le ya lesome mabapi le matshwenyego a amanang le matshidiso a le phaliso ya baagi ba angweng ke morero wa Pudihadi e le phase 2 seterekeng sa Mokgotlong. Hape ya lesome le motseng mong boemo ba taolo ya dithole Lesotho ka kakaretso he momamedi mekgwa ya taolo ya dithole le phano ya ditshebeletso inspection eo he momamedi e ne le ya nomoro ya pele ya 2025-2026. Patlisiso ka boikemelo mabapi le diqoso tsa tlhokofatso he momamedi le tshebediso e feteletseng ya maatla kgatlhanong le batshwaruwa tšhankaneng e kgolo ya maseru ka selemo sa 2023 e ne le ka di-22 Tshitwe mme o ile a etsa tlhatlhobo e ikgethang ya momamedi odima ditaba tsena gore na go etsagetseng gore jale go thotšhagwe batshwaruwa e nang le setlhoo se e reng he momamedi ga go toka e ka lokafatswang ka go tlhoka toka mme ke mpa ke e tolo kaka Sesotho fela he momamedi e ngwetswe ka senye e semane setlhoo seno se ne se re ga go toka e ka lokafatsang go tlhoka toka mme patlisiso e nngwe gape he momamedi ya lesomele metso e meraro e ne e le mabapi le matshwenyego ka boitshwaro ba tshebetso ya sesole metseng e fapakaneng ya Lesotho ya lesomele metso e mene ya ba patlisiso mabapi le bofokodi ba tsamaiso le go tlhoka toka tsamaisong ya lekala la ditaba tsa lehae go kenyeletsa ditaba tse e batlang di le mmalwa tse kang tiego ya go fana ka ditokomane tsa botlhokwa tsa mantlha gape he momamedi taba e nngwe e ne e le taba ya go bolokwa gwa dibukana tsa go eta tseo jale di sebedisiwang ke batho bao e se e se kagolo he momamedi ya gore ba ka fumana dibukana tsena tsa go eta tseo go thweng ke tsena tse official tsa semmuso tsena he momamedi tse tlwaeleleng ka gore ke se kgubedu le mathata a amanang le tsamaiso empe tlasa lekala lona le nang la ditaba tsa lehae ya lesome le metso e metlhano he momamedi ke tlaleo ya tlhatlhobo ya dipetlele tsa setšhaba Lesotho ka kakaretso ka selemo sa 2023. Gape tlaleo e nngwe gape momamedi ke ya tlhatlhobo ya ditsi tsa Lesotho Correctional Service he momamedi naga ka bophara jalo ka ga ke se ke ile ka e tlhalosa mamedi le godima taba yone yane ya sesole taba ya tlhokofatso ya batho go thotšhago ga batho ka moge o leng ka teng tlaleo eo ge tla e gopola ke nngwe ya ditaba tse ileng tsa tlagelela ditlaleong sa monamodi jale he momamedi go latela tlhaloso eo ge e fumaneng le mokengwane o neng o tlhaloswa he momamedi wa boetapele le boikarabelelo ba setšhaba o neng o epilwe ke mmuso ke gore tharollo e fitlhetsweng ke monamodi monamodi o ye o fitlhetse 73% tsa ditletlebo tse neng di saletse morago e le gore he momamedi o dicoverile kao fela go fitlhelela go 73% e le gore ke karolo ya 73% lekgolong mme mo ge ka ga supang fela go sebetsanang le kagolelano ya dinyewe tse ka bang 250 selemo le

0: ntlha e ka setlhogong ye mongwamedi e bo ke neng ke batla gore ke e kotse mona ke ya gore ditaba tseetse amana le tlhopho botjha di ile tsa thewa ke NRA di ile tsa kala moo go ileng go a ba leng moka wa setšhaba wa pele le wa bobedi tsa fetela NRA ga di tloa go NRA ya mongwamedi di ile tsa fetela paramenteng mo bele di ile tsa tlhatlhojwa ke matloana a mabedi a paramente tse dingwe tsa feta tse dingwe aba ga di fete go fitlhela kele go ba go feta terms amendment ena yeo re buang ka yona ga jwale jwale momamedi ga ka ditaba tse dingwe tseo tlhaloswa e leng ya gore di lokela gore di etsagale ga re ntse re bua ka tsona taba tsena tsa monamodi ke gore go loketse gore go bele ntho eo go ka gathweng ke reforms authority jwale he momamedi go be le taba yona eno ya transition e tla etsa gore jwale paramente le yona ka mokgotshwanang ka moga gore go be le reforms authority ena go na le melao e tlatla e etsa tlasa ditsi tsona tsena tseo ke buang ka tsona jwale ka kotlologe kotsitse ena ya monamodi gore dintho tse dingwe gore di tle di etsagale ka moga o fetišwa setlhomathiso se sa molao sa lesome go tlhokagala gore go be le molao wa paramente melawana e ya paramente ke yona e tla thusa gore ditaba tsena di tle di etsagale jale ga re shebang 163 yela eo ke e kotsitseng e re ga gona motho ya loketseng gore e be o a tloswa ya momamedi ka gare go ofici ga nako ya gae e ba theme ya gae e fitlha pheletsong jalo ka e ya monamodi ga e ne e fitlha pheletsong a ke ke a tloswa go fitlhelela jale go ba go entswe transition e tleng e tlakileng ya molao jalo ka ga gothwe paramente e loketse gore e be e etsa molawana wa paramente o tlatla o tataisa taba ena gantle ya transition gore e tle e etsagale go fitlhelela taba tseo di etsagetse batho bao ba tla tswa ba ntse ba tshwere diofici jale momamedi ga re shebe gore na e itse ga nako ya monamodi e fitlha pheletsong he momamedi jale ke moo rileng ka bona he go tlhaga ditaba jale momamedi tseo ke lakatsang jale ke tleke ke di otlolole re ke re shebe gore na qeto yeo e leng ya lekgotlana e ile ya ba efe dintlheng tsena e re momamedi ga re fitlhile goreng ena ya borobedi ge re kise gang ga re gotla thekisong fela jale ge tle o tla re kena tabeng ya qeto ya lekgotla gore na go ile gwa etsagalang ga ka morago re he momamedi go fete setshwantsho kapa setlhomathiso sena sa lesome ga boela gape he momamedi ga tla tabeng ena yeo jale monamodi a seng a feleletswe ke nako jale molao na wa reng qeto ya lekgotlana e reng jale momamedi ke tlo utlwa maikutlo a gago re na o reng ka ditaba tsena ke a rekisa ke a gotla momamedi
1: ditaba banna ba babedi ba matsong a sepolesa ka tloso ya go fumanwa ba ena le diaparo tsa gale bona bo ga e sale ba bile ba ena le dintlha tsotlhe ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maserumall ka la 29 August 2026 go tloga ka gora ya bohlano go fitlhela ga ngwana a tshaba dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele
2: You know the feeling. You're rolled up in style. And just like that, you're
3: turning heads. All eyes on you. You are the main event. In your brand new Hyundai Grand i10. One of 10 could be yours. Enter today and arrive like a boss. Competition ends 8 August. Win a car. Now on. Only at Build It.
4: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now, listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 6251-3387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
5: PCFM, your pulse, our beat.
0: Amedi, your pulse, our beat. Re ha ho le tsena he re tswela pele ka ditaba tsa rona. Tsena tse o re ntse re sheba ditaba tsena tse amanang le monamodi ka hare ho naha ka kwano. Wele he mo amedi, ha ke re tle tabenya qeto ya lekgotla. Me taelo yena he mo amedi ke order. Court order. Ke tlaleho e hlakileng ha mo amedi ya taelo ya nakwana ya lekgotla ho na. Kaelo yena yona e reng he mo amedi ka kotlolo. Me ke supa fela ho he mo amedi. E supa fela taelo yena le kgotla le phamere. E fanoeng he mo amedi ka pa ke hlalosa fela ho ke tlaleho e fanoeng ke le kgotla le phameng. La molao wa motheo e leng ka mokgutshwanyane he momamedi re ka re ke constitutional case e reretsweng fela he momamedi ho boloka maemo a ntse a le jwalo ho fihlella lekgotla le mamelang nyewe ka botlalo ho fana ka qeto ya lona ya ho qetela. Mme he momamedi re ka supa fela moo re ka shebang taba ya semelo sa nyewe. Moqosi mona he momamedi nyeweng ena ke Advocate Tlotliso Polaki yeo e leng monamodi ombudsman wa Lesotho. Baqosiwa ke tonakgolo mmuso wa Lesotho, lekgotla la setšhaba e leng National Assembly, Senate e le ka kotlolo he momamedi ke Senate, morena kapa motlotlei, Attorney General le Independent Electoral Commission. Mme he momamedi ke supe fela taba ya gore nyewo ena he e ama ditaba tse amanang le yona ofisi ena ya motlotlei le mehato e nkilweng ke mmuso mabapi le ofisi ena. Jwale re shebe taba ya gore na seo lekgotla jwale momamedi se le se laetseng ebile ntlha efe e ka sehlohong. Lekgotla le fumane gore taba ena e potlakile haholoholo jwalo ka ha ene e kentshwang e potlakile. Ka hona le dumellana le taba ya gore e mamelwe ka potlako le hoja he momamedi mekgwa e meng e tlwaelegileng ya tsamaiso ya makgotla e ka nna ya ba ditaba tse mona tse sa gore he momamedi e tatile kapa ga e ya potlaka. Jwale he momamedi se bolelwang he ke sena he momamedi lekgotla le bone he gore e potlakile. Mme ha le sa kene ka potlako motlhomong go ka nna gwa ba le ditlamorago tse tla lokela gore jwale di potlakele. Mme lekgotla he momamedi le laetse gore mahlakore otlhe ka bobedi a fapakanyetsanang he momamedi hodima ditaba tsena ka ditokomane tsa nyewe matsatsi a behilweng he momamedi ho kenyeletsa di-avidaviti tsa baqosuwa, dikarabo tsa moqosi, dikgang tsa molao tse ngotsweng ho fihlela jwale nyewe ena e tlatla e fihla e etsetswa qeto he momamedi e nepahetseng ke lekgotla. Mme e tla tswela pele he ha e se e tlhophisitswe. Ke mpa fela ke re he momamedi ke tle ke potlakele taelong. Lekgotla le laetse gore tonakgolo le motlotlei ba seke ba tswela pele he momamedi ka mokgwa ofe kapa ofe wa go kgetha kapa gona go hira monamodi e motšha go fitlhelela nyewe ena e ka ya phethelwa. Sena se bolelang na ga go motho e motšha ya ka kgethwang kapa a ka tlhomamiswang he momamedi e le ena monamodi wa ga jwale. Boemong bona bo ha jwale he momamedi boemo ke taba ya gore go tlameha gore jwale go fihlelela lekgotla le ka la fana ka qeto e nepagetseng ya ntseng a le teng ha jwale he momamedi e tla dula e ntse le ena yeo go ka gabitswang ka gore ke ena monamodi. Mme ke ena ya lokeletseng gore a dule kore taba e dule e le gona monong gore ke ena monamodi go fitlhelela lekgotla le e ntse qeto e tlileng e leng ya moshwelelela gore na jwale ha dikateng tsa nyewe di se ditswetse pele go tla etsagala jwang. Mme ka bokhutshwanyane he momamedi tonakgolo ga a dumelelwe go kenakenana le ofisi ena ya ombudsman kapa monamodi. Lekgotla le se le boletse ebile le laetse gore tonakgolo a seke a kenakenana le mosebetsi ya ofisi ya ombudsman ke ya pele. Go kenakenana le mesebetsi ya ofisi ya ombudsman, go sitisa tshebetso ya ofisi, go thibela ombudsman ho etsa mosebetsi ya hae kapa hona ho nka bo hato bofe kapa bofe bo ka sitisha mosebetsi wa advocate Totisho Plaki. Mme se bolelwang ha mamedi ke sena advocate Totisho Plaki o ntse a sireleditswe ke taelo ya lekgotla gore a tswele pele ha mamedi ho phetha mosebetsi ya hae ya ho ba monamodi. Mme lekgotla lefane he ka taba ena eo thweng ke rule nisi ka gabe ke e bitsa gantle he momamedi gaholo nising mona he e bolelang fela he momamedi ka ga ditaba tsena o tla fumana gore dikenyeletsa segerike le dipuo tse ding e bolela fela gore he bakosua he ba tlameha go tlhaga ka letsatsi le tlatla le bega gwa he momamedi ke lekgotla kapa le beilweng ke lekgotla go tla fana ka mabaka he momamedi a gore na ke gobaneng ga taelo ena ya nakwana e lokela gore jwale he e fetole taelo ya go qetela. Mme he momamedi ke mpa fela ke bolela fela ntho ye ka setlhogo monae go fitlhelela lekgotla le phagameng le fana ka teto ya lona ya go qetela advocate Tlotlishopo la ke ntse le yena ya sireleditsweng ke taelo ya lekgotla. Ga go ombudsman e motšha ya ka kgethwang kapa go tlhomamiswa. Tonagolo ga a dumelelwa go kenakenana le mesebetsi ya ofisi ya ombudsman. Nyao ya molao ya motheo e tla boela e tswela pele he momamedi go mamela go fitlhelela lekgotla le fana ka katlholo ya lona ya go qetela godima ditaba tsena. Mme ka bokhutshwanyane he momamedi taelo ke yona eno e bolelang gore advocate Tlotlisho Plaki o tlotse nyewe kapa mmuso o tlotswe ke nyewe. Ke tsona ditaba tseo he momamedi ka bokhutshwanyane ge ka ga di tlhalosang. Jwale he momamedi ge tlotla ge tlatabeng jwale moo ke batlhang gore ge ke re tlotla ge utlwa maikutlo a gago gore na ke afe e re nke ke tswe le mona fela he momamedi ge nwa metsi ge a gotla.
6: Usually, he knows that when I'm ahead, he should follow me.
7: You see, some of us don't know English properly.
8: Can and then, you, Honorable Matisha,
7: can only come and say,
8: Honorable Matisha,
7: hong, hong, hong, like that.
8: Honorable Matisha,
7: yes,
8: hong, hong, hong.
9: Ki kopana le bodyguard ya ka e phuthile matsoho. Bodyguard ya ntate tshwere nku. Kuena ke e bone ha ke e fuwa gore ke ya ka eno ke le ka e tshwara.
10: Motho o itse sentle gore ke bua Setswana go moheta.
8: Honorable Matisha, can you withdraw what you have just done?
7: Yes, I withdraw, of course. I withdraw.
11: Ha fela re sa fetolle le ditlwaelo tsa rona tse soto re tla dula re hamela le tanti ka hona tlhopho botjha e tlameha go qala dipelong tsa rona ka bomong re le ba ka ofela ha re kope Mokana Modimo a re thuse a kenye dipelong tsa rona moya wa lerato la naha lerato la setšhaba sa Basotho le moya wa kutlwelano
12: bohlokolo ka ke shotelekele mamela ka mehla mme ke kgatlwa haholo ke tsela eo le emanolang ditaba ka yona ke thuto e golo eo le fang setšhaba sena sa borona mme ka nnete ehlile ke karolo ya bohlokwa haholo eo le etsa le kenya letsogo le tlotlometsa gala ka mokgwa o mogolo thutong ya setšhaba sena sa gobane puso ya setšhaba ka setšhaba na yena ya rona e ntse le lesea.
13: The Prime Minister has exercised his advisory powers in an arbitrary and irrational manner. There is no good reason for him not to have recalled the purported prorogation at the earliest or at the latest on 27 March when government considered in the public health COVID-19 regulations 2020 that parliament is an essential service. In the result, the following order is made. 1. Prorogation of parliament proclaimed by the prime minister in legal notice number 21 of 2020 is reviewed and set aside as null and void and of no legal force in any effect. 2. It is declared that parliament can continue with the business and processes that have been conducted by the
0: Mamedi ha re tswele pele he jwale mona ke tla mo jwale re tlotla re buisana le wena he mo mamedi ka bo khutshwanyane ke o file hore na ditaba tsa qeto ya legotlana ke dife jwale re tla ntlenyang ho qetela he mo mamedi di ofisi ya mona muri o ka pa ofisi nyana ya mona muri ho fetotswe diloko ho latela ka mo tlhaloso ge fumaneng ka teng ya mo ha ake ha akena he mo mamedi ka ofisi nya ha ya lokela ngore a bule a kene jwale ho fetotswe diloko hape hape he mo mamedi o huletswe tshireletso e leng security me ha ga ditaba tse ding ho re fumane he mo mamedi hore ho ntse ho batlwa koloi ya hae le di laptop tse wa e bangwa di sebedisa he mo mamedi ho sana tswe taba ya taelo ena ya legotla me taelo ya legotla ke qeto ye ka sehlohong le haibe mona modi hemo mamedi ho latela ka moo he ditaba di sebedisang ka teng sa molao hemo mamedi le haibe kontraka ya hai e fedile e fihlile pheletsong hona jwale jena ho so sa sebetse kontraka ke ya e hlakisa e le hore mo mamedi ha o kena mona o tlo tsebe ha o kena hantle o hlahisa maikutlo a hao kontraka le haibe e fihlile pheletsong qeto ya legotla ke yona e ka hodimo ho kontraka eno ya hae sena se bolela hore hemo mamedi ho lokelang hore hona jwale tjena ho tsamauwe ka hona ke taba ya qeto ya legotla ho sa tsotelle taba ya maikutlo kapa tsela eo batho ba ka nahanang ka yona ntho e ka hodimo e ka sehlohong ke qeto ya legotla fela hore mona ke qeto ya legotla e re tjena re tla potsong ya hao mo mamedi ho di mataba yena ka ho re ke re hemo mamedi ho wena jo etse di jenala ne ke ena ho tloa qalong ho ho tla fihla qetellong le mo di taba di jwale di sedile hona teng le khotlalela etse ho re ho sebe le tshitisho mo sebetsing wa ombudsman le ho re a tswele pele ho phetha mesebetsi ya hae empa ha e ba hemo mamedi jwale re se re bua tjena ho thwe ho fetotswe dinotlolo tsa hae tsa hore a kgone hore a kene ofising kapa ho sebetsa hwa hae taelo eo na e ntse e sebetsa hemo mamedi na se se bontsha tlhompho ya puso ya molao kapa se nyenyefatsa makgotla ha legotla le laetse hore ombudsman ha ne a tswele pele ka mosebetsi wa hae na taba tseo di a hlomphuwa tsa hore legotla ke lena le entse qeto le laetse pusong ya molao eo re buang ka yona mo mamedi ke batla hore re kene ka hare ho ditaba tsena re bua boemong bona ba qeto fela ya legotla e le hore ke batalatsa tjena ya mo mamedi hore e tle re ha o hlahisa maikutlo re kene ka kotloloho hodima ntho eo e leng qeto ya legotla ke a tseba hangata re na le hore jale re fetole taba eo re buang ka yona re lebise ditaba kwana mona re bua ka taba ya tlhompho ya puso ya molao qeto ya legotla e re mona mo di tswela pele ho etsa mosebetsi o amuwa security ho batluwa dikoloi tsa hae koloi ya tsamayang ka yona metšhini eo a e sebedisang diloko di fetotswe fela legotla lona le entse jwang le laetse hemo mamedi fela ke batla re keke ene ona na mo tlhompho e teng ya qeto tsa magotla puso e ntle e nepaetseng e latelang molao 212-1-9956 re letsetse hemo mamedi re utlwe maikutlo a gago WhatsApp 6200-9956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ho tsona hemo mamedi gobane ho fitlhelela ha jwale dipatlisiso tsa rona di re fa gore monamodi jwale e ntse e le monamodi ho fitlhelela ha jwale gobaneng qeto tsa magotla di sa phethagatse ho fitlhelela re tla utlwa ditaba tse dintse fapaneng re bua ntlheng ena ya ga legotla le eng se qeto PC dumela
14: ntsana ke nna mahatho
0: eam
14: atle nne ke mokitse kanete ka bagabela ela o re file nalane ya mme mona ebile wa utlwala ke motho a keneng sekolo le mesatseng ae ya mofaka mosebetsing ona o sebetsa ngwana jale
0: Ke ne ke re na re lokela gore ebe ye hona ona mo ka pa ho ka bulwa office mona mo di a tswela pele ka mosebetsi wa hae ko taba tse tsa ma go tla ee
15: mapolisa kabukami ba sepolisa go sontso o tlwa malao magotla a laetse go etsa le tsena go kwala di go tshwenya di loko ha ile magotla laetse gore ba ba bulela di office ba tle ba lokela mo tsireletsa molao ga rana yo ga ba tsireletsa o fe molao ha o di wa ba go parlamente mo ma parlamente ya ba tloga malao ba samo ba etsa dipolelo tsona je bo thata ke bo fimba o tsireletsa ba du ba bantsa ba ahlulelwa bo mo so di pulela ba du di office ke ka tsina thoko molao le ntsele le la ka batho ba o itaba itsantsa di lutisa he ke re bulela batho ba so ya pele ka mosebetsi ba ka
0: mhm ha ho lokile ndate ke le bulela ho bona
15: thank you ntate
0: maikutlo andate tumana phisi dumela
16: ke mwana mo so di tinda
0: e yana ne
16: ke to tsa mahutsa ha di tsana
0: e
16: ya di tsana di ke tsa tsama mo sona ba ne luna sa le ke to tsa mahutsa di tsatsame la han ke di le e sinti sele di ke to tsa mso unana tsona le tsona ntse di tsatsame jo lo ka di tsene ga le batho ba tloswa mo no tshintsha ka di loko bona bo bo ka me di mama police mona o ka go wa utlwa bo kai batho ba bani le ba ne ba tloswa ke wa mapolisa tse ba tloswa ba ka si di taba tsena tse di tsa hala tsona le di ha di fela le ho reng hape hape ha motho a felletswe ke nako ya ha ya mosebetsi tse tla ma ho ga foste ho ga ketletsa ntse a khutela mosebetsing ke
0: jwale fela gwele ha re shebe ke kosi tse molao le le go tla le lona ke le na gwele le ja qeto ya hore a tshe ha hona transition ho bana gwele ho thwe paramente yona ine lokela go ebe hang ha na go ine fele ebe transition khale e fedile jwale ho kgetho batho ba ba gago ho ba ba gago ho tla tswa le mong yeo e tla ba yena mona modi gwele taba tseno ha diwa ka ofela ga tsone
16: ha di e tswa ke ma
0: e tswa ke paramente
16: e ke jalo ho ya ja mo go jalo even neng e tla tsamata ra go ebe ho tshiki mmuso
0: jale ha re tle
16: paramente ya tsa mo sibitswa yo
0: e jale ha paramente sa isa mo sibitswa yo jale qeto ya le gotla yona e re mona modi o ntso le mona modi
16: ha e tla
0: e ho ba neng re ha e tla
16: ha e tla ka tsa mama
0: ah ha re ska ga ya ka ho rena ha e tla mama e tla memang qeto ya le gotla ha re go re o eno yona ke taelo le gotla e bile le ka hodimo ho yona kontraka ina ya mona modi ke qeto ya le gotla ha hona motho a ka reng qeto ya le gotla e a ka irese ntle le huere o iresele ka boipile jo bo bombotla bo boetsa ka ditabentsa magotla kwele ha hona ntwe jwalo qeto yona e tenya le gotla hore ha o etse halaje
16: e o tshintsha di go tsena o ba
0: ndadi
16: o tshintsha di go tsi ho ba ne se huwa boipile tso o tsene hetse nye wana sa yetsa na go ganza le yoti
0: ha boipile tso bona bontse botla ha re tleta benya hore di ofisi qepe ya lekgotla yona itse bula o se setise ke di badile ka ofela gore o se setise mona modi o ga etse mosebetsi korong mona re eme fela moo ke re na pusong e nepagetseng ya molao go thwe fela qeto ya lekgotla ke ena ga gona ntho e nngwe eo ga ke etse motlhala fela ndate ngwana masaluti gore na ga lekgotla le re ke etsa qeto ya gore wena ngwana masaluti tsama o fa thabo o molefe ka nku e nngwe e itseng o tla go tla kwala le saka gore pudi eo e se ka ba ya tswa kapa nku eo e o lokelang go efa motho o e lefa go fitlhelela go ba o entse boipiletso kapa o tla qala pele ka go fana ka nku tseetse dingwe tla no o di bone kapa o mathe le magotleng jele boipiletso bo be teng
16: atshetena e le nnete e le ka tuka ntle le taba tsa gore na mmang o ne a e tsang jele se se re diwa go e le nnete monotenke phoso
0: e yana
16: monotenke phoso ntate ke sempa ke difenta fela hobane hantlentle ha ka loka lo tsa fumana hore e se kae kae ona le molato mo fitla e ba nkile nyaba ya batile
0: e ya ha ka tloele ba ne ba hole kwana ha re bue nthwete ngwana ba le tsena ya molato
16: okay ntata ha re bua nthwete ngwana ya molato go tloela o difenta le o pota henta ya tsika ne ditsela tsena ditse di tsala ka ne di di tsela tshutse ha di a tsame go itsa ha
0: ke le bula ha holo ngwana masaluti ke maikutlo a hai PC dumela
15: le bula
0: ho tsanda ndi
15: ndare di go mara mme ya kwetela nda
0: e ya nda
15: ah ntate e hile bulukela o e ho so ho ho ho ma khotla tlamewe bona ile force ma khotla ntse khodota se tshwagang batho ba se dijang o qeto sa magotla ene o magotla a tlamea ntse khodota ya le khodota ma police ka boka ba se police ba tshwage batho ke ga di qeto sa magotla ri a tsama to tso sa o di tlentate ha ke kuswa ke laela go tla le laela o patala motho ka ponye wena ho tsena ka posa ga sena so lo sona o tla ho khuwe o ri sa hampe ke tla nna o tloa mo di tla tsa ka tsa tsa bi pie so la ka ditlatla ka mogao nna ke tla ke tla nka phi tsara ke phedi sa tsara tsere se mo tsa o ke khuwe mo e lo re di ka tsa tsa magotla di a tlama manka mpo mma ntla ho ntla dem to save ka o fela re di ka tsa magotla di a tlama o ene di le ke lo sa o ne fela ya gore keto tsa magotla di a tlama magotla ga ntse di go tota ba fa swentsa ba e ka pela magotla ba kwallwe magotla a nyedi so nyedi sa magotla ke tlhola fela ya ba ke tlhola mo lao go nyedi sa keto tsa magotla ke a lebo
0: o lo kgile na de ke maikutlo a ha o phisi dumela
17: ja mama ke ka
0: e nna de ka
17: ke ho pala kana go ngo go bisi nya phomaphe go botswa ntate mo sisidi go bona di keto tse ne tse le di etswa ke mo busi a nna le teng kana go e ne le ka ntla o molao ka po ene di le molao ya ba go di taba tse ne di etswa ka molao e le mo re batho ba le ba tshwakwa kana kwino lo wa nema sa hlompi keto tsene tsa molao a wa fosala o le e bi wa tshwe jale ka mo khotswana le hana mona ketong tsena a le khotla mona mo tshwe mona mo diabe o ka ofisi jale be mmuso ka le tona la se ponisa le maponisa iyo ho yetse ya tlo le nngwe ya molao ya o ga tshintsha kwa la le di ofisi mo tsala ba le teng ke tlo engwe ya molao yo o tlamelang gore mekgatlo e ikemetseng ya naga e ne a lesotho ga e ba e sa le teng le basotho e sitana le ena magotla ba fitlha ba ntsha kotwota ya gore magotla o bonala mmuso o sa tlhompha qeto eno ya legotla mme letona la sponisa le kamea le loakaba mo no ga na ho tlile jwa ngo ga e bene neng ho kentse di yoko tsa mofuta o lo mo
0: fana go le ke batla ho tlata benyana nda dikari wa tswa taba tse sa magotla di etsa hore ho be le dinyewe tsengata fela tse senyang tse ke tla ho batho ba se ri tshela tenga ta ke ska ka se ri tshela ntse ho senya but ho se ri tshela tenga ta ho na le nako mono ho na le di case tsengata tsa batho ba ho e bang motho bo la etse ke ngwana bo e mong ho tse ba tse ka mafa go re di case se mona tse serious tsa batho ba bola weng jalo jalo se lokelang go bela e be di a tsa maishwa ka magotleng ka mona na taba e one e hlokagala go e be gise mo ngwe le mo ho tlotisanang ka taba ya puo ya dinyewe a tle go tla lona le laetse ho fihlella motho a ka ipelaetsa ka tlo ya le go tla iqeto ya le gotle
17: to ha ile mpe e sa hlompeng ba sotho ke tla tlameha gore jale kebele ya gana monono ke lo senyetsa batho banene ba tsekang ditšhelete tsa bona ba tsekang mafu a bana ba bo bona nako mme jale ke tla tlameha gore re etse gore molao ona o sebetse e le gore puso ya nka re matekaneng e mpe ga e tlhomphe magotla ga ebile ga e tlhomphe basotho e re tlisa mane mono ntse o etswala dintho tse mpe kwana batho ba sa tlhomphe ga o thetoang monono ga re sa le boemong bono ebe yona batho ntse ba kake gana mono ka sese le ona re batekane go etsa puso e mpe e nne se ke tlile go yona o batla gore go tlisetsa go yona e gore banaga na e leng basireletsi ba nagae e tlamela banke keto odiman puso e nang tate matekane o kana ba tshwaka letona kapo ba tshwaka enang tate matekane a ka lo a ka banyediso eno ya legota
0: go lokileng nate ke a leboa
17: thank you
0: re tle ka mona fela he momamedinke kenke le ba ntseng ba ngwola melaetsa le bona ga se ka ga ba sielela morago mona hema mamedi ke mo wareng motho ka sephadi ha a sebetsa gahlanong le molao ha ho letho le ka etsa halang molao ha o sebetse lesotho molao ha o le teng ha ke ukwe na gwele mampati mona o ne a reng fela gwele he o re molao ha motho ka sephadi ha sa sebetse gahlanong ha sebetsa gahlanong le molao ha ho letho le ka etsagalang ke taba ya hae yeo jwale re tle ho Mme Mathebe o re ntate sena se etsagalang ke ho se hlomphe qeto ya lekgotla ka tsela e kgetheileng hape le ho se tsotelle puso e hlwekileng ya setšhaba ka setšhaba ke maikutlo a Mme Mathebe ana rere ke re shebe maikutlo a mang hape Lesotho e fetuile e Banana Republic ha e ba dikahlolo tsa magotla ha di tswelle ke ba matleng jwale le ha o sa ipulela lebitso ke tla nka taba eno ya gao ke e behelela ka thoko ha o sa ipulele lebitso ntate Mothusi ka gare ho puso ena go na le motho ya a kileng a re diqeto tsa magotla ga ba tlo ikamaganya le tsona nakong ya 4x4 jwale o kopane le motlatsi wa PM ka nnete ha ho ntho e ka ba ya loka jampu o hatolwane maikutlo a mang ke a reng fela lebitso la ka ke Joseph lehlohonolo nna ke tsebang yediso ya kahlolo ya lekgotla e le tlolo ya molao gobane go sena motho kapa batho ba ahlotsweng ka nyediso ye tabeng ya monamodi ke maikutlo a hae mo a re nna gobaneng go sena motho ya tshwerweng ditabeng tse empa go na le motho ya nyedisitseng taelo ya lekgotla go tsona de Mothusi ga re makale gore diqeto tsa magotla di ka seng ke lwe ditlhogong ke babusi ba ka jeno gopola MEDPM sebokeng sa RFP kwading o ne a be clear e le former chief justice ke ntate koomang ke ka nna ka mona ka stadium e re ya ke maikutlo a hae ana 2121-9956 kapa plus 266-599-56 ke tsona di nomoro tse o ka kenang ho tsona 2121-9956 kapa plus 266-599-56 mme WhatsApp he mongwe di sebedisa 6200-9956 lekgotla le laetse hore go sebele tshitiso mosebetsing wa ombudsman le hore a tswele pele ho phetha mesebetsi ya hae empa haebe jwale he mongwamedi o kwaletse ofisi ho fetotswe diloko ho latela tlalo eo e re e fumanang ho ntse a sa kgone ho kena ofising kapa ho sebetsa le ha taelo e ntse e le teng ebile e ntse e sebetsa na se se bontsha tlhompho ya puso ya molao kapa se se nyenyefatsa maatla a magotla potso ya ka ke yona eno fela he mongwamedi ga jwale a setwa gona jwale tjena gore o a sebetsa taelo yona e le teng ya gore a sebetse na se se bontsha tlhompho ya puso ya molao kapa se nyenyefatsa magotla ke yona potso 2121-9956 PC dumela e ya me e gobaneng o botsa potso eo ke me mabonang ke le bula ha holo me ka maikutlo a hai ke le tshwara ka kwading dikahlolo tsa go tla di nyemotswa ke mmuso maikutlo motho le kanya nyediso ya dikahlolo tsa magotla e se le hwetla ebe ke neng ho tla ba le molao o bona hore dikahlolo di ya hlompua le ho phethahatswa ke maikutlo a hai ana 2121-9956 PC dumela
18: ke nna mo hatse
0: e yame
14: mona ke go tsa tsho mo putona me me polite me a fa kontraka di mo tsan ha ba watse mang ka
0: o ke ye go ke kontraka di le mo tsen
14: wa o ke kontraka le mo tsen ne se se di ya ke
0: ene se fedi
14: o ke ndat impa tla ma go tanda tena le go ga o ntse fo ke se di ya ya tla ma go tswa tsa ba tle na ke mo tsi nna le ba le pelala go ka le ba ka go ya ntse na go lwana ba re ka ha ine le mogeli ona le ke le se se police a tsa go ke le pelala go ma police a tsa ba o etsa mosebetsi ba ke ke tla ya le ya go tsa go tsama o etsa mosebetsi o ba ne ntse na ke le e ka ba politiki ona le ke le tsa ka ke le tsa uniform ona le ba ka tsa ka dikoloi go re ke na le pelala go ba se ba se tsing ha ona motho a ka ba o tlhantso le mo fepang ka kwa wa ka motho a tsama go ja ka eng ke na le pelala go tsena tso se tsentse di etsa ke police a ona le ka mo sha ona o le a fitisa ka re mona o ya le mo etsa flawa nya tsia sala a mua go le ya mua o a go le ke bona ka o ye ke tsia no ndo so sa di swa ka o a mo na so ka re flawa o tsuma nna ke matika na kuana ka pa menteng ka mo o a mo etsa flawa ha nya tsi a bua tshireletso a fola go le a ba ka matika ni ka tso go a se swempi di ka la se ka re ntseno ke re ke ka ke ha a tswa tswa ya wa ka ma 2028 ha ke ka fa hanti ka re ntse re tla ya tsa tsala le bua
0: ke me mamo hatwe ke maikutlo a hai he mmwamedi ke ka mo a di bonang ka kateng ke ne ke sa go swa isi he me mamo hatwe ke mpa fela ke ke batloge ge tsitse saleng empa he ke a utlwa mona mo rally o te ha mohlala gobane jale ga re tla ditabeng tsena tsa gona tsa bophatlhalatsa ke sebe yona ka tlhakoreng le lena hana ditaba tseno tse di bitswang empa gona ka tlhakoreng lena la bophatlhalatsi go na le nthwena ya go networka taba gore na mang o amana le mang ya sebetsang go kae go tlile jwang ba tsebana jwang re sebedisa mantswe yane a kambo conflict of interest collusion bo revolving door ke ona mantswe a o tla fumana gore re a sebedisa shell company network ke ditaba tse dintse ohe mongwa me dithutong tsena tsa dipatlisiso tse tibileng ha o ne o bua ka ditaba tsena tsa bo di-capture quid pro quo ke tsona tse hlileng di sebedisiwang tabeng tseno tsa di-network PC dumela ka mahau ntate wena
18: o se tlhompe puso ya molao le o se setse le go e lwantsha jale e ngwe le batlang e ntshosa tshosang tate ke ukwe ka mona modi ha bewa ka kotlolong o bewa ka kgothaletso ya tonakgolo ebe o kgethwa ke motlotlesi
0: empa jale ka baka la setshwantsho sena sa kapa setlhomathiso sena sa lesome go thwe mabitso ao a tswa paramenteng jale ebe go tla ba le mane jale moo motlotlei a tla kgetha a le mong ka kotlolo ofisi yone e ya monamodi se ikarabelela paramenteng e le gore tabeng eo e suthile
18: empana molao o sokene tshebetsong kapa o sokeneng tate
0: jale ka gare go temana ela e ke e badileng ya 63 e re ha fela jale e ba gauso ka go etsagala taba eo ya transition batho ba ntse ba tshwere diofisi ba nne ba tswele pele go etsa mosebetsi
18: ke dumela le wena ntate ke kotlisiwa ka molaono jale ke ne ke tla mona kere ha a tlosa gona jale ka na bewe ke motlotle gona jale o tlositswe ke motlotle ka kgothaletso ya tonakgolo
0: ga a so tloswe ke re ga a so tloswe gobaneng le qeto e ya magotla le molao wa motheo o re ntse le monamodi ompa fela go etsaetseng ko gore fela a setišwe a kwalwe diofisi a setišwe go etsa mosebetsi
18: mone ke le teng kore go na le lengwalola kapa go kwetse fela mo ne ke batla teng ke batla ukwa gona ofisi ena ya motlotle ena e ne ntse a meya ditabeng tsena tsa a bewa le gona wele ga a tloso go ne ntse o sebediswa ofisi eo
0: ge re tle re fumana gona go na le lengwalo le na
18: lemo ke leng teng tate kore ga e ba o sebeditswe ofisi eno goba kokile ka ene affidafiting ya magente tsa gae ba kopa gore batho botlhe ba nang le kabelo tabeng yago motlotle ba tshware matsogo e le ngwega e one o tswa go ne o tshwarelela le ofisi ya motlotlei mme ga e ba go etsa disregard ka tone ya magotla it means bo etse o kengeletswa le ofisi ya motlotlei go se tlhomphe dikatso tsa magotla o tlo go shebe na go so e re ha ke na le office ya botlotla itse ga matso
0: a ke a mo tsa ga le e tle e tshulo ba
18: e le ngore ke bo tsa go nanda de matika le si a we ho o bo etu ka ntwana ho hana ke tlo magotla o bo etu tsenyeletsa le office ya motlotla e hana ke tlo tsa magotla na ha ke a tlo ya go nkutla ntate na ke
0: ha ntate ke ke a utlwa ga le ho hlakile
18: ke khola ke ngwe tswantseng a tla ka yele tlo ga re na taba taba ntse bona tsa dipolitiki ha ba tshireletsa ka tsela eno ka tsela eno yo go sa hlomphi magotla ba jwale ke bona e se ka paletsa hole go bona go ena ka ofela mtsotse ka gothaletso ya motho mhlombe tona go motlotle o yentse o be ile ka gothaletso ya motho ya mhlombe tona go motlotle o tlosi e le go ha o tshwara matso o tshwarelwa le ofisi eno e le go ha sa hlombe wa gotla o tsenyeletsa le ofisi ya motlotle e sa hlombe wa gotla le yo
0: ho lo kile ndate ke le bula ha ho lo ndate mna henke maikutlo a ha ya na PC dumela
19: da dem tut
0: ho tsona di
19: ke mantsinya no a ke senta
0: e yana
19: ho ho ho na le mo taba tsena ke a ka sereka

0: hai ba ntse le tabeng eno he ha e sisinye fela nako e teng nako yena ke moatlhodi ya sa foseng ke a kokobele.
1: Ee, lebule nade mantshwenyane ke maikutlo a hae ana ere re ke re tle ka mona ke moqhaladifako ka mafeteng contempt of court ke tlolo ya molao empa ke le go tla le ka etsang court order e etsang enforce molao o jwalo ke moo mapolesa a ka kenang ke maikutlo a moqhaladifako ka mafeteng ka moo yena a di bonang ka teng. PC Dumela.
2: Hotsonad.
3: O tlantle da dog.
1: Kama ha unda duena.
3: Kama ho le hof. Na ke ke shila le ngwanantwa le ngwafela ha shila ma kgwedi.
1: Eya.
3: Watwa na taba ena ke bona ke ka ha ntse o e toloka. Ke ile ka tlisa maikutlo ha ho di maya ona. Ke mpa ke ntse ke tlo ke tlo tla a gaba potso ya hao ka tsela e o fe go tseng ka teng. Nna go ya ka nna taba ya mediso ya magotla e tswang ke mmuso ke bone ka kare ke ntho e thetsang seriti sa puso e jwalo. Go ya ka nna ga o ne o nepaetse e ne tshwanetse e be ba eteletseng puso pele ga e le monanyewo e le teng e reng tlwella molamodi a nna a tswele pele a sebedisa ofisi eno ya gage ga jwale ebe taba ena ya go fetola diloko le dinotlolo ntho tsotlhe di gotlhela go ena e le go boloka seriti se setle sa puso goba nnete ke gore mmuso o teng o tseba gantle gona ba tshwanetse ba etse jwang ga e ba motlhomong ba sa kgotsofatswa ke qeto le go tla lefaneng ka yona ba tseba gore ba tshwanelwa ba aphile kgatlhanong le taba eno empa ga o bone ba aphile kgatlhanong le taba eno ntle le gore jale ba itsetsa fela gore ba kampa banka qeto ya go nyedisa lekgotla taba ena ya nyediso ya magotla go ya ka nna ga se taba e tshwanetseng gore e etswe ke mmuso bane e thuntsetsa seriti se setle sa puso efe kapa efe e ka bang e teng empa ka kotlolo re bua ka puso ena e teng gore qeto e tlile e tobane le bona jale ke nna boeletsi boo ke bo fang ba busang gona jale kapo mobusi ya teng ko gore monamodi a kgutisetse ofising ya gae tsotlhe tseo a lokelang gore ebe di teng matsong a gae ga e le mona lekgotla le laetse a tswele pele ka mosebetsi wa e ofising eno e le gore seriti sa mmuso ona o teng se seke sa senyega empa ke bona ka boikgethelo ba bone ba batla e kae kare ba ka tswela pele ba senya seriti sa puso ya bona empa le ao le alo ntate re ntse re theile meganya re tla di bona gore a tla felela go kae keletso o ka enka kapo wa e tlwela ke boikgethelo ba gago gorena wa enka kapo wa e tlwela
1: ke lebule gagolo ntate shila ka magwakgo e mpc
4: kgotso
1: mme
4: ke mme mampho bale jane ka mosalela ntate ntate wa tseba nna ne ke sa bone e kaka monamodi o ne a fupuditse ditaba gampe gore ebeele a ka ba koleletswe a kwaletswe ofici o ne a leka gore a tlheke botlhaswa kapo ba ikarabelelang ba bone botlhaswa jale ke phoso ya gore e be seponesa tonagolo e file mmuso wa tonagolo yona re tla dulang tsa go seponete mapekano bane puso ke gae gore e be ba le o ne o tlela ofici ya monamodi ke phoso e tshabeyang bane ka tsela eno ga ba tlhomphe molao wa magotla ga na jale molao wa magotla ga e se yena o tlhomphang e le tonagolo o tla tlhomphiwa ke mago bae ke yana tlamehang go thabisa setšhaba gore ba setsebe gore molao wa magotla o a tlhomphiwa mme o feta mo e ka nna ya bahe ntate matekana ka nako nngwe ka nnaba pusong ya gae o ntse a tseba gore magotla a se letho mme ka nna ya ba le nako e tlang o santse a le ka tsela a batlang go kenya ko masika ena gore ga ko go tshwatshola o sa bua dikgethong ka tsela e ne a e etsang o ntse o bontlhala gore nako e tlang tse dikoo ga bua dikgethong maponisa nako e tse mono ga monamodi letlebele a tshwara ga ona motho a mogolo a ka odima go molao a tlane a tshwara maponisa a na notletse mono ga ona motho a godimo go molao
1: e ya gore ke mapolisa a notletseng e tlhaga kae
4: e tlamele mang a ka notlela ntata ba fitlha go notlela ofici fela gona seponisa ano a eba e se sona go tholetseng
1: ga ebe ke pelaelo fela ga re se kaga ba tlama ge sena bopaki ge go kwetse ofici fela se ka ba gare ke mapolisa a re
4: senaga ebe pelaelo he empa he ga o lo tshwara batho bano.

0: mapolisa he ona he ha nke gata o tshwatswa ba sa hlompha molao including lena ndate matekane ha ha moholo rumwa molao ba lothi kitona golo o fosa itse ka tseleno anta nga yetsa
1: a o hlakile ke le bule ha holo ke se isho ka mafiti motaji wa tona golo ne are a keke a tshehetsa mmuso o sa hlompheng dikleto tsa magotla empa ona mmuso o pele mane ka ho nyedisa dikleto tsa magotla
2: What's under them tooth? Well, Dr. Solo's stadium area. What's about the Tabin Secarens in that work? Sir Babusi by Papa Yazan Kato Zamahota. Cake hopefully Justice Mukoko. Cake hopefully Marshudi Mukoko and Tate. More than a secreto. Ya ba commissioner ya mehleng ntate holomo o etsa sena se kareng sentse setswa ke babusi wa buiphapanyetsa qeto e jwalo ona mobitse a mobitse tsa ka pela le kgotla ka mane e ne be thibanthiba jwale ga ipotsa gona ba batlhodi ba entseng diqeto tse jwalo bona go iphapanyetswang tsona bona bareng gobane ke nagana ka kutlwisisonyane e fokolang le bona ene le go ba ke ba bontshe mo magotla go bonalang e ka e kare ga nkelwe tlhogo e le go tlisa go magotla a ikemetse
1: fela ga re ke re tla etabeng ya gore qeto e na handard ya legotla e empa e le qeto e ya nakwana ena motlhomong go ithuta gore na go nepagetse kapa go fosaetse hunkwe mahlakwere a moqosi le moqosiwa pele ha o so tsena ka hare ho taba ya nyewe na e hloka hore e re ise le hona ona momo wa le batho ba ka qeteletseng pele ba yola tlakile go tla hape le go tla lentse le itukisetsa go le tlotla le mamelanya we ina hantle ka botlalo wa le ho phehwa engkuitswe masapo ha lentse le re le lokela go le itukisetsa nyewe ena go le hemo a medi ho tlo phehwa engkuitswe masapo pele ba wa le go tla bo sebetswana le taba ya hore ho lelekisha batho hore ba phetha tse keto ya magotla ha mmuso sa bo hlomphe magotla ke manya tla hlompha ko re hona ona mo no fela he mo mabedi tabeng ena ya ka jeno go bane magotla ke ntho e hlomphe hang yeo ho tloa ga jana ho neng ho supua ka hore ke di tsiya tse hlendi be wang ka hore di a halalela di baka tse halalelang seo ho se bohalang hore ha batho ba qabane tharolo e tla bo ba teng sebakeng se jwalo me mo se bezu yetwa ke batho ba tshepetseng hona bele qetwa ke ena ya legotla e reng mona modi ha ne a tswele pele hore a etse mosebetsi wa hae a ska ba sitishwa na e hloka hore e be re ise tabeng yona eo e re ke ba le molaetsa o mong taba ena e re motlotlei ha a hlomphe diqeto tsa magotla e se mmuso fela gobane o teng ditaba tsena ke tsa letshega ke maikutlo a hae ana ka moo ena a di bonang ka teng letshega 212199 56 ka plus 266 599 56 ke tsona dinomoro tseo hemo wa medi ke reng o kene ka tsona re ke re utlwe maikutlo a gao lenaneo lena sense re tlotla re phethela
3: Attention.
4: When we say that, it reminds me of, you know, the Milosevic case, Slobodan Milosevic. Do you know the case involving Slobodan Milosevic in the criminal trial for the former Yugoslavia? In that case, Slobodan Milosevic engaged in the same tactics, even wanted to represent himself. Rejecting lawyers after every lawyer. But the court proceeded with the matter nonetheless. And obviously there should be cases around the world, quite apart from the Constitution, where this issue has arisen. And I'm happy when you say you'll do your research.
1: Mamidi, ere nke ke bale maikutlo antate seke semonaheng ore khotso tebele ke ntate seke semonaheng ka hatikwe ke le motho ke nahana hore hona le bothata bo boholo go toloka molao pusong ena ho kidumelang hore hona le ho bitswang ka hore ke Lesotho rule of law crisis. Ke bua ka molao o tobileng mona modile ka hlo ya lekgotla mmoho le ho kwalwa kwa ofisi ya hai. Taba ena e ka bitswa bonyefudi puo e nngwe ere le ha engwetse ka senye semane ore ha molao o fetoga ntho ya ba matla ba ka kgetha ho e latela kapa ho che ho se latele o lahlehelwa ke matla a ona ho bohle ba bang. Sena seo ntate Sheke Semonaheng a se hlalosang hamamedi ke sa hore ha eba jwale ba matleng jwale taba ena ehlile e sa ba ame e le gore taba eno ha e ame le batho botlhe. Jwale o tswela pele gore ke mang ya tlamehang ho mamela magotla ha mmuso o sitwa go phetha molao. Ee, ke maikutlo a gae a nama. Ke se dumela? O moye dumela? Ee, ntate.
3: O bua le Sodi.
1: Ee, ntate Sodi.
3: Taba ena nna ke ne ke re na ha e le mona ofisi ya ombudsman e kwetswe goba re tseba taba ka mofuta di etswa ka taelo ya lekgotla na jale batho ba kapa bahlanka ba kwetseng ofisi eo mmuso ha eba ga o ipaabanya ha bantswe le meato keng gona ditsi la tshireletso la go tlweng ka taba eno no mme wa bona e ka tabeng ena eo basotho ba reng go sebediswa ofisi e ya motlotlei yampe kapa lebitso la motlotlei yampe le galalale le kanakana nthong tsena tse di tshila a kanakana ntate ore motho wa ipotsa ona taba tse yantse di etsa labana re ya gokola lemipusong e fetileng o na le motho a naka re taba tsa magotla ga ditlane wa bona nthona ke go tantsi na jele re le basotho go tlogetsewang ga nke meato efeng ka boemo bo ditshila bo bontsheng bo etsala bo etswa ke mmuso ga ba ke mmuso.
1: Ee, yanate
3: a nnete ke ditaba tse kgotlisang o ga ko utlwisisi wa bona nna ka nako nngwe ke mogona ye dese kele ke a ke rena ga masole ke e batho ba di-order ba tsamayng ka molao e ba jwa lena tlhe ke rena be ga banke puso jale re tla re bone taba di boele madulo gobane jale ba politiki bana ba bonala ba elela setšhaba ge kgetha batho ba ye mono ga ba fitlha mono ba iphapanya taba tsa setšhaba ba batla go kgetha jakatso tsa bona wa ukwana ke ntho e utlwisa botlhoko a kaka ntla
1: go rakile nate ke lebile gagolong date
3: ee a kgona ka leteng jale taba tsa batshwana kore e le go motho mo le motho a tsamayng ya feng ga o tee ga kenkanka re masenke a motho mogo nna le lebeletse go ke tshwaro kapa enke la megato batho ba bangwe bona batlanka ba fitlang ba tse ba notlela diofiseo go tleng ga ba tshwawe ba bolele gona ke mang ya ba laetseng gore ba le kwale ofisi lwa motlho ya ombudsman e le gore motho a mongwe le mongwe a ka ikela lekaleng le a ratang gore ona fela a bantse kwala diofisi ya ba mmuso o thotse
1: o re ke na entse jwang ntle e madimela kana kana e sa hlompe melao ya le bona o lokile nna tekele bule ha holo e re nke kenke molaetsa o monki ona ka mona
2: ho tsona dem tuts o bua le Dr. Solo stadium area matsoba ditabeng tse ka rentse ntate wa ka sa babusi ba iphapanyetsa nqeto tsa magotla ke hopole Justice Mokoko ke go pole mahlodi Mokoko ntate mo bana etse qeto
1: ke utlwa e kare ena ya Dr. Zulu ke a e Peter Hema Mamedi. Ditaba tsena di batla botoloki ba diagente di tlhakise molao ha boemo bo le tjena ke lesiba ka mafeteng. Taba ena ya hao lesiba ya utlwagala ka mafeteng ka moo. Fela jale tabeng ya dikgang tsa diagente re tla tla ho yona. Re bua ka qeto ya lekgotla mona. Ha diagente e ba jale di tlang ka dikgato. Di tla ne di nka dikgato mo e bang di nka dikgato kapa boipelaetso bo e bayang bo kaetsa. Fela jale mona re bua ntlheng e le nngwe fela ya qeto ya lekgotla hore lekgotla le ya hlomphuwa. Hore ha le ntse qeto ya hore motho eno ha a tshwarwe. Ha le ntse qeto ya hore wena ya tsekisanang le mang mang ka setsha. Fana fa a enwa setsha le entse qeto e jalo ga o gana ke mane mo bjale he o sotlola molao kapa go tla thwe o nyefola qeto ya lekgotla mme o tla lokela go nkelwa dikgato tse dingwe tsa molao. Momamedi, ke mo re fitlhang pheletsong ya lenaneo lena la molodi wa taba goseng gona. O tla gopola re qadile ditabe tsena tsa gona he Momamedi ditlaleng tsane tsa matšhaba re tlile jalo go tla fitlha mona he Momamedi tlaleng se tsa matšhaba he Momamedi ke ne ke sebetsa le Thabelang Tau mmogo le Tebelelo Jane. Mme he Momamedi go tla fitlha mona moo re fitlhang pheletsong he Momamedi go ntlhagolo ena ya rona he ka bokhutshwanyane ke moo jale re reng gantle ke mang ya jeleng bogobe godima ditaba tsene gantle ke mang ya jeleng nku ye go ka gathung jale o tshosethetse mafora godima ditaba tsena gantle ke mang. Qeto ya lekgotla ke ena e reng monamodi kena ka gara ofisi. Monamodi fumana ofisi e kwetswe o tsekisitswe security. Ditaba tseno ka ofela he Momamedi tseo re seng re di tlhalositse gantle ke mang go tla etsagala jwang. Mme Momamedi ditaba tse re tla di ntshetsa pele ka taba ya gore go na le taba ena ya transition. Paramente e reng ka taba e mmuso ona go etsagala jwang ka ona. Tabenye ga le gotla lesele la hetse o reng tabentse Momamedi re tla nne re di ntshetse pele ditabeng tsena ka ofela ga tsona ke mo bjale re neng re eme ntlhagolo ya rona ya letsatsi. Ke lebule seabo sa gago o le Momamedi wa PCFM go seng gona ba atlegileng gore ba kene ba tlhagise maikutlo a bona ka tlhompho. Re lebule gagolo le bao e bang ba setile go kena le bao he Momamedi ka ga melaetsa ena e mengata re setilweng ka melaetsa ya bona ka moso le ba neng ba lakaditse go kena bjale ba setile go kena ka moso. Go fitlhelela na le wena re ba re kopana gape nakong e e tlang. Momamedi nna le wena re tla kopana nakong e e tlang. Mantsiboa mane Momamedi go na le lenaneo le o thweng ke ge fata makwatsi. Mamela lenaneo leo he o tla ba le thapelo lekanyane moo lenaneo leo e le lenaneo le tlhatlhamang lena la ditaba gosane. Motshegare wa mantsiboa gape sodi o teng re a fatisisa le ena ka mokgotshwanang ya Momamedi ke lenaneo la ditaba le o ka ba le mamelang go sane. Go fitlhelela ge kopana gape Momamedi ke lebuile gagolo e tshweu kgotso ke o sia matsogong a laelae. Momamedi ke ena ya tlo ba le wena go tloa ga jwale o tla tsamaya le wena laelae o santse a le teng ya Momamedi ka kwano ka diphaposeng tsa gaso ke enwa ke na le ena.

motswala wa ka tsela eo ko tshepang ka yona ke a tseba ga o a dula fatshe motsotsong ona ke a o tshepa ke a tseba gore ga o a dula fatshe ebile ga go kgona ga le gore e be e ka ba wena o dutse fatshe go lela pina e le yone ga qadile ka noto e godimo ga kana wena motswale wa ka ke DJ Curry e bitswa starting ya monate gagolo wena motswale wa ka ke strateng motswale wa ka kodumedisa ko amoele gotlhe mo mametseng le gana teng ke lebogela ga wena o nka moetse ka go lelapa leno gotlhe mo mametseng PCFM o le gona teng gotlhe mo PCFM e lela gona teng ke Kids University PCFM lenano la monate la bana go PCFM le anti lila ke thabile gagolo motswale wa ka go boela ke ba le wena gape ka moka nako e telele ya beke motswalle wa ka o tsebe ke be ke o gopotse ke o gopotse ke re ga nka bona e le moqebelo o kwe ka matsatsi ana nka suthumetsa kage aman ke thabile motswalle wa ka ke a tshapa le go wena go jwalo nna le wena re mmogo ga fela e le moqebelo goreng ya borobong go fitlhela goreng ya lesome lano le bonatela bana PCFM ke Kids University ba tla rwana goreng ya lesome hem ge tlo xoxa ge tlo jaefa ge tlo natefelwa ge tlo bina go tlo ba monate wena motswalle wa ka wa tsebo wa e tseba taba eo wa e tseba taba eno ke batla ge tlo xoxa he motswalle wa ka ka moba e se be ke fetile ya gana ge bua ka mefuta ya dintho tseo ge di etsang bakeng sa boikwetliso ga bua ka dipapadi jone ne ge bua ka dipapadi tseo ge di bapalang tse ge nkang kagolo go tsona gona tsatsing le ke batla ge tlo bua ka ditlhopha tsa dipapadi tseo ge di ratang ga kere dingata motswalle wa ka o tla tsho bogolo ba gona nako ngwe ga re bua ka ditlhopha tsa dipapadi tseo go di ratang ga bua ka ditlhopha tsa papadi ya bolo ya maoto wena motswalle wa ka e mong a tshwara nna ntshilaela o tsebe ke rata matlama e moaga nna ke rata bantu e maa ke rata diodi e maa ke rata diphakwe o ga fapana motswalle wa ka kere maga nna ntshilaela ke rata dinaga go a fapana e mong a ba re nna ebile ga ke rate tsena tsa gae maare nna ke rata Orlando Pirates nna ke rata Mamelodi Sundowns nna ke rata Kaizer Chiefs ga ngata rebi ka letlhakore leno go na le metswalle ya rona eme e ratang dipapadi tse di motswalle wa ka se seng papadi ya bolo le wena motswalle wa ka o lokologile gore nnantshilele nna ke motshetse mogolo wa papadi ya cricket ke rata motlhomong sehlopha se itseng kapa ke motshetse mogolo wa papadi ya tennis ke tshetsa motho ya itseng eo ke bone a ipabola ka go papadi eno ga kere wena o rata papadi fe ka go papadi e o rata sehlopha se fe nna le motho a tlaga nna ntshilele ke rata sehlopha sa papadi ya bolo ya maoto mme nna ke rata sehlopha sa Orlando Pirates o bo tshwana obaneng obaneng o rata sehlopha seo se o se ratang wena motswalle wa ka wena o ratang maara nna ntshilaela ke rata sehlopha sa diphakwe ya nna ke rata sa diphakwe maobetsa gore nna heso ke qothing jale gotlhe mo ke leng gana teng ka tlhong ya ka ka mona felela la diphakwe wena motswalle wa ka e monga re nna mogwaka ke le jantsa ke motho wa majantsa gore na ke masego ke le ribe nako yotlhe fela nako yotlhe fela ga o bua ka majantsa le mpitse wena o tshetsa setlhopha se feng wena motswalle wa ka ga re qoqeng ke re bue ka yona taba ena 2121996 plus 2665599 56 ngwalelo ke tsebo snoti WhatsApp 0625 269 5996 nna ke tla o bitsana ke tshetsa sehlopha sefe wena motswalle wa ka sa dipapadi nna ke tlo o bolelela 2121996 plus 269 5996 e re ke etse tsena he ke re ga re gutla mona ke tlo o kwa tswa go wena gore o ratang

0: bana ke sanere e bitswa mokhuba wena motswalle wa ka re beya metse senye le shumele metse mehlano fela ka morao ho haraena ya boropong kids universe o PCFM le anti laila motho monle mo motswalle wa ka o rata se wa se rata ya bana yo he a o tsebe go botswalle wa ka ke taba ya nnete e go sitong ho iphapanyetsa yona hore motho e mong le e mong o rata ntho eo a e ratang ka mabaka a hae.
1: ShopRite's Major League Birthday is back. Save on deals like Blossom Light 25% fat spread, 1 kg for $34.99. Cremora Coffee and Tea Creamer, 750 grams, 2 for 99 maluti. And Nescafe Ricoffee Instant Coffee, 750 or 800 grams, any 2, just 219 maluti. Valid until 10 August, only at ShopRite.
0: Matsala ba ka le shemele metse tsheletseng ka morao hara ya bo Robong Kids University PCFM le anti Laila 21219956 le plus 2665599956 wena o thasela se hlopha se fetsa sa papadi sa tswetelena ke ya mofuta ofeng. Hello PCFM, hello. Ah, motswalle wa ka Pepi khutla ga tlo kwa gona wena o rata ba ya pele o rata ba padi feng mo mong ke a balo ya maoto mo mong o rata tennis mo mong o rata rugby mo mong o rata di athletics motho wa mabelo o rata thotsa mofutone wena motswalle wa ka ha ile na kwa di olympic o sontso le motho yana le thasello tsa hao ntse ipotsa gore na ebe motho a itseng yo mo ratang na o tla sebetsa jwa motswalle wa ka ke re bue ka yona gotla he 21219956 plus 2665599956 ke papadi efe ebe ratang ebe o rata sa tlhopha sefeng kapa mang ya bapalang papadi yo motswalle wa ka yo o mo ratang ha holo fela maka ga na ntlela ke rata papadi ya bolo ya maoto ke rata sa tlhopha sa Kaizer Chiefs tshomo le mo ka tantwe rata maybe le ho ka fapana motswalle wa ka nka rata se tlhopha sa ka tse ke se rata motswalle wa ka sa manonyane wena wa rata sa hao sa bantu e mong a rata sa hae sa Orlando Pirates e mong a ithatela sa hae sa Kaizer Chiefs ya ba e mong le mong o shapo o rata ntho yo a e rata wana o eme kae ke batla ho bona something wena o yeme kae tlo pala voice note ya hao he romela voice note ya hao 62009956 le teng ha o sa rate dipapadi o tshong ai nna ke di rate until ela dipapadi wa tseba ya ke motho le nthotse o tla tshona molato keng

0: Kamana tumutsala waka ibitwale Scandi 2.0 Muna ki mazol ki mahu Ki neitile paka le Janesh 21 21 96 21 21 96 plus 2 6 6 5 double 9 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 e ba jale e mong o hobosa e mong go latela gore na ena o rata eng wena motswalle wa ka taba ena e kgolo haholo ka mona ka dipapading ke batla ko wena o rata efe ba setlhopha sefe o rata mang jalo jalo
1: ke nna tselang nna ke rata football ya setlhopha sa Orlando Pirates ke kopa o bapala tina ya lekeke
0: ke bapala wena motswalle wa ka e o re ena o rata papadi ya bolo ya maoto bile o rata setlhopha sa Orlando Pirates yeah o hana mono wena motswalle wa ka ebe motho ha rena o rata Orlando Pirates ho be le mong a mo hobosang hobane a rata setlhopha sa itseng motswalle wa ka ke wa mohela hello
2: hello
0: motswalle wa ka ke bua le mang
2: o ya le mapaka ha di
0: ke a amhela wena mapaseka
2: nna ke rata se sa pasa football Barcelona
0: eh ha o hlakile motswalle wa ka eh leng ha
2: ke rata se sa si
0: eh
2: Kopati.
0: Pina efe?
2: Pina ya fast-fast.
0: Ya?
2: Yeah? E fast-fast.
0: Fast-fast, alright, motswalle wa ka. Ke a leboga. O be le mafelo a beke a monate-nate. Ha ke re? Bye-bye.
2: Bye.
0: Bye wena motswalle wa ka. Wa rata, o rata dihlopha tsane tse. Tse kwane. O thuke mesing kwane. Bo Barcelona, bo Leicester City, wa bona eh wa fapana. Eh kona le ba gatang wena motswala wa ka tsona tseno tsa kwana. Eh ka ba mohlomong wena o ithatela tsa kwana bo England, e mo rata tsa Spain, e mo rata tsa Italy, e mo ntsa France kwana. Ba ba ba rata tsena sa mona Africa Borwa, ba ba ba rata tsa kwana hae wena motswala wa ka ho latela hore na wena o rata eng. Go latela gore na wena o latela eng ebile mabaka a fapana wena motswalle wa ka o tla fumana gore e mong o rata setlhopha sa itseng gobane a o se bone gore se kotsi gagolo se kotsi gagolo fela ebile ga gona setlhopha sepe kapa sefe se ka emang ka pele go sona e mong o rata setlhopha sa itseng motlhomong gobane ka tlong o gotse sentse se ratwa fela motswalle wa ka a ya ba o sa a tsamaya gona mo a o ithatela sone

0: Mnathi motswala wa ka ena e biswa ikeke ke EQL Sharp Optimistic Music ZA ba mmalo mo motswala wa ka biswa ikeke re ba mtsetsenge mashume a mabedi a metsirbong ka morao ha raena ya probong e gata di fapase fapaneng ba motswala wa ka itseng gata Orlando Pirates bona le motswala wa ka itseng gata Barcelona wena o gata sa tlhapase fe motswala wa ka no motho ya gata di papadi tsa mfuteo bona le di papadi tso di latelang o gata di hlophadi Jelly, who is your Mozalova? Eh, Giratas of Pasokis Ratansa Orlando Pirates, Hunan Mozalova Cayemu, Yaratas of Pasas Ratam, Fumorata Mamelody Sundowns, Homorata Kaiser Chiefs, Tapa, Eva Mosomong, Emorata, Sasapasahai, Sadiodi, Emorata Sabanju, Emorata Matama. Emo hata manunyane ho a fapana ke motswalle wa ka nako ngwe re latela dihlopha lebaka le lele ka etsang hore re tshetse dihlopha o latela hore na re tswa sebakeng sefe ha ke e haeba o sontso utlwa motswalle wa ka o he ka nna ya wena ha o shaba ka tlung ka mono ka nna ba le latela sehlopha sa matlama hobane le batho ba hona mona mo relong hana teng ha ke ke masegumo ka nna ba wena ka pelong mono ntse re ba ntwi go ba nole motho wa kwana mafte ha ke e ka nna ba wena o ntse re majantsa go ba ni o le motho wa kwana mahalisuku ha ke hona le ba di oding jalo jalo motswalle wa ka ho a fapana ke mabaka maka etsa hore tshetse dihlopha go ba ni e le dihlopha tsa moo re phela ngwana teng moo re hlaetseng ngwana teng kapa moo o holetseng ngwana teng nako nngwe ke o latela gona batswadi ba rona ba rata eng aba motswadi wa gago ke motho ya ratang sehlopha sa Kaizer Chiefs o hola o tseba Kaizer Chiefs o tlo rata Kaizer Chiefs go a fapana jalo go na le batho ba bang motswalle wa ka bao e reng yena ga a rata sehlopha se itseng e ba o bona batho botlhe ba sa rateng ntho eno yo wena e ratang e le batho ba fosaetseng kapa e le batho ba babe wena motswalle wa ka mme ga go jalo ge le batho motswalle wa ka ka bage bana e ka bage batho ba bagolo ge rata dintho tse fapaneng e jalo motswalle wa ka ge rata dintho tse fapaneng nna ke lantshilaelae ke rata sehlopha sa ka se ke se ratang wena motswalle wa ka le wena o rata sa gago gobane o sa rate se tshwanang le sa ka ga o bolele go jale nna le wena ge lokela gore re seke ra utlwana go ang go na le batho ba dumelang taba eno motswalle wa ka gore gobane jale nna le wena ge sa latele dihlopha tse tshwanang tsa dipapadi motswalle wa ka kapa ge sa rate dintho tse itseng tse tshwanang ga lokela jale e be ge ba mohlomong dira e motswalle wa ke ke la ga o ka gangata o tla utlwa go thwe ke tla etsa motlhala ka Chiefs le Pirates motswalle wa ka gobane ke di-team tse pedi tse kgolo tse o tla utlwa wena motswalle wa ka ba bang utlwe nako nngwe ba bua ka tsela e itseng ka ba bang ke ke la ga ka ba ga kopana wena motswalle wa ka ka gare go stadium kapa ka go lebala kapa ga kopana ka go toropo o aperesa House of Kaizer Chiefs ke aperesa ka sa Orlando Pirates e ntse ge ka ga thabelana motswalle wa ka ga o bolelo go jale se ga tlamegwe le ga ke o bona se ke swentse fela ka mahlong nkotsa ka se ke di famotse se ke sa batle o bonwa ke na le wena fela nako nngwe ka nna ya ba ke motswalle wa gago ge ntshana seinong ge utlwana gona wa ga e sale go latela dihlopha tse fapaneng tsa dipapadi motswalle wa ka kapa tsa eng kapa eng wena motswalle e ka ba tsa mmino e ka ba go batho ba bagolo e ka ba dipolotiki go ba bang e ka ba bo dikolo ke a tseba ntse ke gola mo ne ke phela yona teng e be ka go motse o le mong e be nna ke kena sekolong se itseng ka motswalle wa ka ena o kena sekolong se itseng e be jale ka baka la dikolo tseo ge di kenang ebe se ke reng wena o kena sekolo se itseng kolo sa ka se bete ko feta sao a o na ntho jalo kaofela ntse re utlwa ka silaba se e tshwanang curriculum e tshwanang ke o bolelela e ke ke tswe le mona wena motswalle wa ka ke gotla mona ga tlo tsela pele ga qoqe kutlo rona wena o latela sehlopha sefe o rata papadi efe o rata mang ka go dipapadi mona
1: pi CFM leading with the Tanghono Hodu Maseru, Le River Levotabote, Dia Mema Pitiking Etla Bakala 2 part of 2026, Maratana High School, Pilopatate, Dia Mema, Toho Otonatika Lakinis Asile Kessin Mino Limitiko. Di bini tsale tsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane re sa si morao meti wa rona wa letsatsa di seba motshepu ha MC e tla ba batela hala la ba sadie re apara live ke gabise pitiki ka mebala ya rona di tekete di a fumane ha PCFM le shai shai ka 60 maluti e tla ba 80 maluti menyako legend code 1 pesa ke 49622 ha ipa cash e le 28146 bonne pitikie o se ke wa sala tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojusa Transport and Toss. Hi, he have a Saturday.
2: Masalewa ka ema shume ama bedi amesume shano khelebile horinyala shume. Hari.
3: Hello, Auntie Laila.
2: Hello.
3: Libito la ka ke paello. Na ke rata Team ya Pirates a happy favorite player ka ke mo fokeng ke go pa pina ya Beyonce ya Spirit.
2: All right, tlo ba lena pina ne mo nnati wena motswalle wa ke yena o rata sehlopha sa Orlando Pirates ibile se bapadi so a sa ratang ka o fitisisa ke re lebohile mo fokeng. Yeah, ke le ba wena motswala wa ka he o be le mafelo a beke a monati nati. Yeah, motswala wa ka bona he ha re khutla mona ga tlo tsala pele kutlo gona wena wa gata sa hlapa sefe sa di papadi 031 chopa ha mo mona motswala wa ka ona le shapo ona le benzo ba malo motswala wa ka ne bitswa fast fast ke nna yo khutla mona ga tsala pele.

0: waka ke dumela ke utlwile 2121956 plus 266599956 singwala tsa voice note WhatsApp 62009956.
1: Hello Aunt Lala.
0: Hello.
1: Ke tsela ka ke bogabane o ke mang?
0: Mhm.
1: Ke rata pina ya khumba.
0: All right. Ke le bomotsela wa ka gagotlhe. Hello. Motsela wa ka moeng. Hello.
2: Bo Aunt Lala.
0: Hello motsela wa ka ke bua le mang?
2: Ubala. Ha
0: wa ka mona ka ha. Ke wa mo hela bana motswale wa ka. E wena o rata sehlopha sefe sa dipapadi?
2: Nna ke rata sehlopha sa basketball.
0: Eh.
2: Ke wa ba ntsa ka se ke rata ga ho le tla le
0: ya ma. Ya ma. Ke le ba ho. Eh, eh.
2: A ba ke go papila ya mokhuba.
0: Mokhuba. E se lile hle motswale wa ka kopa engwe, kopa engwe.
2: Bo
0: ya
2: bo tsena
0: ke. Ya? Bo tsena. Bo philo. Bo tsena ke. All right. Ke le ba botsala ba ka bo le mafelo a be ke a monate. Bye bye.
2: Bye.
0: Bye. All right. Motsala ba ka ke fete mona ke hopotse. Ke le hopotse hore hona ga le tsena ga bo itlhopho motswala wa ka ntse ga itlhophela mokete o moholo wa selemo le selemo wa vintage affair.
3: Ditaba. Banna ba babedi ba matsong a sepolesa ka qoso ya ho fumanwa ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba 1 Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba. Dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele.
0: Le baile shume le metse meraro go lebile horeng ya le shume metlaga ga fihla nna lwela motswale wa ka ao ga be ga rohana ha monnati jwang ha tswa le mona motswale wa ka mana ke same deep ha mong ona le thato hatse tswa thandaza motswale wa ka ha ke khutla mona ha bona gona ga phethela jwang ke all right.

e ke khadia e bitswa makumba motswala wa ka e mine fela re libile horeng ya le shume motswala wa ka ho bile mo nnete ho ba le wena kwano ho Kids University wa tseba re ke bone ke thabile ha holo fela wena motswala wa ka ha re qoqile nna le wena re buisane taba ya bohlokwa ke ho motswala wa ka ge rata dintho tse fapaneng re dula re bua ka yona taba ena nako le nako ke dula re bua ka yena nako le nako taba ena ya hore ha hona mohlolo wa hore ho ka etsa la ga ga ntho tse tshwanang hantle hantle hantle ka ofela ha rona ebe re support Orlando Pirates ka ofela ebe favorite color ya rona ka ofela ke pinky ebe ge rata dikoloi tsa mofuta o itseng ka ofela motswalo wa ka ofela ebe ga batho ba rata dintho tse tshwanang ke ho etsahala ge fapane motswalo wa ka la ka ga ema mona ka ofela e molemong a ema motswalo wa ka e ba ga ema la ka ba ga lekana ka seemo motswalo wa ka ka height tla bona gore e mong o motshwana e mong o mosehlana e mong o tla etsahala motswalo wa ka ebe o melo moholo ho wa emo kha tla dula ga fapane motswalo wa ka ditlhodinga tsetsa ho ga fapane le ka o tshwana fela motswalo wa ka le ka maikutlo le menahano le dintsetse ho di ghatang ho tla nne ho fapane jalo mme phapane tsena motswalo wa ka ha o hadietse hore ge seke ga utlwana a dietse hore jwale ka hloyane ha di a lokela hore dipake le hloyo wena motswalle wa ka pakeng tsa malapa pakeng tsa metswalle pakeng tsa dikolo jwale jwale wena motswalle wa ka ha se bohle hore jwale ba ne hona le motswalle wa hao ya supporta Kaizer Chiefs jwale wena o supporta Orlando Pirates be jwale ha o saya ho motswalle wa hao ba ne hore ena ha supporti team eo we supportang ha ke jwale nna motswala wa rona itseng kopa go mo supporta ka di itse ka di kae ke ka di 2 August ya re wa kopa hore jwale ha ba motswala wa rona wa le Kaizer Chiefs wa go kopa ge lo tshietsa ke tlhopha sa habo wena motswala wa ka ilo hona Orlando Pirates hona o le Kaizer Chiefs wena le Kaizer Chiefs o rena o le Mamelodi Sundowns ha motswalle wa o kopa go kopa o tlontsietsa ke wena sehlopha sa wa se bapane o kae wa o motsietsa he wa ga motswalle wa ka o hloka tshietso ya ka go gengekee nke kilo motsietsa le yena re bona gona ho itsahala nna ke eng le yena na go etlang ha sehlopha sa wa se bapala o tla ya ka lo tshietsa ke re ka tsela e tshwanang fela go na le motswalle wa rona ya tshetsa sehlopha sa difofane ya reng ka nnete metswalle ya ka kaofela ya di-odi ya matlama ya bantu ke kopa tshetso ya lona le wena o tlaya o lo tshetsa wena motswalle wa ka ga o bolele o bane jalo motlhomo sehlopha sa gago e le sa a ke tsebe na sa eng motswalle wa ka motlhomo o sehlopha sa bantu motlhomo o sehlopha sa e le sa dija batho e ba jalo sore nna nke be ka ya mono nke tle ka tshietsa sehlopha se seno a ka nnete motswalle wa ka ga motswalle wa gao kopa ke kopa o lo nthusa ge tshwarisane ga mmogo mona mo tshietse wena motswalle wa ka o bona taba eo ne ke re ke yaong ka motswalle wa ka pele ka go gana jalo o paleile gantle odi matlhogo reke leshome o keo e re ke monke ao motswalle wa ka pepi ga tla bua gape bekeng e tlang motswalle wa ka Kids University PCFM until I live bye.

0: 5'9" brown eyes.
1: Dave Thames le monate mo mamedi bitswa Rain Dance of PCFM re ba metseng ya mashaba le metseng ya ro ka mora ho rena ya le shume 021 996 2216 5996 plus 266 5996 plus 266 5996 plus 266 5996 6200 9596 6200 9596 ke tlabona mo go ha ke kala hutlwa ntse jalo tshebeletso e mofuthu ha kalo mo mamedi wa tseba he kuri ntwetse ne ndi monate mo mamedi ha o pala mekoloi je le o qhubelwa ha monate koloi le skuno entate e entate ya sebetsang ka go ha ke tsebeng ka hlalosa jwa mo mamedi fela tshebeletso ene e le monate ene e qoqa le motho yo mo mmao ba mona ke mojetsa wa tsa wa tseba nna ke tshwekere nako e nngwe wa tseba tshebeletso ga e le mofuthu e le ntle ke sa tletlebe ka tshebeletso mo mamedi ke tshwekere tshebeletso eno le ga o ka wa ntukisetsa fela tshebeletso e le monate ke a ofetsa ke re nka patala eng kapa eng ke be ka ukwa le gotuko mo mamedi ee fela ga ukwa tshebeletso e bodutu tseba e sulafaletsa ka o fetisisa tshebeletso e bodutu e sulafaletsa ka o fetisisa mo mamedi ga ke fitlha mo sebetsang gona teng ga ke fitlha ke fitlha ke tlo o botsa fela le price ore ke kopa go botsa etatse na ke bokae hei e ba o santse ore ga o di bone dingwatswe ka tlase ka moo ga o senke keng o sešhabeta seo ke sengwatse yowe wansetekesa gobane go na le batho ga ba jalo ke a bone ke lla a ke sebele ditse gantle ke a tsho e le kile kaeka ka sebeletso gantle ka nnete go na le baba le a ke sebeleditse gampe ke a tsho mo mamedi ke tshwe kere ga ona ntho e ke e thabelang jalo ka tshebeletso e mofuthu mo mamedi ke tshwe kere le ga o ka ware eta seno ke maluti a mashome a mabedi a fela tshebeletso e sentle nka nna ka tswa ke sa sereka gobane jale ke utlwa o nkimela ke utlwa o nkimeditse ga botlhoko kua ke sa tsebe go bentateo wa modimo kapa mmeo bothata ke eng a tsho ka pele ke bolokise gobane ena yona ga se yona ka nnete go botlhe ba ntseng ba sebeletsa batho gantle mesebetsing mono ka nnete tshwarang jalo matebele gobane hei ga o sa tlwaelegile ka ntle ka mone a ke tsebe mo mamedi kapa motho wa ba sa rate mosebetsi wa gae kapa go ba etsa etse bangwe wa ba o mantswe ke mookamedi kapo ga ke tsebe fela go na lebaka tse ni mo e tla ka o fitlha utlwong mona ga ke sa tla gotleng mona le ao ka ba o gathwe ke yone e gaufi kapa ke yona e chipi ka o fetisisa shopeng nketse ka gotla kampa ka ya kwana go ye gole mo ke tsebang gore tshebeletso ke tla e fumana molo e tla ba e monate e mofuthu wena mo mamedi ga ke batle letho ga ke batle letho sebeletsang batho gantle ge matebele le wena e ba motlhomong o utlwe ka re batho ba tletle ba ka wena o ko shebe-shebe motlhomong go rena o ntse o sebeletsa batho jaana ko ngwe kana wa motho o ntse o sa bone ntse ke ba qoqela garabe ke bosimona gore go na nako e ne ke lela ka lebenkele le lelekile go lona kae-kae ka tlase ka mo ne e kare ke a bona ga kere wa bona ke bua ka kae tlasemo wa bona ke go kae ke re ke thabeng ke ka tlasemo lebenkeleng le leng tlasemo jale mme ka nnete ka moo ka lebenkeleng lena yo ga ke tsebe e le o seng wa bona e nngwe e stressang ka go fetisisa kore ya ba e le go seng mo mamedi kore ke ka ka sege jale motho ga la le mone o sa kgathetse ke gona e le go seng ke gona go qetang o bula go la kana le goka jale ke botse wa bone o ntse le o sentse le gorantsa o seng oredi o santse wa mana fela e nngwe e stressang mo mamedi ka go fetisisa ke utlwe ke sa e thabele ke ena yam tsela yo baokamedi ba buang le basebetsi ba bang ka gare go dikgwebo ka mona ka gare go dibaka tsena mona mo ge sebeletswang ebe o mookamedi o soka mogoa fela gampe fela moomanye kore o moetse a shebagale ka motho ga ke tsebe e ke ngwana monyane fela ka go lebenkela ka mone begaga o be mme wa modimo ntate wa modimo e ka ba o tsekiswang ga ka nnete bona beso no ga re etseng betege sebeletse bebe botle e ga motho a tswa ya mosebetsing a jaga phese ka banka briefcase ka banka mokotla wa hewa scafting a tsebe go ya sebakeng se sa lo mo fa stress o ka mpa stress wa ke mosebetsi go boima o ska stress wa ke mo ka medi ka pa ke mosebetsi moho ka pa a no kya hana no kya hana ke ka manta ka mosebetsing ga gala batho ba batsha ha ke admela a ke tsebe ke tswa ga dumelana ke tswa dumelana le nna ha ke Big Zulu, Casper, your best in the game.

0: Teacher Fair ka 29th August. Yo, isitsaka sak.
1: PCFM yi utlwisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026. Mane ba wa dintlhagolo di satla. Thea tsebe.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Ha re tsole mana ka khutla hashtag head to head. Sipeka saka ke somana se kang o ka hweletsa ha se sangeng wa re. Okay. E o hana o bana begeto, o hana o bana pendosu, o hana o bana khobosh, o hana o bana be mudanya na mono ka pa makhospan, o sontso o kopanya o beng kang ka. E beng ka etsa, e beng o hana o bona o go di hana o kopana. O ipotsa o beka. Kwe ka o ka re e mona tima bra PCFM mona ke skill see me isa makeba ke na yo bitswa phumelela e tla kopana o tla kopana e lo sontso lokile.

0: Wait a minute. Don't touch that dial.
1: PCFM, your pals.

hakule be he juvenile ditaba tsa metso le shumele metso mihlano ka mara hora ya pele o di balwa ke tla di makutle mo mamedi khotso le kala la thuto le kwetliso le tla hlaha ka pela committee ya parliament ya ditaba tsa setšhaba le moruo ka la bobedi ho tla hlalosa tseo committee e di fumaneng tlhatlhobong ya bosebeletsi ba setšhaba mahalesuku modulasetulo wa committee mogothu magalanyane o re tulo eo e tla hlahloba dikatleho le dikgolotso tsa setereke e be e fane ka dikgothaletso tsa gore na setereke se itukise kae gara tseo tlhatlhobo ena e di fumaneng ke gore sepetlele sa ntshege ga se sebetse gantle ka lebaka la tlhokagalo ya dingaka le basebetsi ba bang setsi sa bophelo sa Holy Cross sona se tholeditswe ka tshebetso e tswileng matsogo ditabeng tsa thuto komiti e fumane gore barutwana strikeng ga ba sebetse gantle ka lebaka la tlhokalo ya disebediswa tsamaiso e mpe le tlhokalo ya matitšhere le gao le jalo lenano la phepo dikolong le tholeditswe ka go tlisa phetho e kgolo bophelong ba bana gagolo ba dikonyana go ba gwa kgothaletswa gore setereke se elelwe botlhokwa ba o kenyeletsa botlhe thutong gagolo bana ba phelang le bokoa letona la tikologo Thabo Mofosi le kopane le ofisi ya boemedi ba Amerika Lesotho go shebisana kgatelopele ntshetsopeleng ya moruo wa dinaga tsena tse pedi Tom Hines lebitsong la mmuso wa Amerika o itse Amerika e ikemiseditse go sebetsa le Lesotho go kgothaletsa boqapi le matsete le bokamoso bo atlegileng ba dinaga tsena o tsetse pele gore Lesotho la Amerika di lokela go sheba menyetla ya matsete a magolo a e tswang ke dikhamphane tse pedi tsa Amerika e leng Convault Energy le Zipline tse ka tlhagisa mesebetsi le go maatlafatsa tshireletso ya maatla Mofosi yena o lebohile mmuso wa Amerika a re dikhamphane tsena di tla maatlafatsa phano ya ditshebeletso tsa bophelo le go potlakisa kgolo ya moruo o boetse a tholetsa tshetso yeo Amerika e tswelang pele go e fa Lesotho Morero wa ntshetsopele ya dihwai tse ntseng dithuthua SADP2 o ntshitse phatlalatso e malebana le thuso ya ditšhelete bakeng sa dihwai tse ntseng di gola pejana bekeng ena SADP2 e hlalosa ga tshebetso ena ya ditšhelete e tla laolwa ke yona tlasa lenaneo la dithuso tsa ditšhelete tse sa gotlisitsweng Morero ke go tshegetsa ditlhopha tsa dihwai tse itshetlegileng ka dijo tse itseng le dikgwebo tsa temo go ba thusa go fitlhela mebaraka ka go gokanya dihwai ka mokgwa wa semmuso kapo wa boithaopo le ba amegang e re go na le metšha e mmedi ya dithuso tsa ditšhelete eo bakopi ba ka etsang dikopo go yona menyetla ena e buletswe diperesente tse 40 tsa batšha le tse 50 tsa basadi gara ba bang o tsedin le fapha la temo ka netso ya dijo le phepo e nepagetseng le ribe le qadile ditlhodisano tsa ditlhopha tsa phepo gagabo e le go thusa go maatlafatsa ditaba tsa phepo metseng ditlhodisano tsena di reretswe go tshegetsa ditlhagiso ya dijo ka gara naga le go kgothaletsa malapa go itlhagisetsa dijo ga ka letlhakoreng le leng di tshegetsa motlotlei le tsiye la boraro mosebetsing wa gae wa go ba mmampodi wa phepo kwano Afrika ofisiri ya setereke keketso seleteng o re tlhodisano ena e kgothaletsa ditho go tlhagisa dijo tsa boemo ba phepo e nepagetseng bakeng sa malapa a bona ka batlhodi ba tswang tlase metseng go ya diterekeng le boemong ba naga tlhodisano ena e tswela pele metseng ya Tale le Pelaneng bekeng e tlang pele e fetela ditsintse robedi tsa setereke mme e tsheditswe ke megatlo ya dithuso baneng UNICEF le wa World Vision re diphetela ka tsa matšhaba Mmuso wa Sudan o qosa dilwane tsa RSF ka go bolaya batho ba 15 le go ntsha ba supileng dikotsi tlhaselong e bileng toropong ya Korofan le boya maobane. RSL e tlaleloga e ne e lebisitse ditlhaselo tsa yona go baagi ba senang molato mo dilwane tsena di bileng tsa utswa mehlape pele sesole se ba manakisa. Dipaki di supagantwa eo ya dithunya e kopile dihora go baagi ba ileng ba lokela go baleha magaeng a bona di boetse di re palo ya bafu le baagi ba tswileng dikotsi e ka nna ya ba godimo go feta yeo mmuso o e phatlaladitseng
dintwa tsena tsentseng dimpefala toropong ya Korofan dipakeng tsa sesole sa mmuso le dilwane tsa RSF di tlaloha di baketse Sudan mathata ho tloha ha di ne di qala ka 2023. Momamedi, ditaba tsena di fella mona. Mamela dihlo tsa ditaba ka hora ya boraro.

0: Mona mona wa PC no ba beletse pina e monate ya mem ya bitswang ka hore fela ke party label. Ba tla kena ka mona ka papatsong fela ke khutse. Re itle ye qale hantle wena medi wa PC. Re itle papatsong ena hantle ena taba tsa ka diske tsa sebetsala ka mogho se motle.
1: Le dingwe tsitsang kgone go duma seru le rive le botlhabothe di ya mema pitiking e tla bakala 2 part of 2026 Marathona High School. Ditlhopha tsotlhe di a mema. Tlogo o tlo natefelwa ke letsatsi le e tletseng mmino le metseko. Dibete tsa hang le bubu monokwane re sa si morao meti wa rona wa letsana di seba motheko ha MC e tla ba ba tela hala la pas satie re apara live ke gabise pitiki ka mebala ya rona di tsekiti di a fumane happy CFM le shai shai ka 60 malu e tla ba 80 malu Legend Code 1 Pesa.
2: Marimohadi.
3: Bukumele umundo mo. Take your seats.
4: Hamdata.

ke o lebohe Mr. Ntsihlele. Ditaba tsena tsa ho qetela tsa letsatsi o di balelwa ke Tladi Makutle mo mamedi kgotso. Lesotho lekgethwa boetapeleng ba lekgotla la Afrika la ditaba tsa phetiso ya melaetsa le marangrang a sejwalejwale mo keng o leng o tshwaretswe ka hara naga pejana bekeng ena. Mo keng ona go bile teng dinaga tsa Eswatini, Mozambique, Namibia le Zimbabwe di emetse tikologo e borwa go Afrika SADC, mme kgetho ena ke kgatelopele go Lesotho ditabeng tsa marangrang mahlale le phetiso ya melaetsa gara tse ding. Lebitsong la mmuso wa Lesotho modimogolo wa lekala la dikgokagano mahlale le boqapi Kanono Ramashamole o lebogetse dinaga tse ebileng teng mokeng ona mo a tlhaloseng ga mmuso wa Lesotho ka kopanelo le dinaga tsena di nkile boikarabelelo ba go bona gore tshebetso ena e a atlega. O tshwetse pele gore Lesotho le boetse le tlotlwa ka go etelela pele mmoka wa ditaba tsa marangrang le phetiso ya melaetsa setšhabeng, mme a re sena ke tlotla go lona. A re sena se tlile go fana ka tshutshumetso go dinaga tsena go kenya letsogo le toma ntlafatsong ya ditaba tsa marangrang a sejwalejwale. Malapa a 15 a metso e mehlano a file kwetliso ya go iketsetsa mashala gapete le ga Lazaro Qutting pejana bekeng ena. Thupelo ena e ne e tlhophisitswe ke lefapha la meru ka kopanelo le mokgatlho wa tsosoloso ya mekgwa ya boiphediso le boiane ba tlholego go ruta setšhaba ka mekgwa ya go fetola ditlamatlama tse kotsi tlholegong gore e be mashala. Mogokaanyi wa setereke ditabeng tsa tikologo le meru Motekwa Ramaditsi o itse morero ona ke wa pele wa mofuta wa ona seterekeng sena. A re o kgothaletsa setšhaba go kenya letsogo taolong ya sehalagala go se fetolela tlhagisong ya mašala. A re mosebetsi ona o tla tswela setšhaba molemo le go qobisa batšha dintho tse senang molemo ka go ba phathaganya ka mesebetsi ya tlhagiso ya mašala le go ba kopanya nqa e le nngwe go iketsetsa tšhelete. Rameru wa setereke Thabo Mphohla o itse morero ona o matlafatsa boiane ba tlholego ka go tlosa dihalagala le go eketsa dibaka tsa phodiso bakeng sa diphoofolo. A re sena se tlile go matlafatsa boya ba dinku le go thibela kgolego ya mobu. Komiti ya boiketlo ba setšhaba e etela dikolong seterekeng sa Qutting, e etela dikolo seterekeng sa Qutting tse agang sekolo sa kwetliso ya matsogo sa lelwaleng go tlhatlhoba tshebetso ya sekolo le dikgolotso tseo se kopanang le tsona. Sekolo se tlalegetse komiti gore kgolotso e kgolo ke tlhokagalo ya thepa e sebediswang ke baithuti ga e nngwe e tshwanela go ntlafatswa ka ga e se e le ya gale. Go sa le jalo komiti e tshwanang e boetse ya etela setsi sa temo mo teng e ne ilo tlhatlhoba thepa e reketsweng batšha. Thepa e jalo e tlhalosa e fitlhile ka selemo sa 2014, mme go fitlhela ga jwale thepa e jalo ga e so sebetse. Thepa e aga e bakang bogobe, e fetlhang boya, e dubang tlhama, thepa ya motlakase le lelwala la dijothollo le ditlhaka. Ka thoko mo komiti e boetse e tetse setsi sa bophelo sa St Gabriel ya etela le mmusi wa setereke sa Qutting gara tse ding. Go tse ding morena wa Thaba Bosiu morena leloko Mogalenyane o re go fitlhela ga jwale baagi ba sebaka sena ba ntse ba tlhoka metsi le go ja ba ile ba ngolola letona la ditlhodileng Mohlomi Moleko ka qaka ena. Morena Mogalenyane o boletse sena puisanong le PCFM ka jeno. Morena Mogalenyane o re sena se a makatsa ka ga bothata bona ba tlhokalo ya metsi e le ba gale ebile bo ile ba tekwa ntlo ya ka pela ntlo ya magosana ka 2014. O re la o le jalo ba ntse ba emetse letona go ba araba bothateng bona ba tlhokalo ya metsi. A re go ya swabisa ka sebaka sena ke seo letamo la metolong le fumanwang go sona ka hona ga go utlwale gore na ke gobaneng ga go fitlhela ga jwale baagi ba ntse ba tlhoka metsi. O ipileditse go mmuso o kena dipakeng qakeng ena pele ba ka nka dikgato tsa boitseko. Ra di phetela. Letona la matšhabeng Afrika Borwa Ronald Lamola o re Afrika Borwa le Ghana di ntse di na le dikamano tse mofuthu, empa o dumela gore Ghana e batla tlhakisetso mabapi le maemo a go lelekwa gwa melata Afrika Borwa. Lamola o re Ghana le Afrika Borwa di na le dikamano tsa nako e telele le gore o etetse Ghana lebitsong la moporesidente wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa
mo a hlaloseng ha ho bile le tumelano ya hore dinaha tsohle di na le tokelo ya ho laola ditaba tsa ho phela dinaheng tsena ka molao. Lamola o re le ha eba ho na le melata e teng Afrika Borwa ka ntle ho molao, e tshwanela ho tshwarwa ka tsela e nang le botho. O boetse a re Afrika Borwa e nyatsa ka matla baahi ba inkelang molao matsohong kgahlanong le melata, jwalo ka ho kwala dikgwebo tsa bona le ho utswa thepa dikgwebong tsena. O re mmuso wa habo o se o tshwere bohle ba keneng ditlolong tseo tsa molao. Momamedi, re diphethela ka tsa boemo ba lehodimo. Ho sa ho ka lebellwa hore ho lehlake ho be mahareng, empa ho phole ho isa ho bata dibakeng tse ding ka maloting. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa o eba mahareng ho hlaha Borwa Bophirima le Borwa Botjhabela. Momamedi, ditaba re fella mona. Mamela tse hlahlamang tsena hosane.

Ya wena medu wa PC ke motsotso fela re shebile gora ya bo supa. Nna ka le bitso ke tshepileng tshihlele mme re bile motswalle go tloa go renyane ya bone fihlela go renyena bo supa. Mo ke sa tlotla go sia fela empa go sia matsonga matle. A ntate le kanyane ka nna no le bitso ang fela re fata makwatsi. Ya mme ke le boe molwana wa ka Mr. Mara bile le wena go tloa go dielana e qala go fihlela nakong ena e leng re bana kwa ka ha ile mafelo a kgwedi mme ka mogotswanang ha kgwedi ena e qala mme e tlo qala ka diwane bekeng e tlang o tla bana le wena a ntsa o fa sejo sa tsebe se monate le mmino nna ke re fela music is life, music is therapeutic, you've got to love it and embrace it till we meet again, may God bless us all.

0: dimetsotso e le 18 re fa le tselo gena ya bo supa re ke utlwa ka nqena PC dumela.
1: Ke le go wa ke ga ka.
0: La ja banta, tekeng da dimang.
1: Fanna la tsa dinela me e ka buka ke me ta pile. Ba ba ke.
0: Da teka.
1: Ko la ko no ba swa ma ko.
0: La ja banta teka di.
1: Ya swa ma banta di se. Ui.
0: Tangi.
1: Fala.
0: Ke tate kadi ka mane ka ka ha maama ja motseba ja motseba ja motseba PC rumela
2: la
0: cha ba letsa dzingono
2: la cha ba ntate ke ka mona ka ha maama sala mo tshinki mogogo
0: mane e rale hangata me jimme mang
2: nna male kwa
0: a tsiba hangata ha o no bua ka mogogo
2: nna male wang
0: eh me maleboa
2: la chaba
0: la chaba me maleboa nka leboa mmem
2: thank you
0: thank you e ke ba hama ma kamane mathi wa kating mare la chaba be di mezu so le shume le mezu bonga fa le tsogena ya busupa a ke ba ma medi ba re fata makwa tsi ba re re ma metsi PC ya fa ma kasina se baka e seng ho hu re tla thewa le zona ka mathale zona.

0: amedikemetse se mashume maga gore faletse yelo gena ya bosupa mo metse PC ya FM re fata makwatsi ba re gidi no nori batho bana ere mo medi pele re fetela jolo ditabentsa gona kwano tse o re o tshwaretseng tsona ke tle ke utlwa gona mo metse jolo PC ya FM le go kae ka le tlubule feng ere ke tle ke utlwa kwano ke tle ke utlwa kwano tlo ho edwalo kwano mo na makhubung a maholo a PC ya FM 95.6 ere ke tse tsena nomoro ya mohala ke +26659956 ke hona mo ke batlang hore jwale pele re kena ditabeng tsa rona o tlompolele hore na mo metse PC FM le ho ka a ka mane ka WhatsApp nomoro ke 6200956 a pele ke fetela jelo ho metu wa rona ya teng he ha re tsata ho jelo fokala ho gaena ya bo super fitse ka metse ma shoma a maga go tsena re go tsena jelo ditabeng tsana ha ina fela ko mpolele hore na mo metse PC FM le ho ka 21219956 Mohole +26659956 Kiri numero sa mohala sa PC FM kwa 6200956 Kamane kama randrang ka huwa sa puka Esa voice note Kapa wa isa jolo mula isa ungu swing Rekin ke mwamidu sanzale te mohali mkwano PC dumela Kawilo tla kuta Aki 21219956 Mohole +26659956 Aki ta kiutwe fela urena uting mamezi PC FM ole ho kaya e re kitle ke monke o teng ka nqena PC dumela
1: me PC langa ngwana e
0: da mme
1: o ja langa ngwana
0: wa lo ka mme ho ya jwang
1: ke mme le wa mahaka se le re ya ka mona
0: mme mang
1: a se ne wa mahaka
0: a se ne
1: o ne uwe
0: okay a se ne uwe
1: ya le bo
0: a ke le buile a holo ke le buile a holo mme o mamese ka mane ke a se ne uwe re ke nge mamedi mo sentsa le teng kwa no PC dumela
2: hola ngane
0: ndate
2: Dem pan ka di ka mana ka machu kwa ding kamale fani ni me da dem poka kemega mo ka dia ge mo eta pele o ba ka mbo tsisa ngale meche ka jinda o ma metsi o ka mane ka kreme 21219956 mohole +26659956
0: ke yona no mudo ke batlang ho ke tle ke go gona o ba metsi PC FM le ho kae re ke fetela jelo ho metu ya rona metu ya rona o santse me me mo kwano PC rumela emme
1: ke nna ra thabile ka di ka mana te re ka li
0: e mare thabile ka bo yelo tangi ka mane ka ha ma ama kamana ama re tshitle keng ke wa ho qetela jole kitle re tsena jole ditabentsa gona he tsedina a u bana o gawile ha ke tsebe gona ho etsela jwang mona tsela ke monka wa hana ka nqina ke tsebe na e mehala rona ka pohetsela jwang ge ge utlwe PC dumela
1: eh
0: ke sa itlalile ntate ka pa ho utlwane
1: a ke a u tsa ke kenele
0: re tla e tsatsa ntate ya tsebe ha o pela sa le moya ke tla e tsatsa
1: Eta
0: sa nna le
1: tsa
0: sa ile tswala e nka buka e
1: le
0: tsana sa motho o ha no ba tswe
1: ah
0: le wile ntate ka hadi tanki tso tsona jole mashuma mabedi le metso e seletseng pele re fitla mana hore ya bo supa mo metse PC FM a u bana o gawile kwano re ke mo phamolela pa ya ka gutla a u ka hore na mo metse a le ho ka 21219956 mo hole +26659956 ke di nomoro tsa kwano mona PC FM are ya mpisa ka utlwa maga mahla

0: Abri ke meso se medi pele re fitla mane horeng ya bo Robedi mo metse PC FM re fata makwatse ke ya bona kwana ho re jwa le re tla lokela ho re tle re fetole mawa ha re hlile re ntse re lokisa jelo ho re ntse tsa rona jwa le tsebo tsa mahantle ka mo go re di rileng ka teng ha ho le jwa le re tsa ma jelo ka ona mino jelo ka utlwa he ho re ntse re thewa le tsona re thewa le tsona ha o sheba hlile nako ho ileng ke nako ho ileng ke nako fela ke sentse ke pile tsa jelo le ho di party tsa dipolitiki nna no ke lena re fata makwatse jelo ka ha ke hlalositse ho re ho sosetse fela nako e khutshwane pele ho wa dikgethong ka selemo sa 2028 ha o sheba se le selemo fela mona bohareng jwale maqalo a yona tla ga iqala fela selemo seno sa 2028 e tla be le jwale ha Lesotho le boela hape le kena dikgethong jwale mme jwale ho megale magotla dipolitiki matsholo ka ofela le nanao ke lena moo jwale gereng ka lona letle kwano jwale le tlo buisana le bagethi jwale le rekisa magotla a lona gore na jwale lona le tlo fetola jalo naga e ne ka tsela mofuta ofeng le tlo araba potso yane o kileng ka e tlhalosa ya re tla phela jwang yo ditsebi tsa dipolotiki ba reng dipolotiki di arabela potso eno fela ga di sa arabele potso eno o tsebe gore ga se lekgotla le jalo kapa party e jalo gohang ga se yona jwale he mamati a buletswe bakeng sa gore jwale o tle kwano ka ditheo tse tlase-tlase bona bo ga e sale o tlo arabela potso ena gore na lona le tla phedisa batho jwang kapa le tla ka maano a feng a e leng gore jwale a tla fetola bophelo ba Basotho lona le tla etsa eng ka tsela e fapaneng go fetola jalo bophelo ba Basotho go fetola jalo mathata ao Basotho ba tobaneng jalo le ona jwale hem e ikopanya le PC FM nano lena ke la diteba tse jalo se ka ba emela motlhomong jwale ga re se re le selemong sane se itlang jwale re se se re le tlasa gatelelo jwale kapa e se le tlasa gatelelo nako ya dikgetho e se itse mono walla le sa sele o tlo beheta batsa ho hantle e santsane le nako jwale o suka ho ba le e suka e ba nako ya phegekano jwale tsa bonete ba go ikopanya le rona kwano he e le hore jwale taba tsa ho ditse ba hore di loke hantle o tlo rekise hantle e santsane e le nako jolo ka ha ke bontsha e re ke tsena ke bona ke taba sa ka di sa ntumelo hore ke tleketswe ka nqena fela re ke tleketsa maisele taba kena ke tsa maisha le taba kena ka mora ho mono he re hatela pele
1: ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setjhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batšha naka bophara bega moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

0: amere metso se ma shoma mabedi le metso me di re fola tsielo re na ya bo rubedi mo metse re fata makwatsi tshebeletso ke PC FM na le bitsola ka getapelo le kanyane re tla rohana ma jwalo mane horeng ya le shume na le jwalo ere re tle re kene jwalo tabeng ena yeo ke tla batla go re jwale ge ke re ge qoqe re buisana jwalo ka yona me baking yona ina yo gileng ho yona ha holo ka o tlwa hle ke bontse gore ka labone ho bile jwalo le sethala ka pa forum mane victory hall mo ilung ho re jwale muso le baba mba o ke tla ho mahlalosa mona he ba bile le hona gore batle ba phurele shwetla ka ditabatsi ya manang jwalo le di gakanyo tsa ditshelete mona ke mo jwale ho hlileng jwale ho bobtswang dinthatsi le ho jele ho di hlokala hore di tle di beuwe ka pelepele ha ho hlile jwale ho bobtswa ka pa ho etswa jwalo budget ya 2026 ka pa ya 2027 2028 ho bana jwale hona jwale tsena tsegele ho ya 2026 2027 ile ho jwale e tla ba ya 2027 2028 me ha ho sheba ihle e tla be se bile le ya ho qetela ya puso ya hona jwale ha ba jwale ke di tebatsa ka ke di nepa hantle fela ihle lokela ho tleme jwalo ile ho jwale e tla hle e sebetswe ke parlamente ya hona jwale ka pa ho parlamente ena ile ho jwale ntse e phela ka jeno me di bitswa ka hore ke di pre budget consultations di seditswe se pele me ke bone hore di qadile jwalo di tirekeng ka pa di se di anetse di tirekeng tse ka bantse le shume ka ofela mo jwale hone ho hlile ho ntse ho nkuwa maikutlo a hore na budgeting ena e tlang ya 2027 2028 ke dintlha difeng tse tobaneng le basotho tse weleng hore jwale di lokela hore di tle di fuwe ka pa di ke tle di elwe hloko di bewe ka hodimo dimo re bua jwalo ka di priority jwale tse o jwale mmuso budgeting eno jwale o tla lokela go tlo di behe ka hodimo mathata a mangata dintho dingata tse e leng gore mmuso o tshwanela gore o di sebetse fela jwale go na le tsena tseo bareng motlhomong jwale tsena di lokela gore di tletle di behe ka hodimo me jwalo ka ke bontshitse he victory hall mane ke mo e leng gore jwale go ile go kopana teng ba diofisiri tsa mmuso tse phahameng ba lekaneng tshetsopeleng development partners e ka stana le boemedi ba lefapha lena le kemetseng e leng private sector representative ba bile teng mono e ka setana le dibadibadi mme go feta mona gape go boetse gape go ba le megatlo ya setšhaba civil societies organization le tsona di bile teng bakeng sa go jwale ditleding ke kagolo tabeng eno e leng gore jwale kapa mokeng ona ono e leng gore jwale o ne o tlile o phura leswetla dintlheng tseo jwale mmuso budgeting ena e tlang ya 2027-2028 o lokelang gore o tle o di bee mme ga o sheba kapa go ya ka mogodi puisano o ile tsa tsamaya ka teng ka labone mono victory hall ke mo go ileng wa tlhaela jalo dintlha kapa ke bontshe gore ena nang ya victory hall e ne e tlhileele jwale e fitlhang e kobelela di consultation kapa di kopano kapa di boka tse leng gore di letsa tsa bateng di tirekeng tse le shume tsana me jwale ke mo ile wa hlalosa ga o ntse go tsamaya go le tirekeng tsena tse le shume tsana ka tsona go batlwa jolo maikutlo ditabeng tsena tsa budget gore na jwale ke di finding tlatse leng gore mmuso o lokela go tlo di beka pele budgeting ke mo go bontshitsweng he gore taba ya tlhagiso ya mosebetsi gore mmuso o lokela go tlo tsepamise maikutlo kapa o tsepamise kapa ona o tsetela haholoholo go lebisa tšhelete tse batlang di le toma haholoholo ntlheng ya tlhagiso ya mosebetsi le haholoholo bakeng sa bašwa youth employment go thwe jwale bašwa ba lokela gore batle ba tlhagisetswe mosebetsi go lokela gore jwale taba eo e bonagale e ba ka pelepele budgeting e na e tlang ya 2027-2028 ntlha e nngwe e leng gore go tlhaloswa ga e tlaile gangata di-consultation tsena tsa pre-budget ke e amanang jalo le temo agriculture gore jwale temo le yona e lokela gore tle e bonagale e fiwa botsetedi bo batlang bo le tomanyana kapa o tlile go gašaletswa gagolo le ka temong ka mona bakeng sa kanetso ya dijo bakeng sa gore go tle go fenye jalo bothata bo teng e leng ba tlala lesotho le tomane jalo le tlala mo jwale o tla gopola ke basotho ba bangata gagolo ba e leng gore go ile a tlhaloswa ga ba gobala ba itsosa ho sena se ba se jang me jwa lo hohle wa hlalosa hore ha ho ka muso budget eng ena itlang o ka ba ba sotho ba gata hore o ke o bona hale o hlile o tsetela haholo timong ka pa ho di fans tsinga thaholo di libiswa jwa lo tabeng ena ya timo ho feta mona ntla engwe yelo ho re hlaletse ha ntse ho hlile ho etsuya di consultation tsena ha ntse ho etsuya jwa lo di kopana tsena di direkeng ka ho fapana ke taba engwe ya manang le ditsela e ga tsena jelo le megalo ya motheo roads and infrastructure ke taba engwe le ho re hlile ho bona hetse jwa le ba sotho ba batla hore ho hlile muso budgeting ena itlang o tlo bona hala yona o ibe ya ka pele pele megalo nya ya yona e ba ntla yolo ho jwa le hlile ba ka pele ka papijana mane taba engwe hape ke ya manjelo le ntshetso pele ya lefapha la le kimetseng re bo jolo ka private sector development hona le taba mona ho re jwa le muso ka bona fela o hlile jwa le ke ba wa tla ho tlo phethatsa jolo ntaba tsedintse ka re bo tlhagiso ya msebetsi o ke ba wa hle ya muso ho mohlomo jwa le ka bona fela o ikemetse le ona fela o ka hla wa ya boela hape ba mo kokotlo wa moguo ka pa wa phamisa moguo empa jole le fapha le ikemetse le lona le lokela ho re tle ba pala ka golo e golo ha golo me jwale la ho le jwale le fapha la le ikemetse le lona le lokela ho re le tle le ntshetswe pele ka thuso ya mmuso o jwalo e le ho re jwale taba eno ho tlhalositswe le yona ho re lokela ho re tle be e ka se hloho private sector development go muso yo lo bona hale o tsitela go lo tabenyana ya dikgwebo tsihlileng di kemetseng ka pa le fapha lena le kemetseng tabeng o e hlaletseng hape ke ya manjolo le motlakase mo jwale ho hlalositseng hore ba sotho ho ntse na le dibaka tsena tse ding tseno ho re jwale bothata ba motlakase ntse le bothata ho ntse na le bothata ba motlakase batho ba ile go re ba hlile ba ntse ba phela ho le fifi lena la haisale la bo thukela bonkantjana mo jwa le hlile tla elelwa go jwa le ditaba seng ka bo bo shodu jwa lo le tseding jwa le hlile di tlase di nke sebaka ba thabile le bo phelo fetu ha fela hlile bontse bo le mogao se tshaba seleng hore se phela ka thuko mo tlakase se hlile se sokola haholo bana motlakase a o sheba o se batla o ntse jwa lo bo phelo bo batlang bo le betiga haholo mme taba ya hore jwa le malapa a bele hona hore a tla fumane motlakase ke taba e lengwe e nngwe le hore jwa le huitswe ba se tswabile ka yona hangata hore jwa le itle ikenyeletswe budgeting ena etlang ya 2027-2028 ke ntse ke tlhalosa mona hore na jwale ha ntse ho itsuwa di-consultation kapa ntse ho hlile ho phuga leswetla ho nkuwa maikutlo jwale hore na maikutlo a leng hore a tla bopa budget e tlang ya 2027-2028 na ho hlaeletse dintlha difeng haholo mme taba e nngwe ke ya mananjelo le hore jwale mmuso o tlo o sebetsane kapa bonagale o tsetela hape haholwanyane ditabeng tse ya mananjelo le ntshetsopele ya bohahlaodi tourism development mme ha utlwa ho hlaloswa Lesotho le na le bokgoni ba hore ntlheng ya bohahlaodi letle le sebetse hantle haholo ha ho sheba jolo tsela eo Lesotho le hlileng le leng ka teng le tlholeho eo e teng e leng hore ehlile e fumaneha kwano mona Lesotho fela ha ho sheba ehlile kwana Lesotho mona re na le bo dibaka tsane tse e leng hore jwale ga tseba hore lehlwa hangata dula le kgetheha dibaka tse kang bo Afriski jolo jwalo mo e leng hore bahahlaodi bo hlile jwale bo dinaha tse ding tse leng hore jwale hlile lehlwa ha se ntho e kgethiyang dinaheng tseno tla fumana hore ba tla ka rona hena Lesotho mmoho le dibaka tse ding mamedi tse ding hore re le Lesotho re ka re a ikgetha ho bona hale jwale dibaka tse jwalo di hlile di hona le tshetso di fumanang kapa di hlile di ntshetswa pele bakeng sa hore jwale taba eo itle kenyang jwale letsoho le toma moruong wa Lesotho tabeng hape ke ya ho ntlafatsa jolo ditshebeletso tsa bophelo health services jwale Basotho ba iphumane mohlomong jwale ha utlwa ka ditshebeletso tsa bophelo ka ba ditlhare mohlomong jwalo ka ba ditsitsa bophelo ditsitsa kokelo di ba haufinyana le bona jwalo fela ke ntlha engwe leng hore jwale hlile ho hlalositswe hore Basotho ba bona hetse ba bua ka tsona kgafetsa di-consultation kapa dikopaneng tsena tse leng hore di hlile di ntse di tswela pele naha ka bophara fela jolo le ha o le jwalo mamedi jolo ka ke hlalosa hore re nakong eo jwale ya moo ho hlileng hore ho ntse ho tlile ho etswa tsona di-pre-budget consultation tseno kapa jolo ho nkuwa maikutlo a tla bopa budget e tlang budget jolo ka ke hlalosa e methati ha e tlowe fela mohlomong jwale e se e etswa kapa e phatlalatswe ka kgwedi yano tla hopola hore e phatlalatswe jwale kgweding yane ya bo tlhakobele mane ya bo matšhe ke temo e leng go tla fumana gore hangata budget e tlile e tlabe e gapalatswa ka yona ka mane ka parliamenteng empa jole ha e ka le mono e ka la hole haholo mo ile gore jole le mona he ke mothati o mong o ile gore hona jole tsena bakeng sa budget e itlang mothati o so fitwe ka pa so tsene hona wa gore jole ho ne ho nkuwe maikutlo a setjhaba hore na ke defending tlatseo le batlang hore mmuso wa lona budgeting e itlang o tlo di kenyeletse ke tsona tseno hetse ding tse hlaeletseng fela la ho le jole mamedi ke rata hore ke tle ke fitisitse ka ho wena hore na wena mohlomong budgeting e itlang ka pa ke mosebetsi o fengwe le hore mmuso o ntse o salana le yona o ntse o lokela hore o tlo sebetsana jwalo le dintlha tseno tse jwalo tseo e leng gore ke rata gore ke tle ke di utlwa jalo ho wena gore na wena ho ya ka wena ke dintlha di feng tse o ka reng tsena mmuso o lokela gore o tlo bona gore o sebetsana le tsona re tle re tshotlhe taba ena nomoro ya mogala ke 2121 9956 mmogo le +26659956 ke a bona mamedi santse a le teng mogaleng kwano e re ke tle ke monke PC dumela mamedi dumela
1: Dade Mafoso.
0: E ya ndate.
1: O ba nga fa poela mo hlanganelwa wa dimpopo.
0: O ka tsena mono.
1: E pa a ke kale mona ho tsena tsa iso. O pola ntho di tsa Vision 2020.
0: O jwalo Vision 2020.
1: Ene ngidi le moga o fela le motsene ga o fela ntse e butswa. Ke le di tsomo tse tsana le tsena tsentse mo potulwa le na. Ho ke ho kokwa le tshaba. Na yena nda dilo ka jane. Ha ina bokgoni. Le o tsole bokgoni ba yona. Ka le motsena tse o tsa gona. Ha bo kale hana tjenana ka matekane.
0: Ha ina
1: bokgoni. Ya pele, bona bo a jang ka mobu, ka temo. Na ina e sa na mobu ya temo.
0: Okay, lo o bua ka taba ena hore ho na le ntlha hore ho bonahala basotho jwa le ba se ba aha masimo.
1: Ona ka batho ba baholo. Ha o tse temo, ho bua ka ona batho ba ne ba ya masimo ba yo lena.
0: Okay.
1: Go ke na yena go na ntse re le ga fomane bo 1977 ne re ka dilo tse tswang le setumo
0: o
1: tsala le di project tse di jang bo go mogwana re sa le batjha ke ja dilo tsa le go etla ga le mono ke ja dilo tsa Maria na ga fomono
0: ya le ho senye ile ka enda
1: a ba o ka go pula ba ga tsantsa ma di tse tse tume ka go go di montseng tsa bo ma 70 sikwana ho le kwa go ne se re ke le tsak so bona sa tsane a ho ma fetse ha bo mo bua teng ha o sheba ho ma mona mola ho ma ho le ngwa ho le masimo ha o tsana tsimo ho ma mona ke ba se ke ba tlofela ha o ke na go anele se go ma tala di ya wa ke ra maswe tsane o mura bo go tswana wa kela kwa na bo a fuso wa kena tsua e ba putse e ne le di thota fela tsa temo ka yone ke matlo fela tsomo e ya ho lengwa ho tlo lengwa kae
0: bya le fela taba ya kholo ya setjhaba ka pa ho hola ho egetsa ho population ho ka balanswa jwang le taba hore mobuo wa temo no sale na ha se taba ya hore jwale ho le sotholona le hontsu ba le kholo yeo jwale mo jwale batho ba iphumanang ba lokela hore batho ba atele masimo mole
1: ha ke tse mohlala ka nna he na e se ke simongo ke se ka ile ha matala bona ke ha ile simo nya motho
0: ee
1: a se na fela ma se ho ile fela so se bona ha matala mo ke batho ba tswang di trekeng kwa ba sile matho a bona ba sia mobu wa bona jale ga dingwelwa go tota gaga masimong a temo le ntlha ya pele he ntlha ya bobedi ga ntse ke mamela mokokona wa Vision 2020 oba ntho le ntse bua moo gompa go tšhentšhwa puo fela ba leka go tsosolosa ntho eno ya Vision 2020 fela ba swabela go e bua ka tsela ya yone ha hona le ka mogwa ka ga mogwa go bane na yena ya rona moruo wa yona o laolwa ke na ye nngwe e leng Afrika Borwa. Jwale kgekeke ga ba le naga e tlhaisetsa moruo e busa ke naga ye nngwe ka dintho tse ngata. O tsebe gore naga yena mehlodi ena ya yona ya ditaba tsa Lesotho e busa Afrika Borwa. Mme South Africa e sebedisa moruo ona wa metsi wa rona ka tsela eo yona e batlang e se ka tsela eo rona ga e batlang. Ke dintho tse ngata dadelekanyane tse nka o etsetsa mohlala ka tsona tse re gotseng di le teng ge di phela. And-e Basotho ga e sale ba tsetela dikelello tsa bona kapa kutlwiso ya bona ntho tse pedi temo. Na ye ya ne tlhagisa dijo ya bobedi. Bantebe tsa difeme ka nnete nna ke gotse ke saditsedi ke di bona ganyane ebe se ntho tse tshepetseng mo yone. Jale dintho tse neng e ka na ena itlhetlheile ka yona ke ntho ena ya merafo ge be re sebetsa merafong jale ditšhelete ka rona di tsetelwa gae mone. Fena ena e ne e ka ye go ile ge nako e kapo e ka ke naga e ka bolana. Merafo e tsedile ga o sala batho ba sebetsa merafong. E tetelele ka mošhadi ola malema he. Gantse ge le montate le kanyana
0: ntse ge le montate
1: ee malema o bua gantle
0: ee
1: ga ke tsebe na ke coaches kapa 27
0: ee
1: kempa ke lebala fela le monte a tabelelane tseno mane le bia o ile a ka ba le mmoka tlhotsa dinaga taba ena ntate katasula e bue mono e ne e tsoge be setlhabi omanye sebane ore aa ge ntlhaisetseng tšhelete ya rona yo go le ma Afrika ga tla itlisa ka yona ga tsebe go itaulela moguo wa rona ge hlege be Afrika e kopanetse e kopaneng ke se hlabise ne se tso go moshadi ga wa Kenya ha a buisa mane America ile go bo hlasela molaya ha sale ile morero wa ntate tatasi le tate Mugabe go ba ntate Mbeki la e thabe tabeno moke ngwana ono ya ba ka nnete o tswa a sa ka fana ka maikutlo a gae ntate Mbeki tabeng tseno tsa Afrika e kopanang kapa e kopanyang tšhelete. Jale gana tjenana wa bona gore bana bana ba rona ba gola bona ehlile ba tetefalwa ko go bua taba fela ka dilemo tsa bona. Mme ke tsheetsa mohlankane a ditsa malema makgetlho a lekgolo gore Afrika ke nako ya gore jale e kopane gobane moguo wa Afrika ntate lekanyane e le nngwe fela Afrika e nne kane gore e ka tirisa Afrika ya ba tirisa le Europo gobane Europo gauta yone e gafuwang Afrika mona e itswa Europo ditaemane mašala di itswa Europo tsotlhetsotlhe tse re nang le tsona ge di rekisa Europo ka di-price tsa Europo ka nnete ke nako he. Ke tshetsa malema gore ke nako ya gore Afrika e kopane ke itshele moguo wa yona e thirise Afrika ke a lebogaeso
0: ke leboile ke leboile ntate ke leboile ntate mafoso thank you. Fela le teng ga o shebile maemo a magaogao kore na e tlile go bobebe gore e tle fitlhele he taba yo ntate mafoso ya gore Afrika motlhomong ketelong iphumana e kopane o shebile jalo ditaba se ntseng di e tsala Afrika borwamane tsa moo jwale dinaga tse dintsi Afrika jalo di seng di bonagala di tlile di kwati di gagolo ke diketsagalo tseno tsa South Africa di se di tlile di sa tsietse sa South Africa ho hang fela ka ditaba tseno jale taba e tlileng tse sa re tlose gole le taba eo ya Afrika e kopaneng mabedi metso tsona jale e dula gantle o leshome le metso e robong pele re fitlha mane goreng ya bo robong e re ke tle ke utlwa maikutlo a gago taba ke ena eo ke batlang gore o tlo kena jalo go yona ena ya emana jalo le dikgakanyo tsena tsa ditšhelete mo e leng gore jale ke lakatsa gore ke tle kutlwa go wena gore na ke dintlha difeng tseo go ya ka wena o lakatsang gore jale budgeting ena e tlang ke tlhalositse mona gore go ya ka moka o neng o entswe go bonagetse go tlaile ditseitseng go feta tse ding kapa Basotho batla gore di tlhedi tse di fiwe jalo priority kapa ditetlhe di beiwa go sebetsana jalo le tsona tse tshwanang le botlhagiso ya mesebetsi jalo jalo gagolo bakeng sa batšha temo ntlha tsena ga go fela go sheba ke dintlha tseno gore tlile legotla le le leng party engwe le nngwe keta ka lona ka tsona fela jalo o tla fumana gore ke bothata go tletle re fitlhele jalo go tsona ka pc dumela
1: kgotso
0: ntate
1: We are facing a disaster. Haide, already hare kahara disaster. Gikala lonto jo patale zanta ka July hore. Kinti bona di batana ya bona yo ba tswale tsinga. Kande do we are facing a disaster. Then that go ye ka ba na ba ka go ke ka ba vitse mushimungu. Bona le tsela khapani. Eto ba ne le o puno sama di kete tsa ba nna le ba tsadi ba ba go bitse ga tsadi ga mane ba khanna di kete tsa di ke tsene ntse di bolla ha mata ha ba ga ga ngu ha mata la mo yo tente di kuma makaka tsona mo ke tlala go tsena ne e di tata di go di mo ba mo go wa na ha go no mo di swa si jo tente di botana di re ba je ke ya tsimo budget in the new macho a sekete ya e antimo ha ba yeti e a ntoko tsa bona ka ba ya ha ba tsumana ke kala thaba go shiwa mo u lo bona na ba khanda di tsela tsela tse ka e boetse ba ba nna ba ba tsela botana di swa tsa go di swa wa tsai ka ka u ka bo ka hlalo se tsena mo ifo u tswe ka nalle malle malma ke tsebe go ba di ka ka di jo and ntlena re re tsahapo e be re ba go ake e bunda re a khapa ka ga na ka mona le tseba ene ntse kgolo e e tsang ga sotlea ka dikadini ka bana ba go ba setse maga morao ka potana ha ena ke mathale bona ke ke lunya le ka tshe ke tella ga ba khetsi ni swa se ke di ga di bona go sla ga tane tseo e ka di ga di kete kete tsa batho bona le bana ba ka go bua ba setwa di milione ga go ka di
2: I'm going to go to the house. In the world, Mastala had given a unity. I get a little high over the post of Kaiga. When I look at the Sakana Moody, who are the Alicare, men, the Alicare have begun to the Lake and Tinity. But one of the Matamai have home. Mohom Lomotin, Kafulin Yabona, Ovakanya, Fujan Teletaro, Yaba, Babau Sedi. Di sa si yo ke le di tseng di bule sala khatane ba fukotse tshubhela nwa di kuteng teng teng di sinyela ha batala he good people how is when a hal so hela sem tso kwa ne matekane o ja grade A ya naba ha o le tona go lo na matona king abo malo kwa abo ha re fika na tshe go mo le ya di grade A le go aga ka mogo ka ga na ha ba di khomo mampuleng le ga tlhake e fela e hlanga go go ke le le metse ke tota ka tsen le le be tutu di du go na go ba mo ma ha ba bolu ba ha bolu na ke ga e lona le mo ba e ngwana le lo ba o
0: tla ke le tatu tsa ke
2: ka nge ka ga sa fuile ke le lo ke ndi ya go go go
0: thank you tatu taka
2: e ke ndi ya go go go ne ke mo bua se mo ona a le le ntle bua ka ke mo mo le o mo ma ka bona bo ha sai e sala ke tele tse sa ntse kwa ne ba tsa le ba tswa ba tsa ne bona ba ka ke ne ga ke ga ma putse ma ga ba ka la ke o mo o si riel la ne mo where are those wreckers guys ke le go ke tsen tsau ka tele e sala ke se qala ke qala o bona mo tsholo ha ke so ke mo sa ha o so ke le ke ga ke di ga tsola banna le ba sadi ba lo ba matuna le ma pakamente eh bona mo di montata ke tlwe ile go dira nanna
0: tanje ndati taka ke le buile ha holo ndati taka ke ka mo di bonang ka ding o tlile ona le maikutlo a mang a hore na mohlomo ditaba tsena tse ileng go jwele ho hlaloswa di tlile dintse di bua ke basotho ha ntse ho potuluwa le ditereke ha o di sheba se ditaba sentsha ke ditaba tse ileng go di sentse di tsebahala basotho ba sentse ba di tseba le bona ba sentse ba tseba hore ke ditaba tse haellang ka rona ha ina re shebile jwele hore ga tseba hore tlhokahalo ya mesebetsi e hodimo haholo batjeng ga tseba hore temo ho lokela ho rihle ho tlo sebetse ho tlo ho nyollwa dikausi ho yona ga se ba hore ditsela ntse le mathata ho lokela ho tlo ho tlo ho tsepamisa maikutlo a tsona fela jwale mohlomo nke gola ke methati jwalo ka hlalosa hore budget ena la methati jwalo jwalo ba lokela go batla ba qale mono pele fela jwale thank you ntotsi sentse ditse bahala pc dumela
1: ga tsela ga nyane
0: dadie ye
1: ke mafuso ke a tete
0: dadie mafuso
1: e go la ya na tsena na ho ke tlile ka ke October le mo sa bone se a fela jale ba qalella me ho nyana ya bona e khathetseng ya hore ba ke ba bua le rona fela ntho tsena tse ba potulwang ka tsona ke tsene ba di bua ha ba ikita e bile ka kotlo yena tona kgolo o ne a re dibukeng tsa hae o batla a fuwe thumo a fuwe qeto ke tsaba a bua dibukeng tsa hae jwale ha ntse a kotulwa hape o potulwa ba tla eng hobane thomo o ile a e fuwa nakong ya raneng a potulwa le ka diboka a iketa jwale hana ke o sa botsa eng ha tlameha ho kenya ditho tse tsa kena di jetswa ke setšhaba tsebetso o boetse o bua ka mesebetsi jona yana naike o tlalata batho south africa ba tlo sebetsa hae motho a sa tlo sebetsa o tla tshwarwa goba mesebetsi e tlabe le bongata e tlabe le menata jwale o potulo a batla eng gape gobane ntho tsena o ile a tlaya dibua e sa le sekgathong tšhaba sa bo fa taelo e sa le sekgathong jwale o potulo a batlang gape
0: Mafuso metsotso e leshome pele re fitlha mane goreng ya borobong 2121 9956 mmogo le +26659956 mesebetsi ena kapa dikopano tsena tsa go nka jalo maikutlo a setšhaba ditabeng tsena tsa budget gore na go bopa budget ke ditaba tse e leng gore jale di etelelwa pele ke lekala lena la ditšhelete jelo ka ga e le bona he ba tlhophisang budget ke bona ba ile hore ba hlopisa budget hore jwa le qetello mane tletswe jwa le muso so hlile ho hlalosa hore selemo sena re tloetsa 1 le 2 le 3 le 4 ke ka mo ga hore jwa le ho tlohobela ditaba tsena tse tsena hore batho ba ke maikutlo a setšhaba fela jwa le ha ho sheba ke ditaba tse sentse di tsejwa mohlomong he ke taba fela ya ho latela jolo molao hore jwa le methati ke ena le stepping tsena tsena le tloe mona le fitle mane fela ha hona ntwe ntsha mona kamana ka WhatsApp no mariki 62009956 mamedi dumela
3: na le ganya
0: da dadi
3: ke tindo 6.1 mona se ke ka tao jana ka mo sa le se ni ta mona na e ro na mo
0: eh ya tindo
3: ya ke se ke go rata ba sa staff mona no bo tlo mpo ntsha ke
0: eh
3: o ye mamo da ke tanga di mo dadi
0: re shebile jwalo hore mo re mothatingwa mo jwale mmuso o ntse ngo phethela jwalo ditaba tsa ho bopa jwalo budget ntho ne bitswang ka hore ke national pre budget consultation me ke nyina mane Victory Hall ke mo jwale ho ileng ha phatlalatso jwalo hore na ha bana ba lekala la la ditshelete mo ho le ba bang ba a mehamantse ba botuwa le ditegeke ba batla maikutlo gore na budget ya 2027-2028 ke dintlha difentse o ba sotho ba batlang gore di fuwe priority ka padibiwe ka pele tseletse yolo dintlha tse tshwanang le botemo dintlha tse amanang le tlhagiso ya mesebetsi a golo bakeng sa batšha ditsela jalo jalo mo ho le megalo ya
3: mtsee a ke ba le lo we ho lo ntsha le tsi ha le temo ha e go tlo mo sona ona ona wa le tsi mo go ya na o ile bale ile bola ile go a so bone mo so la bisinyo le go ne fa tsing ba ba na le kanya na ke di le pula ya ma tropo tropo o se e se tlhinga ne se fikile en sina re go tlo fela lo go tsheke matangwana wa u bona wa jeng tlo tlo ga na ba le komello go tlo fela lo ke muso go ite di fat fat tsa o ite di banga tsa matamo ke go matamo ke bo ke le mitse le o te mo le ha nne go go jole ga nda te ta ga tswa go la di teula e tsa mo ke twa di tege ga kae kae ba nne mo bo go nya mama nne ke sa tlo na di fini te kae e ja le ka nya no wa te ba ha le ka te mo nya ma ya ke na ka mo ka di ya tsena ba di ne ha le na ha re le ma go nda di ke mathata fela o tloa mo re bone muso ka bona ka lekala le le nna yona ka gangile sotho.

0: tempa ya ka re bua le mmuso ona ha wa re thusa ke eng go bane taba ke tla ka nnete ba ile ba tsholo bona ba ka nnete ha le ke ma bone ha le ye ditsela ke tlhoka dijo ka tlhunga le ka nyana a yona e ba tlhotseng ntate ba le bale go ba ka bambe ba ikete ka ntshengwe ene a di kontraka e tsela e tshekwa ntate dinena go sane ka tlo e tshekwe go sane ka tlo ke yona ga itwa e empa ile taba ke bona ke ba ile ba le ka nnete ka ba ikete ka yona ba tsaka ba ba tla o le tsaba se ba kwatela o feta ka tsereu sentse se ba kwatetse ka yena ka taba yeng
1: taba ena ya
0: ba tla le ka nyane ya di ntho tsa me go bua bona di ponke tsa tlhaka tsa mona nene ya ba di o mela yo pula ha mo khumbe tona go lo a go phatana tsa tsoma di a tlala e ba le tona le ne le o sinya ha se le fona fa se rona le di a go le tshuta bo mo bo a ipotsa kana e benda to go bana dula le ibrani a sa tsiwa bona ga phela jwang ni timu le tsa dine na so go na ho tsala nki tsaka ya tiba ho ntse ho di palo tse tsa China tsa di ha se ke tsene di tsore ke tshuba ga di ka mo ke mo ho mo ba to ba ntse ba fumana ba mo khaona ga tse e tsala ya nanta ya tiba ba ile ba le bale ntate go re ba re bola ile ba ile ba fasa ba sotho mo atoka mgao ya ba ba fa ba to ba bona di tirege ke le ntengwe lengwe ya le ba ikela masimo ba to ba le maga se hlona ke ka nyane ke ya le bo hle ya be ke ntse ka bo tiri mo tsaka le ntate
1: okay taba yena ya ya di tsela dinto ho hlaloswa ha ntse e tlile e hlaela ka godimo go di-priority tseo basotho ba boletseng ha ba batla gore e tle nne e beiwe ka pele jale mo moreng ditsela ga di kgaonte ga kalo fela jale ba ena go tlhalotswa ga ntse e hlaela ka godimo ena ya roadsand infrastructure
0: ke a kgolana le kanyana ya kaka bokelelwa re le basotho ya ema go etswa debate ya batho ba reng ditsela le nna bone ka nnina ba reng dijo ka nnina ka nnete o ka fela o sena letho ka ditsela le maboneng ka nnete ka o fela ka kaya ka dijong ke bothata na di lekanyana gobane le theolele a ka baka fumana ya ditho tsena tse thuhutio tsena gone jale ke naeng mametse bagwedi ba lela ka gore jale dikgwebo tsa bona di awa bane di-holsa di tse di lebisa ntho ka bonngwe batho ba na di lekanyana ga ke sa tsena mo mabenkeleng a bona se re balela di-holsadi mane le se re fue monyetla oe ga o le botlhale o ka nna wa fumola o tlankile paketenyana ya tsekeke e le nngwe ba o dumelela kore ga se obane ke re ba thita ba bangwe empaneng ke mokgwako le gona ke tsebe go bonana ke tshela wa go thata o boima dintho ditugo ka nneteng date ke a e bona ditsela ke a di bona ntse di di teng fela ke kgetlha go bisa nna e fela ke lela ka tsela 2012 go tloa 2012 o etsa ditsela ga e somona di kengwa sekontiri ko ona o ne jale ke na ke bonang e kaba e tshela kgabele kore se ke sa thaba o latela gona batho ba lapile jwang ke dintlo a fela batho ba ba alwanela go ya mosebetsing ono kore ke tlala seo bane ba letlhoko nate le kanyana empa mmuso ga o noka wa kwala lephako la motho pele e bo tsena tse dintle ka morago ne ka tla o utlwang date o kebe wa bentsha ntlo bana o sena ntho ba ejang ka tlong le gale la go batho ke batla wa bekenya mabejane ka tlong fela o sia ka tlong o lelatsintse le gale ndate kore motho lela le lapileng ga lena tsebe ndate ke nthena di fumana batho ba bolayang batlhele tsatsi le leng le leng diphobo di utsiwa tsatsi le leng le le ko go bosodu le ntho tsena ka go fela ke tsatsi le leng le leng bona basotho ba ewang South Africa ba sena ditokomane go ba ke nkebe ka felela ka monang apa ka bolawa ke batho eseng ke bolawa ke tale e botlhoko bano ke kwa inyamolela taleng empa motho o ka nna inyamolela o motlhola ka maatla
1: okay ke leboile tinto
0: ke a lebona te kanya
1: tanki o re beya gometsetswe ka bang emedi pele re fitlha mane goreng ya borobong re ditlhe ke bone ka mona ntate le kanyane mono mmuso o se o tlaleletse jelo ka boiteko tle ntate ke Mathabo ha Abia okay re a leboa me Mathabo ka maikutlo ano ka mona ka go WhatsApp fela le ha go le jalo tlalelelwa gore mothati ona o ke o tlhalosang ke mothati o e leng go latelwa selemo le selemo ga ke tseo motlhomong nna re kare ke ga o se o tlaleletse boiketo na gobane jale ke se tlhokuang jalo selemo le selemo ga o bopswa budget mme ebile ke mothati wa pele ona go tlhalosiwa ke mothati wa pele ona gore jale go tla hua mane jale ditrekeng jalo jalo go kopanwe le banka karolo botlhe ba e leng gore jale ba tlile ba tla ba teng jalo ka bo megatlo ya setšhaba jalo jalo e le gore batle ba rutlo utlwa le gona ga le ntle se tlhokang gore se kenyeletswe le se sa tlhoke gore kenyeletswe ke difelo ebiletse salamo ya kwano pese dumela
2: ele nna ke sa ba go bolaisa ditsebe ke re ka difounu go na le ntsena ya bo EFS e hlaelang

0: gathering tal et tal. On a dit une chose de fou. On a dit une chose de fou. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha ha ha
2: you hate me mutumi jwa lo tlantjenya ka hage jwa le mo tloele o tlo ska batho jwa lo fela nempa ke tsa mohlala fela
0: o a ja hula fela abang tsagello e ka ka yena le mo ke na le
2: ke wa ka
0: rena na ha ina le tswala la na ha ina ka u tlo jwa nempa ke mo mane ke mo mema fela o ke ka ke yona en ke yona fela en ising any other country e ka ka ka mpuka hona se taba ena ke de ile ke ke sikene
2: ha ona botsata nda
0: ke go rata ha ile na a le tsena sa nna ka hare ka mona shoot a tene a tlo go thusa go lwantsha bana bana ba ka tsala ka go ka di ba di pele ba tsere ke ba lo go mo sa ka ga tsagamente a sa na se a o ba tswa mo di go tlo le tsangwang ke tsetse bana aba go ka ba go tlile ha ke ba ka go tlile bana ke mo wa bana ba go tlile bana ka gana ha ka mona so ha bana ba bang e ka jole ba ha pa ba go bula di party mo ke o lonelo a di pelo go na male ma o tlile sekolo o feta ngwana ka ke bua nne ke ntate mo di so ha ke re e re re focus e mo focus to di mana ha ya go ene le ke tsebole o ya ke tsebole a ke re se ba ne lo khale ma batwana di sa se ke ga de ntse di ka haba tsam ha wa tsam di bulan sira ha pane ma de kana shabanda bulan tsena e re se di setan di pere di shoe ona machine to bona machine ke mon mon tsa di shegel ma de kana ha ka kama ka tsela ka bona go tsala o pulla na ka ntse e le sentse lo pullo tena
2: ke le buile o hlakile
0: nna
2: o hlakile nna ditaka sentse o pheta lefela
0: ke ho lekile nna
2: tangi tangi nda di taka ka mane ka koro koro fela ke ne re tlile re batla hore re ke re utlwa maikutlo ha ona konyena yo jwale ho seng ho qadiwe seng ho phethetswe jelo ka re mothatu ona wa pele wa pre budget consultation o bana jole seboka sena sa kapa ke bontse hore se thala sena kopano ena ya la bone mane Victory Hall ne hlile jwale e leng e kwalang ka mora go tlobe di consultation di tricking tseno tsele shume jwale he ho no hlile ho kwa jwale ho tlo fetela mothating o mong ona kwa pele wa hore jwale o tlo huwe jolo se chabeng jwale ho tlo jwale di tricke ka megatlo ya bona se chaba e ka tsana le bohle ba ile ho re ba ka bale ba ka ameya ho kenyeletsa jolo bo megatlo ya basebetsi jolo jwalo e nka ka golo ditabentsena khatla se ba jolo ka ke bontsha ba lekane ntse tsopeleng development partners le bona ba bateng ho bopa ditabatsena tsa budget ho re na mohlomong ke difeng dinthlatse ho ba batlang dikenyeletswe budgeting e latelang jolo ho nyo tsena ho no sebetsana jo ntse sebetsana jolo le ho re na le ho bopa budget ya 2027-2028 mme potso ya ka mohlomong le wena ke ho re na wena ho ya ka wena maikutlo ha ka ba feng o ka lakatsa ho bona budgeting eo e tlang e ba dintlha difeng tseo e leng hore di a kenyeletswa ke mmuso re shebile jolo maemo a teng ka rona ha ka mona o lakatsa hore mmuso budgeteng eno eo ke supileng hore ebile tlabele ya ho qetela he ya paramente ena ya hona jwalo bane ha o sheba 2028 mane maqalong a yona February ho tla bohlile jwale ho hlile huwa dikgethong ke dintlha difeng jwale ke bontshitse hore ho hlalositse hore ha o ntse ho potoluwa he direke tsena dintlha tse di ntse hlaletseng ke tse amanang jolo le hore tlhahiso ya mesebetsi e fuwe priority ya pele kapa ebe di haka dintlha tseo mmuso jolo lokelang go tlo sebetsane le tsona o tsetela haholo ho yona job creation le tlhahiso ya mesebetsi haholoholo bakeng sa batjha temo bakeng sa kanetso ya dijo jolo jwalo ditsela meralo ya metheo ditsela mole megara metheo ho tsetelo jolo hoteng roads and infrastructure taba engwe e tlaileng ke taba ya hore lefapha le kemetseng ke bua jolo ka private sector ho hlalositswe jolo hore ho lokela hore o tlo tsetelo haholo le lefapheng lena le kemetseng bokakgwebo ba ikemetseng ho na le taba mona e ne tlaile ya hore mmuso ka bona ha ona tseba hore mohlomong jolo o hlahise mesebetsi o hlahise kapa moruo mohlomong o hlase morohe e le hore jwale o ganwa ke mmuso fela empa jolo lefapana le kemetseng le lona ke lona he le le hore jwale ha o sheba meruo ya dinaha tse dintsi e le hore tswetse pele e ja go ya haholo le ke lefapha lena private sector mo e le hore jwale private sector teng bonana e tsietswa maemo tikoloho e dumela jolo private sector hore e hlase molohe kapa e atle hore jwale tle hlaitse le jolo le mesebetsi mohlala me jwale le moruo bona hale o hlile o etsetse ya taba engwe e hlaletse mono ha ntse ho itsiwa jwalo tsona di consultation tsena direction jolo jalo ke ena manager le hore ba sotho ba fumane motlakase fela jolo ka ke hlalotsitse ke dinthlatse leng hore tle di sentse di tsebahala fela re karata ho tloa hore na wena mohlomo maikutlo ho ka ba feng ditabeng tsena jolo ke tle ke bontse hape hore ka mora hore jwale ha le mona se o phethetswe mo motatuna wa pele wa dikganyelo tsa ditšhelete wa budget ke mo ile go jela ho lebeletswe jela ho re jwale ho tlahle ho be le di proposal jwale ho hlaha ho makala ka ho fapana makala ohle a o ile ho re jwale a teng a bo pa jolo mmuso a lebeletswe jela ho tloa ka mora mona he e ba jwale ba tlahle ba fane jolo ka di hoteletswe tsa bona ka ba lukise ho re na mohlomong jwale nna ke le lekana mohlala la matla jwale ke bone ka ge dikgakanyo tsa ka nna ke tsena tse tjena ke lakatsa ha re ka ra fitlhela 1 le 2 le 3 e le gore lekana le leng le leng le gape le lebeletse le gore jwale batle ba gakanye le tšhelete e leng gore ba tlatle ba e sebedise go phethagatsa jelo dintho tseno tseo batlabe ba di beile ba di tlhalositse ka botlalo o feta mono he ka mokgwa gore jwale makala a tla submite jalo di-proposal tseno tsa bona tsa budget tsa bona jolo tsa lekala ka leng e ba jwale hem lekala lena la ditšhelete jwale tlatle le hlahlobe jwalo ditaba tseno jwale le se le bapisa jwale lekala la ditšhelete le maemo a teng a moruo jwale gore na ditaba tsena tse hlaloswang ke makala ana na jwale ha re sheba bokgoni ba mmuso ha go la utlwa ka lehlakore na ditšhelete jolo jalo na ke dintlha tse e leng gore jwale di tlatle di kgonege re shebile lekeno le teng jwale dintlha tse na go ka ba letse tlhokang gore jale tsena re ka di tlosa re shebane le tsena ke mone gore jwale lekala la ditšhelete ka mora mono jale tlatle le nya kurele le proposal tseno tsa makala ka o fapana jolo jwalo le shebile jwalo chelete yolo ho re jwalo tlahle e lebeletswe le ho re tle e me jolo ka ho tlo di gakanyo tsena o tlwele hloko hore ha se chelete le ho re sentsele teng ke di gakanyo tselo ho re jwalo mmuso o lebeletse hore chelete jwalo e tlabele teng e ka ba mohlomong o tla ka di gafeng mmuso o tla ho wa tsiba ho o lebeletse bokana ka mabaka a ona itseng o lebeletse bokana o tla ho sakhu o lebeletse bokana mohlomong e le di grant ho hlaha ho ba le kanetsetso peleng o lebeletse bokana ho hlaha ho di garimo jolo jwalo le metsheng e meng kapa mehloding e meng ya mmuso me jwale ba sheba hore na jwale lekenong lena le hore le lebeletseng dintho ntse etse le kana le batlang hore di fihlele na di hlile tahle di anele kapa ho hlokahalang jwalo ke keng ebe he ka mokamono jwale le kana lena di tshelete le tahle le le fetele pele jwale le ise ditshitshinyo tseno jwalo mane ho kabinete e leng lekgotla la matona mo e leng gore jwale matona ka o fela jwale kapa lekgotla la matona jwale le tlatle le phuka lefetla ditaba tseno proposal tseno tse e leng gore jwale makala a tla batlhile a ditekile a mme jwale phe ebe ba dumelelana godima budget ya ho qetela kapa final budget pele e ka fetisetswa jolo ka mane ka paramenteng e le gore ka moga mono matona a tla tlhe a e nyakogile le bona ka moga gore lekana la ditšhelete le bona ba sesefe ba bona gona ba shebile maemo a moruo jwale ba lebana le lekgotla la matona ka tsela e tshwanang le lona le tlatlhile le phuge leswetla jwale mme jwale he lona ke lona le tla ntsha final budget e leng budget ya go qetela jwale mme mothati o latelang jwale e tla ba gore jwale e tle e fetele jwalo bakeng sa gore jwale letona la ditšhelete letle le phatlhalatse ka molao ka mane ka paramenteng e le mane mo o tlalelang jwalo budget speech e leng gore go tlatlhe go etse jwalo budget speech ka mane ka paramenteng e leng gore jwale yona o tla gopola e qala pele e hlalosa boemo ba moruo gore na jwale bore moruo o eme ka tsela mofuta ofeng jwale he o wela gape o fane jwalo ka dikgakanyo ntlheng ya tlhagiso ya lekeno government revenue projections jwale mme o feta mono gape o bela gape o rapalatse kapa go hlaele jwalo taba tse amanang jwalo le gore na mmuso jwale o tlatle o sebedisa tšhelete jwang expenditure re shebile jalo tšhelete leng gore e tlatle e tswe jale e le sebetsa feta mono budget o tla gopola e ama jalo ntlha tse ya manang jalo le bo diphetogo jwalo ka letlhakoreng la lekeno jalo e seng lekeno empa gafa kapa lekgetho eke lekgetho re bua jalo ka tax ke tle ke enepe gantle ke tsona dintlha tseno gore jale di a tlaelela he ga letona le se ditlhileletsa o tloa mono he paramente e se debata e ngangisana ka yona jalo jalo o fitlhela mane mo e leng gore jale dikomiti mane go se go tlhile jale go tlhile le bona ba e nyakogela ba bona gore na ba e fetisa ka tsela ya mofuta ofeng o tloa mono ba se wa taba ya gore jale ba tle ba e kenye tshebetsong re kenke momedikang kena phitse dumela
3: Ne?
2: Jwale ho nkuwa maikutlo a bopang budget e tlang ya selemo se tlang e le ya 2027-2028 jwale bekeng ena o ne o phethelwa mokgahlelo ono wa moo jwale ho neng o tlile ho nkuwe maikutlo a setšhaba gore na setšhaba se lakatsa ga mmuso o ka shebana le dintlha difeng e le gore budget ga e qale mane qetelelo mane mo jwale e seng e phatlhalatso empa e qala gona jwale tsena gona jwale tsena mothati wa gore budget eno e tla phatlhalatswa mono o se o qadilwe gona jwale tsena onzoliti o khawile ke metsotso le shomela metso e megago le shomela metso e mene ga faletse le ho ga ina ya bo robong re re ke re utlwe mamedi 2121 9956 mohole +26659956 o tloke ne kwano mohlomo re ke re buya jolo ka yona taba ina mona mo go dilala re hleng re mo thatung ona wa pele wa pre budget consultations mo hlaletseng ditaba tsene ho kana mohlomo re tle re utlwe wena ho kana wena ka le tlhakogeng la hao ke dintlha difentse o batlang ho re mmuso o tle o di kenyeletse budgeting ena e tlang yo lo ka ke tlhalotsitse di ntshetse di nga sentla se di ntla tsetse ntsha e bile tla fumana gore ke tseo leng gore hangata ho iketwa ka tsona ka mana ka WhatsApp nomoro ke 62009956 o ka kena kwa no he 2121956 mohole +26659956 no ile tsena re kitla kitse tsena he ka mora ho mona go tla gutla go tlonka maikutlo a hao re tla boela hape re tla le ka mona ka ho WhatsApp.

0: le metsotso e le shumele metso e mene re fa letsi lo rena ya borobong ba metse re fata makwatsi tshebeletso ke PC FM ke a bona jole go re hlile re segile mogatlhelong wa go qetela ke segile mogatlhelong wa go qetela go bana hore nyane ya le shume re tla tlhagile behe go tlo hona teng ka tlhagile behe go tlo hona teng a re itsa tsena re sentse re hlile re menye letsa magitsa re ke itse tsena e ntwana ka nqena e tlhile ke tsebe ka gona le botshata re ke ikuke ke tlise ka nqena re ke ikuke ke tlise ka nqena re ke ikuke ke tlise ka nqena fela here ke boela hape ke nke mo medical care PC rumela
1: dadi
0: e yana o buletse sala mo ya jwale
1: o go bona na ke mo
0: e
1: yana re ha ntse go bua ka mo ya bujeno
0: dadi
1: ha ke go tsama go abi
0: e
1: ka ga
0: re bua ke lo ka budget ho rena budgeting e tlang wena o lakatsa hore be di ntla difeng tseo muso lo ke la go tlosebetsana le tso
1: ha na ke la ga tsala ke ditang ke wa tsai ke ntumise na be o ho se nyo ke pelang le ke pela mo ho mo a tsade ya o ya ba men dinga mo ya re go na ha dure mo le mo wa tswa ke di ya o ya
0: ding
1: mana ka se ga le si kala bide ke nyo ke ka di mo ta wa ga ke ri nyo sa wa ga na do a
0: e
1: ha o ndo go tsara mo muso mo
0: e
1: ka ha ta ha ga bona mo le mo ha e ma dira ga ga ba bija ke na mo re se nya ku tsa ga ra
0: ke nda dima
1: ke dira ga le bona ke ka di tse ke nda sa re ka mo na nda twa
0: nda dima
1: ma dira ke dira ga le bona
0: nda dira le bona
1: ka ka di tse ke nda sa re ka na twa
0: e a ke le buile nda ke le buile
1: a go ba se jo na ba ga di se mo jo go go be di jo go di bonda ke mo jo go tuise ba ga o ga ga ba ga ja ntse ntse o go di ga ntse ntse
0: e
1: ke le
0: bonga tangi tangi tangi tangi re ke tlhaka mona ka ho WhatsApp dati le tshwara ka qwadi ka qwading o re dilemo tse dilemo di mashome a seletseng le soto le etsa dikhakanyo le kabo ya ditshelete empa re bua ka jeno le o etswe ke kodua ya tlala le tlhokahalo ya mesebetsi sena se re holokela jwalo ke holokela ke hore ho lahlwe mogwa ona o sa anetseng moruo wa naha ho fetola bophelo ba rona re robalang re itsosa ka semona metseng ke ntate le tshwara ka mane ka qwading ke maikutlo a haitabeng ena yeo re hlileng re ntseng re tshohla metsetso mashome a mabedi le metso e mmedi pele re fitlha mane horeng ya borobong re ke etse tjena re ke etse tjena a re ntse re hatela pele metsotso e mashome a mabedi le metso e meraro fa letshelo rena ya borobong re ke tloele e tsamaya

ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse di ghetho tsetla na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le baghedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meho ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha na ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso PCFM your pulse

meri mesu se ma shema ma beri le mesu e miraru pela ficha man huring ya bo rishume ma mesi refata ma kwati kwa ne sibele sonya PCFM a u sheba jolo ka hakile ka salosa uri na ko ichile echai re sentse ri pile se jolo ho di party tsa dipolitiki o sebedisa lana no lena la refata ma kwati ba keng sa ho araba putso yana ya ho bona Basotho batla phela jwang. Me jwale hele tlotla le laka le gapalatsa go gena luna. Mathateng ana a dubileng jelo na ha ene a lesotho. Baneng basotho ba lekela go re batle ba le feminwana. Dina no lena ke le yona le ne paitseng a holo he ba keng sana go e jwalo. O bane ke tlhalositse go re 2028 ya sala hole mane ka February. Ka February fela jwang ka po jwang le basotho batla se ba be jwalo meleng. Me ba ile go kgetha jwalo. Party yo ba dumela ngore e tla hle e fetolo jalo bo emo bo le setholeleng ho bona ka pa ho fedisa mathata a ba sotho ba hlileng ba tobaneng jalo le ona o so setse fela di gweditse ka tla se ho le shumele metso e robedi 18 months di pele re ka ga kena jalo di ghetong tseno se akaretsang me ho itisa ga dibekeng ha sa le dibeketseng ata se le dibeke tse ka bang masome a supila la metso e robong 79 weeks e yo leng ho re jwale hlileng ise ise tsijwale pele jwale lesela le kala wela ba sotho ba ghetsa jwale mmuso o ratwang jwale ke bona me re sentse re tshwagere na go ena ke yone ne paitseng ya hore he le ka re atamela jwale ho so ka mohlomong he huwa ho firikana ha holo e bana go yana yo jwale ho tlhileng o tla bo ho le busy ho phetisela le tle jwale re santsane re hona le nakwana tsena pele mo mono jwale le tle le thopothetse ka go dikelelo tsa ba sotho gona lona le tla hle le sebetse ka tselang futa ofeng le tle hle le ba godise e sa le kana go gena lona le tla itsa eng e fapaneng jolo le ya babang no jolo metsotso e mashuma wa bedile motso o le mong pele re fihla mane ho reng ya le shume re boela ha peretle ka nqena re boela ha peretle ka nqena re ke tle kenke tabakina ke tle kenke tabakina a u bana ina haila ba tla o imamele hantle ha o ka inamisa sefahlego

what you say, but I got it, sir.